0: usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook. Playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal Playbook. Playbook dito sa Sports Radio 918.
1: Muli, maganda umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Judith. Long time. At tama, no? Ang daming ganap ngayon sa sports. At so hitik na hitik na naman ang pwede nating pag-usapan tungkol sa sports law. Kaya muli, maganda umaga sa lahat ng sumusubaybay sa katangi-tanging programa sa radyo na tungkol sa sports.
2: Sports at batas. Yes, attorney, excited muli kami na matuto sa iba na namang aspeto ng topic na iyong ibibigay sa amin. Definitely, lahat makaka-relate ito dahil paborito natin ang ating mga atleta at tayo maraming iniidolo pero mas lalo pa natin silang makilala at lalo pa natin kumbaga maintindihan ano ba ang kategorya nila, ano ba ang mga tamang organisasyon, kung saan talaga sila nabibilang. Yes, attorney, go ahead.
1: O siguro bago natin pag-usapan itong tinatawag nating mga tatlong uri ng atleta, no? Siguro ang daming nangyayari ngayon sa sports, maraming sports events. Alam ko kakabalik mo lang sa pag-cover ng Tour of Luzon, no? Malapit na ang palaro. Kakapirma lang sa Batang Pinoy. Kakatapos lang ng Asian Beach Games at ang ating mga atleta naghahanda para sa Asian Games, no, this coming year. Ang daming mga tournaments, competitions sa pickleball, no, at mayroong mga prize money rito at magkakaroon nga ng panibagong professional league, no. Tapos katatapos nga lang last weekend ng isang athletics competition para sa aming mga dating bata, ngayon ay hindi na ganoon kabata, no. At siyempre, tuloy-tuloy ang mga events ng ating mga athletic associations, no? PRISAA, UAAP at NCAA. Kahit tama yung binanggit mo kanina, Judith, mahalaga maunawaan sino ba sila. Ano ba ang kanilang mga karapatan, no? Napakahalaga yan dahil iba't ibang batas ang sumasaklaw sa kanila depende sa uri ng atleta. So, kaya ang pag-uusapan natin ang tatlong uri ng atleta. Number one, sino ba ang national athlete? Number two, sino ba ang student athletes? Number three, sino ba ang professional athlete? At alam natin na hindi naman lahat ay pwedeng pumasok sa tatlong ito, no? Kaya may mga ibang tinatawag pa tayong recreational athletes or yung pang-club lamang or masters and seniors, hindi yan bahagi ng tatlong uri ng atleta na pinag-uusapan natin. Siguro sa susunod nating episode, pag-uusapan naman natin ang masters or student na hindi naman student athlete, no? Pag-uusapan natin yan. So unahin natin, sino bang national athlete? Siyempre, bilang kumakatawan sa ating watawat at sa ating bansa, kailangan ikaw ay Filipino, no? Tapos ikaw ay membro ng isang National Sports Association at ang iyong NSA ay dapat bahagi ng isang international federation. At syempre ang iyong NSA ay bahagi ng Philippine Olympic Committee or Philippine Paralympic Committee dahil ang national athlete, dalawa yan, yung athletes with and without disability. At dapat ang inyong NSA ay bahagi at kinikilala ng Philippine Sports Commission para mabigyan ng benepisyo at insentibo ang ating mga atleta. At syempre, ikaw ay dapat lumalahok para makakuha ka ng incentives. Kailangan lumahok ka na halimbawa sa Southeast Asian Games or sa isang or sa Olympics, no, or sa Asian Games. Yan ang national athletes. Para ikaw naman ay student athlete, of course by the very name itself, kailangan ikaw ay estudyante. Kailangan full-time. So pag summer ka lang, hindi ka tinuturing na student athlete at kailangan in good standing ka, syempre hindi ka naman expelled or suspended at kumakatawang ka ng iyong school sa isang athletic association like UAAP, NCAA, PRISAA. professional athlete, no? Professional athlete, either team yan or isang individual. So, halimbawa, basketball, may team event, or boxing, individual event, ikaw ay kumukuha ng salary or sahod, or meron kang prize money which is beyond the token amount. Mahalaga yon, token amount. Kasi pag nakukuha mo lang ang ginastos mo, halimbawa sa pamasahe or sa accommodation, at meron kang nakuhang amount bilang premyo, at ito ay kapantay lamang or mas mababa pa sa iyong ginastos, yan ay tinatawag na token amount, and therefore hindi ka professional athlete. Pero kung ang nakukuha mong premyo ay sobra sa token amount or sobra sa ginastos mo, then maari ka nang maituring na professional athlete, at dapat ang iyong liga at iyong sarili, kailangan ka magparehistro at kumuha ng lisensya sa Games and Amusement Board. At syempre, sumasali ka sa mga liga or competition na for profit, no? Kasi may mga promoter yan, may mga sponsors yan. So, kita natin na meron tatlong uri ng atleta, at dahil sa tatlong uri na to, iba't ibang batas ang sumasaklaw sa kanila. For national athlete, nandyan yung, at alam natin yung charter or batas na gumawa sa Philippine Sports Commission. At meron ding batas tungkol sa kanilang benefits and incentives. Itong Republic Act 10699, no? Na syempre dahil dito sa batas na to, nakakuha ng 10 million pesos, halimbawa si Hidilyn Diaz at si Carlos Yulo. However, sa batas na to, at pinag-usapan natin dati, Judith, sa ilalim ng batas na to, kalahati lamang ang makukuha ng ating mga para-athletes or para-limpian, no? Na kailangan mabago na rin. Student athletes, meron tayong tinatawag na SAPA, Student Athlete Protection Act, no? Mahalaga, nandyan kung ano mga protection mechanisms, no, para sa ating mga student athletes. Professional athlete, meron tayong sino ba ang isang professional athlete na binanggit natin kanina. Merong joint resolution nitong 2020 na pinirmahan ng Games and Amusement Board at ng Philippine Sports Commission. At yung binanggit nating definition ng professional athlete ay ayon dun sa joint resolution na iyon. No? Isa pang mahalaga maunawaan natin na ang mga national athletes at student athletes ay amateur athletes. Ibig sabihin, kaya sila naglalaro ay hindi para kumita. No? Unlike our professional athletes, by the very name itself, they are professionals, meaning ito ang kanilang source of livelihood. Kaya nga ang mga professional athletes, maituturing nating they play for pay, no? They play for their team, no? Itong tinatawag nating salary nga or prize money. Our student athletes, of course, they play for their school, no? They play for their university, whether grade school, high school, or college. And for our national athletes, they play for the flag. They play for the country. They play for the Philippines. At isa pang mahalaga maunawaan would be, empleyado ba sila ng kanilang liga? Empleyado ba sila ng kanilang NSA? Ito, pwede maging case-to-case ito, Judith. No? Pwede maituturing kang empleyado kung number one, may selection process. Number two, may sahod ka. Number three, pwede kang tanggalin. At number four, merong control ang NSA sa'yo halimbawa or liga sa'yo over two things. One, yung tinatawag nating methods or means or pamamaraan or the how. At number two, may control over the output or the performance or the ends. Kasi kung walang control, halimbawa may control lang over the output, wala tungkol sa means, then hindi ka maituturing na empleyado, matuturing ka lang halimbawa na independent contractor. Magbigay lang tayo ng halimbawa, no, nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court ang isang referee, no, sa PBA. Sabi ng Supreme Court, ang mga referee hindi yan empleyado. Hindi yan, mga contractor sila. Bakit? Dahil ang kanilang pagpito ay hindi kontrolado ng liga. Ang pagpito nila hindi kontrolado ng PBA. Yan ay sariling diskresyon ng ating mga referee, and therefore walang control over the means ang ating PBA. So, depende sa relasyon ng atleta at ng liga, NSA, school, would be good. Of course, ang ating mga estudyante, hindi naman pwedeng maituring yan na contractor or empleyado. No? They are students. at nagbabayad ng tuition sa kanilang eskwelahan. Mahalaga ano ang benepisyo ng bawat isa, no? Sa ating mga national athletes, sa ilalim ng batas, may allowance sila, meron silang 20% discount pag sila ay tumitira halimbawa sa Rizal Memorial, sa Baguio, or sa Field Sports. Yan ay libre. Sa socialized housing, sa mga programa ng gobyerno, sila ay merong priority. At syempre, pag sila ay nag-gold, silver, or bronze, no, sa mga competitions ng kanilang IF or sa International Olympic Committee, then meron silang karampatang insentibo. Ito nga nakuha na nabanggit natin ni Hidilyn at ni Caloy. Sa ating mga student athletes, sa ilalim ng Student Athlete Protection Act, may dalawang uri ng protection mechanisms. Number one, reasonable benefits. Dapat hindi sila ma-commercialize. No? Huwag natin silang i-commercialize or i-commodify dahil hindi naman sila professional athletes. So reasonable benefits like tuition fee or medical insurance or free lodging, no? At sa ilalim ng rules, no, ng batas na ito, pwede din bigyan ng gadget. Pero kailangan gamitin ang gadget para sa school. Kaya nga sa batas na to, ang mahalaga sila ay student athlete, hindi sila athlete student, and therefore first and foremost that they are athletes. At syempre, kung lilipat sila ng ibang school, hindi sila pwedeng parusahan. Maliwanag yan sa batas na ito. Sa professional athletes, of course, meron silang salary, meron silang bonuses, meron silang incentives ayon sa kanilang kontrata, at meron mga liga na nag-i-impose ng limit or cap tungkol dito. Halimbawa, di ba, ang Philippine Basketball Association, meron silang uniform contract na ang mga kumpanya hindi dapat sumobra sa mga benefits ayon sa batas. Depende rin sa uri ng atleta kung sino ang mga government agencies na responsible. Siyempre, pag national athlete, nandiyan ang Philippine Sports Commission. Pag professional athlete, nandiyan ang Games and Amusement Board. At pag student athletes, depende kung ikaw ay grade school, high school, nandiyan ang Department of Education. At pag ikaw ay college na, nandiyan ang Commission on Higher Education. No? And lastly, no, siyempre, may mga pagkakataon na nakakaroon ng conflict, hidwaan, grievance, reklamo. Let's say, athlete as against another athlete or athlete and an official. So, meron tayong mahalaga ditong grievance mechanism. So para sa national athlete, siyempre, pwede kang magreklamo sa iyong NSA, pwede yan ma-elevate sa Philippine Olympic Committee or Philippine Paralympic Committee and Philippine Sports Commission. At kung aabot pa yan sa international, siyempre, pwede kang dumulog sa iyong International Federation at Court of Arbitration for Sports, no, which is CAS. Student athletes, pwede kang magreklamo sa iyong athletic association, UAAP, NCAA, PRISAA, at pwede ka rin dumulog sa DepEd or CHED, whether high school, grade school, or college. Of course, for professional athletes, pwede kang dumulog sa Games and Amusement Board, pwedeng i-revoke or i-suspend ng GAB ang iyong lisensya or permit. At kung ikaw ay empleyado, pwede kang dumulog sa National Labor Relations Commission. At pag ikaw naman ay contractor, pwede kang dumulog sa ating mga korte. Kaya napakahalaga, ano bang uri ng atleta ako? No? Ako ba ay national athlete? Then, ito ang mga panuntunan, ito ang mga benepisyo, ito ang anong kwalifikasyon to become a student, national athlete. Ako ba ay student athlete? Ako ba ay professional athletes? Kaya mahalagang maunawaan natin ang kanilang pagkakapareho at ang kanilang mga pagkakaiba. Yun lamang ang ating short lecture sa usapin ng atletang ito, mga tatlong atleta. Napag-usapan na natin to, by the way, before, Judith, pero separately. No? Ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon na to compare and contrast, paghambingin at anong pagkakaiba ng tatlong uring atleta na to, Judith.
2: Yes, attorney, napakaganda, napakalinaw ng iyong mga explanation. Pero in terms of sabihin natin yung mga rewards na natatanggap through the national government and through the Incentive Act, paano may enjoy ng isang national athlete at isang professional athlete itong mga insentibo na ito? Madalas po itong tinatanong, di ba? Alam natin yung mga professional nating atleta ay naglalaro din under our Philippine flag at napakarami nila. Sila ba ay may karapatan pa rin na tumanggap ng milyon-milyon na insentibo mula po sa ating national government through the Incentive Act?
1: Muli, may mga pagkakataon at depende sa rules ng IF kung pwedeng payagan ang isang national athlete lumaro as a professional athlete, no? Dimbawa sa basketball or sa boxing, pinapayagan na yan. So depende sa panuntunan ng IOF at kung kinikilala to ng International Olympic Committee. So ikaw, meron ka ng dalawang sombrero. Sombrero mo, national athlete ka, at ikaw ay professional athlete pa. So ang mangyayari nun, ikaw ay pwedeng masabing maswerte dahil yung benepisyo na nakukuha mo bilang national athlete under the Incentives and Benefits Act. At the same time, meron kang nakukuhang benepisyo sa iyong kumpanya, no? Kung isang ka naglalaro as a professional athlete, you can enjoy both worlds, no? Ika nga. And therefore, may kanya-kanya kang accountability. Merong depende sa iyong entitlement, depende rin sa iyong rights. Kaya national athlete, because allowed siya na maglaro in professional games for profit. So, pag sumasali siya halimbawa sa Olympics, ang dala niya flag dahil national athlete siya. Pag ikaw ay professional athlete at sumama ka sa Olympics, so, di ba binibigyan sila ng laya para makapaglaro, at minsan nga nagkakaroon ng problema sa scheduling or sa accountability. Yun ang challenge, Judith. Kasi parang dalawa ang iyong pinaglilingkuran. Pinaglilingkuran mo yung NSA at pinaglilingkuran mo rin yung iyong kumpanya nagbabayad sa iyo ng sweldo. What if may conflict yung dalawa? At yun ang isang issue. How do you resolve conflict? How do you prioritize? If you were asked to make a choice, and ultimately, the choice will have to be made by the athlete, Judith. And hopefully, nag-uusap yung NSA tsaka yung professional league. Para, kasi at the end of the day, gusto naman natin matulungan ng atleta at mag-excel tayo sa ibang bansa.
2: Serbisyo naman ng mahuhusay na atleta na professional na sa ating bansa, 'di ba, yung kanilang pagiging miyembro ng national team. Natandaan ko ito, attorney, nung manalo yung mga golfers natin sa Asian Games, sina Yuka Saso and the rest, diba, team gold and individual gold, na ang huli nating nabalitaan na hindi nila tinanggap yung milyon-milyon na insentibo kasi yun po ay labag sa panuntunan bilang isang amateur athlete pa that time sila, ha. So ang para, ang alam ko, ginawa ng solusyon para di naman hindi masayang, ika nga, yung insentibo ay ibinigay sa NSA para magamit sa development program ng NGAP, attorney. 2018 po yun.
1: Kaya nga, ang pinaka-fundamental premise natin, pinapayagan ba siya ng International Federation, no? Kasi pag walang ganung programa or polisiya ang IF mo, baka ikaw ay lumalabag. Kaya siguro at that time, hindi pa pwede. Kaya marami ng mga International Federation na allows that, no? So kaya mahalaga, kasi ayaw naman natin na halimbawa yung mga student athletes kumuha ng incentive or ng premyo. Yung depende sa kanilang athletic association kung papayagan din yon or hindi. Kasi halimbawa naging issue to sa US, no? Pwede bang kumuha ng sponsorship? Pwede bang kumuha ng prize money ang isang student athlete? Ang sagot doon ay ano ang panuntunan ng kanilang liga, ng kanilang athletic association. Papayagan ba or hindi? Pag hindi pwede, then hindi mo nga pwedeng tanggapin. Otherwise, baka matanggal ka bilang student athlete, Judith.
2: At napakarami naman natin ngayong atleta, di ba, sa iba-ibang mga eskwelahan na miyembro na ating national team. At ito rin, attorney, sa billiards lang, di ba, dati usapin din to yung grupo ni Efren Bata Reyes o sino man, sina Orculio o sina Biado. Million-million din kasi ang kinikita nila sa professional billiards. And yet, kamiyembro din sila ng ating national team na nananalo sa SEA Games o kaya naman sa Asian Games. Pero mukhang nabigyan naman yun ng solusyon at natamo pa rin ng ating mga Q-Masters yung insentibo. May mga pagkakataon na hindi nila nakuha pero ang Pangulo na mismo sa Malacanang ang nagbibigay ng insentibo sa kanila. Parang personal na bigay na ng Pangulo ng Bansa, attorney.
1: Oo nga, kasi kung ikaw ay national athlete, ang alam naman natin yung allowance ay hindi ganun kalaki. Although under the current leadership of Chairman Pato, ito ay nadagdagan. Parang kulang pa rin, hindi pa rin sapat para ikabuhay, lalo na ang mga atleta natin ay may yung iba may pamilya na, kaya yung iba national athlete na nasa military pa, no, may mga ganun, or national athlete meron pa silang nagko-coach. So again, kailangan din natin maunawaan na baka hindi sapat ang nakukuha na allowance galing sa kanilang galing sa gobyerno. Kaya't mahalaga na kung anong panuntunan nga ng kanilang IF na pinapatubad ng NSA dito sa Pilipinas, dahil hopefully hindi naman umabot sa kailangan ka mamili. Kasi gusto mo rin naman, you know, to earn your livelihood at the same time to represent your flag.
2: Mabuhay ang ating mga atleta. At yan naman mga insentibo na yan, iisa lang naman talaga ang layunin yan, para lalo pa silang matulungan, di ba? Hindi naman yan sobra-sobra, attorney. We know that for a fact.
1: Oo, and kailangan din natin ipaalala sa mga nakikinig dito, sumusubaybay ng sa sports radio sa ating mga national athletes. Ang nakukuha niyong benepisyo ay galing sa amin, or galing sa taong bayan, no? Kaya't meron tayong mga karapatan, definitely, at meron din tayong accountability, because this itong pera, itong allowance na nakukuha natin ay galing sa mga mamamayan na nagbabayad ng kanilang buwis. Kaya't hindi ito dapat ibaliwala. Hindi ito. Kailangan ito ay makilala at ma-recognize ng ating mga atleta. Mabanggit ko lang, no? Patatapos lang ng ating seminar para sa itong programa ng Sports at Batas, no? Naka-apat na Sabado na tayo. Ang unang topic natin, yung noble purpose of sports, no? Healthy and alert citizenry. Ang naging huling topic natin, yung about the flag, ay yung ating national anthem. Kasi at yung ating national flag, national anthem sa ilalim ng ating batas is for patriotism and nationalism. At ang sports is also for patriotism and nationalism. Kaya't kailangan ng ating mga atleta alam ang lupang hinirang, no, alam ang pledge sa watawat, kaya't mahalaga yan. At dahil kinakatawan mo ang iyong watawat pero hindi mo alam ang iyong national anthem, no, medyo hindi yata consistent yon.
2: Kaya nga dun din, di ba, sa mga na binibigyan natin ng citizenship, attorney, di ba, mukhang isa yun sa pinaka-requirement at talagang minimemorya nila. O kaya naman doon sa mga Filipino PhilHeritage, di po ba? At natutuwa tayong makita kapag nanalo na sila, slang ang pag-awit nila ng pambansang awit, attorney.
1: Oo. At syempre, kailangan memoryado mo. At number two, sinasabuhay mo. Kasi mahirap naman na lip service lamang para lang ikaw ay makukuha ng citizenship. For social media lamang. Dahil hindi. Kailangan natin isabuhay, isa puso, no? Ang noble purpose of sports, Judith.
2: Anyway, attorney, marami pang mga magiging kaganapan. Alam ko ikaw din ay abala pa sa mga lectures, kaya baka may bago kang klase na magbubukas. At syempre, dapat paalalahanan din natin yung sa magaganap na barangay election. Nagtapos na po yung ano po, no, yung registration. Attorney, mayroon ba tayong muling ipanawagan at ipaalala sa mga kababayan natin?
1: Ang pagboto ay ating karapatan. Ang pagrehistro ay ating karapatan. Kaya't last day na nung Monday, ang pagpaparehistro para makaboto ka sa darating na barangay and sangguniang kabataan election this November 2. May panukala na baka ipostpone ito ulit. Sa ngayon ay hindi pa to malinaw. Meron pa tayong paparating na eleksyon para sa ating Barm Parliament sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao this coming September. So kailangan, of course, if you're part of the Barm, you're a voter there, then pwede kang bumoto sa Barm first ever election para sa ating Barm Parliament, parliamentary form of government sa Muslim Mindanao sa Bangsamoro. Kaya mahalaga po 'yan, at lahat naman po ng pinag-uusapan natin dito ay bahagi ng ating mga karapatan at ang ating mga responsibility. Ang election ay para sa lahat, ang sports ay para sa lahat, at ito nga sinusulong natin every Wednesday ay sports law ay para sa lahat, Judith.
2: Maraming salamat sa panahon, Attorney. Until the next time around, mabuhay po and magandang araw, Attorney Al.
1: Muli, maraming salamat. Magandang umaga, Judith, at sa lahat ng sumusubaybay sa Sports Radio, sa Legal Playbook, sa susunod na kabanata. Mag-ingat po tayo at magandang umaga.

0: Good day po sa lahat ng fans, followers, viewers ng Sports Radio. Si Tito Talaw po ito ng Tempo. Gusto kong batiin ang Sports Radio na pinakamamahal natin lahat. The 40th anniversary na pala. Actually, parehas lang siguro kami halos dahil 40 years din ako sa sports writing before I retired back in 2022. Tapos I have so many memorable moments kasama yung mga grupo sa Sports Radio, sila Ricky Yap Santos, sila Danny Romero. Actually, parang nag-string pa yata kami with Danny Romero sa Sports Radio with Dave Coros, long ago, hindi ko naman recall, pero parang naalala ko. Tapos kasama lagi namin ng if you need sports stories, you tune into Sports Radio. Ever since dyan, maririnig mo sila Miss Judith dyan, sila Miss Cecil, and sila lahat. Tapos sila Mike Bugo, maririnig mo rin dyan. Tapos sa pag-tour every summer, we leave everything, the sports writer ko, we leave everything, we join the tour, and of course, Sports Radio ang sinusundan mo dyan. Pinapakinggan mo sila, Earth City League dyan, M1, M2, M3. So many memorable moments. Again, congratulations, Sports Radio. 40 years, more power.
1: Magandang araw si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach? Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat? Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM.
5: Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back to another fruitful session of the Philippine Sports Writers Association Sports Forum. And today we will have a two-part session beginning with a fast-growing martial arts sport of Sambo in the Philippines. And later on, we will have the Alas Filipinas for the ABC Championship in Canton.
6: Yes, okay.
5: Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back to another fruitful session of the Philippine Sports Writers Association Sports Forum. And today we will have a two-part session beginning with a fast-growing martial arts sport of Sambo in the Philippines. And later on, we will have the Alas Filipinas for the ABC Championship in Canton, Ilocos. I'm Radical of Manila Standard. Good morning, partner.
6: Good morning, partner Randy. Good morning, PSA. We are here, Media Room of the Philippine Sports Commission Building. Hope that you are with us through our live streaming PSA Facebook page. Likewise, on a delayed basis over Radyo Pilipinas, now Sports Radio 918. And of course, ating Facebook page. Judy Caringalto, good morning.
5: Good morning, partner. Before you introduce our good-looking guest from Sambo, Filipinas. We'd like to thank our sponsors in behalf of PSA President Francis Ochoa. Maraming salamat po, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Senegal Corporation, Milo Philippines, and Arena Plus.
6: And yes, the Philippines is playing host to another big event. This is the Asia and Oceania Sambo Championship. And to tell us more about this, we have our Sambo Pilipinas Federation founder and president, Paolo Tantantian. And our Sambo, Pilipinas Sambo head coach, Ace Larida. Welcome to our PSA session. Yes, good morning. How big is this Asia Oceania Sambo Championships? Yes, sir.
7: Una sa lahat, Paing Buntag, good morning. Pasensya na ha, medyo na late kami because andito yung aming TD and doon nakipag-meeting pa doon sa mga venue and very short lang ang kanyang visit dito para to finalize. So ito na. We're very excited kasi talaga matutuloy na, nakikita na natin yung mga layout, yung design, yung kanilang ano. And exactly less than 1 month, no? Maglalaro na tayo. And ang dami na nag-register. So ngayon, we are expecting 500, but more than 500 yata ang narating. Kasi sa ngayon pa lang, nasa 400 na ang nag-register sa atin. So maybe ang expect natin 500, mga 600. Athletes ang darating sa Asia-Oceania Championship.
5: Hey, good morning po sa lahat.
6: Yes.
5: Okay, good morning, Coach. One of your words. Pero pag-uwanta, ganyan. Pero Coach, then before kay President, yung muna mga yung PDPT muna natin. Kumusta ang sino-sino ang lalaban, ilan, at ano expectation natin?
8: We have 21 national team na lalaban for this Asian and Oceania Championship. And we are prepared now. We are 85% ready.
5: And pwede bang mabanggit ito sino-sino yung mga players natin?
8: Sa minus 58, si Jason Palmes. Si Jared Pamor, minus 58 also, and si Garwin Langbayan, Combat Sambo, minus 66, and Presente Navarez also at minus 66 is Sport Sambo, and minus 71 is si Saria, Angelo Saria, I Sport Sambo, and minus 71 also si Jer Castillo, Combat Sambo, and minus 98 men si Carday Asineta, and sa women naman si AC, yung rank number 1 natin, si AC Yap, sa minus 80 kilogram, and sa babae ng minus 59 si Princess Cortez and Geneva Consigna sa minus 59 also sa Sport Sambo, si Princess kasi sa combat lalaro. And si Joe Mari Torres sa minus 50 kilogram combat sambo, she is now rank number 7 in the world. And si 7, yun na po yun.
5: So Coach, kumusta ang chance natin dito sa ng ating Philippine team?
8: Yes, malaki ang chance natin because we prepared this for 6 months. And now, nasa akin na kami 85% na nag-condition yung mga athlete natin. So, we are ready. So, ngayong aakyat kami ng hanggang June 10 yung training namin, ng sparring namin, ng hanggang yung peak ng sparring, namin bababa kami ng June 10. Yun na yung magpababa na yung training. Or, kasi mag-start yung laro is 22. So, we are ready.
5: Thank you, Coach. Maraming maraming forward. Si Mr. President. After a few years, no, na pinalalago mo yung sambo rito, makikita na ng impression ng mga martial arts Filipino martial arts fans kung ano ba talagang itong sambo na ito na ano talaga, no, nag-grow at na-excel ang Pilipinas eh, ang Pilipinas sa ibang bansa. Kumusta ang preparation natin? Ilang bansa pa talaga mga kasama? At like ngayon, ganyan, nag-ano na kayo, no? Nag-check na kayo ng mga preparations natin sa hosting. So, nasa na po tayo?
7: Okay, yung ating preparasyon, kaya na nabanggit ni Coach Alas. So, balikan lang natin, nag-start tayo noong 2015 sa Davao, Davao City. So, we started as a small group sa Davao. Napagkwentuhan namin kasi we visited earlier, nagbisita kami doon sa office ni Chairman Pato, Gregorio. And yun nga, na-mention namin na pambilis na ng ilang panahon, no? Actually, this is our second time na mag-host kasi first time natin yung SEA Games. And ngayon lang ulit. So, ito, naka-ready tayo kasi alam mo, last Asian Oceania sa Uzbekistan, sa Astana, no? Astana. Kumuha tayo ng dalawang gold medal courtesy of Sydney and Aislinn, Aislinn Yap. So, both of them are number one ranked last year. Then, yun nga, napag-usapan na sana mag-host din ang Philippines. So, yun nga, nabigyan tayo ng opportunity para mag-host. And lalo pa yung ating country is nag-promote ng sports tourism, yes, ay under Chairman Pato. And ito ngayon, itong mga visitor, mga competitor natin is magagaling sa all over Asia and Asian Oceania, and sali ang ano dito, Australia and New Zealand. Yes. Actually, ang Australia, one of the biggest delegates. Sa ngayon, ang pinaka-biggest delegates natin is from Mongolia. They entry 42 athletes. So, ganun kadami. Sa siguro sa team sport, maliit lang yun. Pero sa gaya ng sambo na sport, sobrang dami na nun. Kasi usually magpadala, dalawa, tatlo. Pero ito, they send it like 20 athletes, 40 athletes. So, sobrang dami. And, yun, ngayon, ready tayo. Kasi itong makaganda nito kasi not only our national team ang ma-expose, also yung ating juniors team. So meron tayong mga from junior team like si Sofia, no? Sofia Novino, ano dito, promising athlete din. So siya makikita natin in action sa ngayong Asian Oceania. And marami pang iba. Mga juniors natin, mabigyan ng opportunity nito tayong mga athletes from Baguio, sila Sam Dino,
9: Antonio Cabanting.
7: Antonio Cabanting, kita ko yung bata, 15 years old, like 6'1 ang height, tapos makakuan. So, makikipit dito. So, itong magandang exposure. And itong usually dito, itong mga pupunta natin from Asia, yan the first time there, no? Pupunta dito. So, in-encourage sa amin na mamasyal sila, enjoy nila ang kuan, kasi I'm sure talaga mag-enjoy sila. And kung talagang maganda, successful itong ating event, siguro after 2 to 3 years, baka malay mo, ayawan Diyos, World Championship na ang ilogos natin. So talagang ito yung ano namin, hindi kami pwede na magkamali dito. Kailangan na talagang ma-promote ang ating country, yung culture natin, and makita natin ang ating Filipino fighting spirit. Baga, kasi itong sambo, not only sport sambo, meron itong combat. So may suntok, sipa. So, yun ang very, actually, ang pinaka-enjoy dito yung third day. Kasi, five day, ano ito?
10: In the best of the best na.
7: Yun na, yung mga may combat na, tsaka yung seniors na. So, yung pang-ano natin muna, pang-opening natin yung mga juniors. So, doon natin masubukan yung ating mga bata. And of course, mapalaban na yung ating national team on the later part of the event.
10: Rest na banggit mo, ano, Mongolia, Australia. Ano pa yung pangbansa na nag-signify na lang yung
7: tension? Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, may Syria na at saka Iran na nag-entry. Inaasikaso pa namin kasi most of the country na pupunta dito, yung pre-visa naman, wala naman silang problema sa visa.
10: Okay.
7: Yun lang sa dalawa lang na
10: yun,
7: Iran at saka yung Syria. Yun lang.
10: Sa Southeast Asian countries,
7: ano? Ako, of course, nandyan, Singapore, kasama natin.
10: Singapore.
7: Indonesia, Vietnam. Ang Vietnam na baka magpadala ng konti. But, kasi parang hindi pa sila masyadong ano sa Sambo. And Cambodia. Yun, mga ganun, mga pan natin. Pero Singapore at saka Indonesia, yun ang powerhouse din. Meron din sila. Dami din.
10: Yeah, additional, pardon?
6: Yes. Okay, so officially, ano po yung dates ng competition? So, ano po talaga gaganapin itong Asia and Oceania Sambo Championship?
7: Dito po, ma'am, sa Ninoy Aquino Stadium, sa 23 to 28 po ang ating...
6: So, June 23 to 28. Okay. Bakit wala ang weight division ni Sydney? Pangkontian, di ba? Sydney C.
7: Meron po, meron. Meron? Po, alam, oh. Alam niyo po, nung nakaraang month, medyo nagkasakit ako. Siya nagkasikaso muna.
6: So, hindi nakahanda siya?
7: Hindi pa naman. Hindi pa naman 100% na hindi na siya maglalaro. Pero ngayon, dahan-dahan. Actually, this is my second day na meeting.
6: Yes.
7: So, kahapon lang ako nakabalik. Galing sa hospital. Yes. Ngayon, medyo siguro pag-usapan namin, siguro by next week. May time pa naman.
6: Yes. Kasi kanina tinitingnan ko, I was monitoring yung mga roster, di ba, mentioned by coach. Parang, so yung weight division ni Sydney, di ba?
7: Sige lang po, ma'am. Huwag lang po kayo mag-alala. Marami tayong mga secret weapon dyan na yung tinatago lang natin.
6: Yes.
7: So, mayroon din na, kumbaga may mga strategy din na hindi muna namin ipakita.
9: Ganun.
7: Mga surprise. Surprise entry.
6: Yes. Okay. So may juniors po at elite divisions.
7: Yes, ma'am. Diba? Marami po. Bali, 72 categories po ang paglalaban.
6: 72 categories. Yes. Okay. Tapos officially, how many countries? Sabihan niyo?
7: Sa ngayon po, basta we are expecting maximum of 29 countries, but minimum of 20 countries.
6: Ayun, 20 to 29 countries.
7: Opo. Hindi pa final pa kasi, meron pang ibang mahabol pa.
6: Yes. Gano'n rin po malaki na bagay ito for your organization, Sambo, not only for the athletes, di ba, proving their talents and, you know, their skills in this competition, for Sambo Pilipinas. To prove yung, you know, our ability to host a speak event, even for our technical officials.
7: Opo. Sinabi ko, we started a small group lang sa Davao, no? And then nandito ngayon, nakapanalo naman tayo, like Sydney, nakatatlong gold medal siya dito sa Asian, naka-3 golds. Basta in total, hindi ko lang lahat. More than 10 medals.
6: Medals na.
7: Oh, so kaya nga tayo na na award na tayo ang mag-host. Because imagine mo, they are practicing Sambo 60 years, 80 years. Tayo 10 years pa lang, bagong-bago tayo dito sa industriya. But na-prove natin na talagang we are number 4 in the Asian Oceania region. So sa Asian Oceania, number 4 ang Philippines.
6: Okay.
7: Dinaig pa natin ang Mongolia. So yan sila, matagal na sila. 60 years na sila nagpa-practice ng Sambo. Tayo 10 years pa lang.
6: Yes.
7: Lalagpasan na natin sila.
6: Yes. So, and then syempre mga technical officials natin, Coach Ace, I'm sure very much ready din. Di ba ibibahagi din ang kanilang parang training or test sa kanila to
10: yes,
6: to officiate in big event, di ba?
10: Yes. Like because, in Asia. Because before the Asian in Oceania, meron pong seminar na gaganapin.
11: Yes. Okay, next questions.
10: Okay, next question. Okay. You, Mr. Mark.
11: Okay.
12: Morning po. Mark Montero, Bulletin. To Sir Paolo. Sir, clarification lang po kay Sidney. Wala naman po siyang injury, di ba? I mean, indefinite po siya, pero plano niyo po na magpo-compete sa Curtis. Because I believe she's going for title po.
7: Yes po. Ni Sydney kasi is siya yung ating chairperson ng Athletes Commission. So medyo na pressure din yung anak ko kasi syempre kailangan alagaan din niya yung welfare ng mga athletes, not only our athletes, kasi kabuuan ng atletang Asian. So kailangan na hindi din tayo yung impression na para sa ating country, para makuha nila na maganda ang ating hosting. So yun nga, nagkaroon ako ng sakit nung last month. So siya muna ang nag-replace sa aking aking trabaho. So siguro dahan-dahan na this week baka okay na ako. We can decide also kung lalaban ba siya talaga o hindi. So yun lang siguro. Hindi naman siya kasi always ready naman si Jin yan. Alam naman ang mga fighter, always ready naman yan. Pero inaano lang namin kasi marami pang inaasikaso kasi masyadong short na ang panahon. And siguro magdahita niya, magandang entry. Siguro talagang lalaban siya. Pero hindi naman lahat nakaman sa kanya kasi andito naman si AC also a gold medalist last year. So sabay silang gold medal. So, marami pa tayong mga surprise ha, secret weapon. Meron tayong, makakagold tayo, for sure. Nayawa ang Diyos. Thank you.
12: Everyone can answer po. Yaka po ko na makapagpadala tayo sa 72 events mo. Kasi the last time yun po yung nabanggit na maglagay ko ng Pinoy athletes sa bawat events.
7: Yes po. Sa ngayon po, sa 72 categories, meron na tayong confirmed na 21. And still, may nag-entry pa, entry. Kasi marami rin interested na from province. Kasi basta yung ating national team, obligado sila to compete. But yung ating mga juniors, nanggagaling sa Baguio, galing sa Davao. So, pili na natin sa lahat. Sa ngayon, 21 na ang nag-confirm na maglalaro. So, hopefully, madagdagan pa yung marami. So, siguro, kahit kalahati, makuha natin ang kalahati. So, 35 entries, okay na. Pwede na. 30 to 40.
12: But for you, Sir Paolo and Coach, yung 21 assured athletes natin, confident po ba kayo na magpo-podium sila?
13: Yes, yung mga ready natin. Pero ngayon, nasa training camp kasi kami, namimili din ako ng salang-sala talaga na ipapasok dun sa mga slam available. So, nandiyan sila lahat, always nasa training group, pipilian talaga yung pinakamagaling, yung talaga ang kapasalihin. So, lahat naman ng mga athlete natin, yung 21 talaga, yun yung ready. Pero 2 weeks from now, we will decide na maglalagay tayo at least 35.
7: Mapili na lahat.
13: Yes, malaglag yan mo. Okay, next question. Gab?
14: Okay. Good morning everyone, I'm Gab Vera from SportsCon at PH.

0: pagtutungayan natin, Sir Paul.
1: Yan nga, ang opening ceremony natin, of course, i-highlights natin yung ating sariling martial arts, Agnes. Yan ang isa sa mga pan natin, and siyempre, yung mga dance na, yung mga ethnic dance natin. Like yung mga singkil, yan. So, yung mga organizing na ano natin, in-workout na nila yung ating mga opening ceremony.
0: Okay, so Sir Paolo, kumusta coordination at of course yung mga plans ninyo between the organizers and of course yung mga government agencies, especially yung PNP, yung VILG, at of course the Department of Tourism, at of course yung task force natin sa sports tourism. Kasi this is a sports tourism event, international event, kaya napakaalaga talaga para dito ang pagtulong-tulungan niya when it comes na dito sa ating pag-uod niya ng Asian Championships.
2: Okay.
1: Within the week po, within the week, yung ating inter-agency meeting.
0: Okay.
1: Within the week.
0: So, Coach Ace naman, Coach, so how's the training right now? Kamusta ang progress natin ng ating mga members ng team? Kasi, alam mo, sabi nga natin, may mga surprise entries kayo at inaasa natin, may mga surprise performances na kailangan maging at par din sa Asian level.
3: Basta ang training namin ngayon, iyak na talaga sila sa bato. So, paakyat na kasi kami. Yung hanggang June 10 yun, yung sparring kasi namin is non-stop ng 5 minutes, 8 rounds. So, wala pa yun ngayon, wala inom ng tubig. So, tuloy-tuloy yun for the endurance. So, lahat ngayon, ready yung national team natin. Lahat sila. And lahat kami mga coaches nilalaro namin, napaka-ready nilang lakas talaga. Lakas talaga ngayon. So, iwas lang kami sa injury din. Hindi din namin pwedeng kasagad kasi mas maganda yung mas nakapagpun nga din. So, tama-tama lang. So, pagka June 10, mag-stop kami yung mag-night training na.
0: Pero syempre, importante talaga yung moral boost ng ating mga Papa Pinoy kasi dito tayo mag-uol sa bansa at nakasalalay kasi yung suporta natin ng own crowd natin dito sa Asian Championships. Pero of course, naniniwala tayo na of course, kakibat dito, may mga sacrifices at challenges na pagdadaanan natin. So, kaya niyo bang i-overcome natin yung ating team natin?
3: Yes, ang national team natin is inspired masyado. Is ano sila talaga na happy sila na tayong mag-host. Mapakita nila yung galing nila dito na sa Sambo. Kasi matagal na rin tayong hindi nag-host since 2019. And this is the Asian and Oceania, the strongest tournament ng Asia. I think pangalawa ito sa world na pinakamalakas.
0: Last two question kay Sir Paolo. Naitanong ko na before sa ambush interview natin, may plano kayo na headquarters sa Davao. So, how's the progress right now na trinak ninyo dun sa pinaplano ninyong headquarters ninyo sa Davao City?
1: Yun nga, matagal na namin pinangarap na magkaroon kami ng sariling gym. So, nanggaling kami dun sa Davao. So, doon namin ginawa yung aming headquarters. So, under construction pa, ang target namin matapos 2028 to 2029. At least tapos na siya. Ano yun, 3-story building. So, may gym sa baba, tapos sa second floor, parang ano siya, para, puro sambo mats. Tapos sa taas naman, dormitory na para sa lalaki at sa babae. So, yung location kasi no, napakaganda, kasi napakarami ng mga public school. So lahat doon, parang ano na siya, yung lugar na yun, parang bundok siya ba? Na talagang training, walang mga distraction. So doon yung ano, at saka hindi lang yun, ang makinabang doon na taga-local Davao, at saka din ating national team, or meron tayong mga foreign na coaches, foreign na visitors, doon natin ilalagay. Parang training camp talaga siya. So yun, mag-invite din tayo ng mga sensei from all over the world na pwede natin i-invite doon to conduct a seminar. So, napaka-useful noon kung natapos yon ngayong 2028.
0: Finally, recently, nagkaroon kayo ng mga partnership sa mga grassroots, sa mga clubs, Metro Manila base at iba pa. So, kamusta ang coordination na rin sa kanya dati?
1: Okay naman po, kasi lahat yung sila, meron tayong mga, like, sa Muntinlupa, yun nga, isa sa mga kwan ko, si Sophie, Sophia Nobino, galing ng Muntinlupa yun.

0: isa naman nag-resource din natin galing Baguio and Davao, kasi doon kami nag-host kami ng ano doon, ng national, doon kami nag-national. So may mga kami dito na Davao, may dalawa tayo, no? May dalawa tayong athlete na to play this Asian Oceania. Sila yung mga juniors team natin. So ito, may national team, halo may hindi national team. Kaya na sinabi ni Coach Alas, pinapili pa namin na talagang hindi naman kami magpasali ng hindi marunong. Kailangan, talagang hindi tayo mapaya, yun talagang magaling. So sa ngayon, 21 pa lang ang na-confirm. So hopefully, sa awan ng Diyos, baka balagdagan pa. Kung 35 or 40, happy na kami niyan. Okay na, at least kalahati, makover natin. Kasi may mga ano yan eh, may mga weight category na masilip namin since si Sydney marunong magtingin yan. Yan ang kanyang gift, yan ang kanyang guan. So, kung saan yung mga pwede natin, fill in na natin lahat na doon tayo malakas.
1: Yes.
0: So, doon natin na, doon tayo maka-chance na makakuha ng maraming medal.
1: Yes. And speaking of para hindi mapaya, Coach, anong tina-target, how many medals come the competition? Or less, may kwenta ka na dyan?
2: Lampasan namin yung dalawang doon. Yun ang try ko.
1: Again, we invite Sir Paolo at mga kaibigan natin for this Asia Oceania Sambo Championships.
0: Gusto kong i-imbitahan lahat ng mga martial art practitioner. Not only Sambo, not only grappling, striking. Kasi itong, alam mo itong Sambo, this is a hybrid martial arts. Ano ito, engineered martial arts talaga. Kompleto ito, sir. Manggaling ka sa kickboxing, pwede ka. Kung galing ka ng wrestling, pwede. Kasi may striking, complete siya. Complete martial arts. May grappling, may standing, striking. Actually, headbutt inalaw sa amin. So talagang, yung headbutt talagang, pag nasapol ka dito sa ilong niya, pwede ka ma-knockout. So yung ganon. And hindi lang sa kalalakinan, sa mga babae din na interesado. So ngayon, ma-witness natin yung Sambo. Parang ano ito eh, para siya interpretation ng mixed martial arts. So talagang exciting, exciting ito. So yun lang, at ipagdasal natin yung ating mga atleta na manalo din sila sa darating na event natin. And diyan, ini-invite ko not only the athletes, also the parent na pagsuporta. And thank you so much sa PSC, sa opportunity, and sa suporta din. Ngayon, talagang double time, mga triple time mga trabaho namin para lang mabigyan kayo ng kasiyahan. Salamat ko!
1: Yes.
0: At also sa media, thank you so much. Sorry talaga, medyo na-delay lang kami. Medyo busy talaga. Sorry, sir. Sorry. Thank you so much.
2: Maraming salamat, President Pao. And of course, Coach Salas. Supportan po natin this coming June ang ating hosting ng Sambo Asia Oceania Championship and of course ang ating Team Pilipinas. Maraming salamat po. We'll be back. PSA Sports Forum.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita't impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines ngayon.
11: Philippine Standard Time, it's 9:02 a.m. Good morning, and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. encourages young Filipinos living in Japan to never forget their roots regardless of where they are. The president's first activity upon arrival in Japan was to meet with the Filipino community where he was warmly welcomed. He told Filipinos to take advantage of all the opportunities available and use them to contribute not just to their home country but all to the host nations where they are. As in his previous meetings with the Filipino communities abroad, the president assured them of the government's continued commitment to protecting their welfare. In news overseas, Iran says the U.S. has committed a gross violation of the ceasefire with new airstrikes it launched on the country. Iran's foreign ministry said it held the U.S. responsible for the consequences of its aggressive and unjustified actions in the Hormozgan region, which has a coast along the Strait of Hormuz. It is not clear what impact the strikes will have on talks aimed to end the conflict. The U.S. and Israel started the war with Iran on February 28 with a wave of deadly attacks, including one which killed the country's supreme leader. In sports news, two-time Paralympian Aline Keanu Ganapin secured his berth to the 2026 Aichi Nagoya Asian Para Games after winning a silver medal in the qualification tournament in Ulaanbaatar, Mongolia. Ganapin claimed silver in the K44 men's minus 80kg division, finishing runner-up to Iran in the final, while Uzbekistan took home the bronze medal. Oras kapuluan, 4 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Manatili na Totok Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po si Timothy Palace at isang magandang umaga sa inyong lahat.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
18: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap, pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
19: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
20: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
18: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
19: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
1: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports Radio 918 AM.
17: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
22: Interview
17: sa mga trending na atleta.
22: Info
17: sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
22: Headline Sports.
17: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
22: Headline Sports.
17: Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning, it's 9:09. Ito po ang ating Headline Sports Wednesday edition. Nagbigay daan lang tayo kanina sa ating Philippine Sports Writers Association. Yung po kasing isa sa mga session natin. Hindi natin na ibigay kahapon dahil kulang na rin tayo sa mga panahon at napakarami po ng ating sinusubaybayan dito sa Sports Radio. But at least, nabigay natin sa inyo Sambo Pilipinas and of course the Philippines hosting this Asia Oceania Sambo Championship. Magaganap po yan next month sa Ninoy Aquino Stadium. Sa mga bumabanderang balita on a Wednesday morning, Alex Iala nagpaalam na kaagad sa French Open matapos na matalo sa kanyang kaibigan at world number 17, Iva Jovic, 4-6-2-6 sa round 1 nga ng French Open singles. Focus niya na ngayon ay sa doubles with Victoria Emboko ng Canada. Samantala, sa GOP, NCAA, GOP tayo, women's competition, ang rookie ng Duke Blue Devils na si Rian Maliksi, tumapos na pangatlo sa NCAA Division 1 GOP, stroke play po ito, kahapon niya natapos. At sa araw na ito, pinapangunahan niya yung kanyang koponan nga na Duke University para naman sa team competition na isinila na makapasok sa mga susunod pa na round kasi top 8, so after 8, semis, and of course, the finals. Samantala sa Taekwondo, ang two-time Paralympian na si Alain Ganapin sa larangan ng Taekwondo, pumasok na po sa Asian Games matapos ang silver medal finish niya dito sa Asian Para Taekwondo Championship sa Mongolia. Samantalang sa larangan ng billiards, eto, yung ating mga top Q Masters na sa UK sila para sa UK Open. Ito ay bahagi ng World 9 Ball Tour Matchroom. Pinangunahan ni AJ Manas, James Aranas, Bernie Regalario at ang walo pa ng mga ibang Pilipino na nanalo na sa unang araw ng UK Open. Samantala, balikan natin ang French Open. 83rd rank Australian na si Kim Birrell ang nagtala ng pinakamalaking upset sa women's competition matapos na kanyang patalsikin si Jessica Pegula, rank number 5. Samantala, sa men's side, Jannik Sinner, tunay na pinatunayan na siya ang pinakapaborito na manalo ng men's title matapos ang easy victory, okay, 6-1, 6-3, 6-4 sa kanyang nakalaban. Samantalang number 97 na si Walton, nagtala ng malaking upset at ito ay laban kay Medvedev. Number 8 na si Medvedev, ang kanyang pinatalsik sa unang round pa rin sa Roland Garros. Samantalang sa NBA, gaya ng inaasahan, nakuha na ng New York Knicks ang NBA final. Okay, slot matapos na kanila ng masweep o kanilang mablanko ang Cleveland Cavaliers sa kanilang series. Ito yung kanilang unang pagpasok sa NBA finale sa loob ng 27 taon. Samantalang sa larangan ng cycling, Giro d'Italia tayo, no? Vingegaard ng Denmark at ng Visma Liz Abayk. Talaga namang muling nagtala ng panalo na dominan na naman niya ang isang mountain stage and that's stage number 16 para pa palawigin yung kanyang overall lead dito sa karera. Naka-standby din tayo sa mga latest developments sa araw na ito. Muling resumption ng athletics competition, ganun din ng swimming sa ginaganap pa rin na 66th palarong pambansa. Yan naman po ay sa Agusan del Sur, kasama natin. At muli nating makakasama mamaya si Jess Laid para sa kanyang report dito sa Headline Sports.
1: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Siyempre, kasama ko dito sa ating team Headline Sports si Team Tapales, ganun din si Engineer Gemart at Nide Ereskin Soriano plus of course Malolos Transmitter. Tayo ay nasa 918 kHz sa inyong AM band, ganun din po sa PBS receiver. Okay, sa pamagitan nga ng e-radio na ngayon, ano, just click it, mapapakinggan niyo po kami, Sports Radio anytime, anywhere. Ayan, pwede rin kayo mamili sa iba't iba pa mga estasyon ng Presidential Broadcasting Service. Okay, PBS Sports Radio. At syempre, tayo ay nasa Facebook live stream sa pamagitan din po ng DCSR Sports Radio. Kaya hanapin nyo lang and of course, punta kayo sa page ko dahil regular din naman natin yan na isinishare ang iba't iba ng mga programa natin dito lamang sa Sports Radio. Sige, puntahan natin yung pagkatalo ni Alex Ayala. Okay, so masakit na muling maagang exit ang sabihin natin ang nalasap ng ating pambato na si Alex, di ba? At ito ay sa mas paborito naman talaga kesa kanya. At yan nga ay ang number 17 na si Iva Jovic, pansamantala nilang kinalimutan yung pagiging magkaibigan nila dahil totoong laban, dahil they are both professionals, di ba? Professional netter sila. Kaya ayun. 4-6, 2-6 na pagkatalo laban kay Iva. Actually, nagpakita ng, sabihin natin, laban pa rin si Alex dun sa first game kasi from 1-5 or 5-1 deficit ay nakahabol pa si Alex. Pero wala, tunay na masyadong nadomina ni Jovic itong sabihin natin si Pinay world number 38. Okay, so hanggang ano na lang yun talaga, hanggang 4 na lang yung naging score niya dun sa opening set, okay? May mga errors si Jovic, may mga double fault siya, pero eventually talagang sa kanya pa rin yung nasabing opening set. Tapos pagdating ng second set, okay, naka-break si Alex, pero kaagad naman na sumagot tong si Jovic, di ba? And yun na nga, talagang maliwanag na kakaiba ang level na meron si Iva Jovic, okay, ng Amerika kontra kay Alex Ayala. So, si Emma Navarro ang sunod na makakalaban ni Jovic sa pagpatuloy ng kanyang kampanya. Second round na, round of 64 na para kay Jovic in this French Open. Samantala, yan, you can see yung ilan sa mga scores. Punta na rin natin sa Balenka. Siyempre, a good win, 6-4, 6-2. Sino pa to? Si Maria Sakkari over Noskova. Okay. At 7-5 and 7-6. Ilan yan sa malalaki? It's nice to see na when you open that WTA, di ba yung score report nila, pagkakasama sila sa isang page, world number 1 sa Balenka. And of course, yung Alex Ayala, di ba? Talagang our netter Alex Ayala is really there, no, at the top then, or among the best in the world na, no, sharing the spotlight, the limelight with the best in the world. Okay, and speaking of palarong pambansa, wala ako ditong plug ng palarong pambansa. We'll have the latest dito sa palarong pambansa in a while.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918. Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
0: Okay, so ready na Agusan del Sur with Chess Lied for day number, ano na ba ngayon? Day number 3? Okay, of the Palarong Pambansa. Yes, Jess, good morning.
2: Yes, good morning, Miss Judith. Good morning to our viewers and listeners sa Headline Sports at live tayo dito sa Aquatic Center ng Datolipos, Makapandong, Governor Democrito O. Plaza, sa sports complex dito sa Prosperidad Agusan del Sur. At second day of action for swimming, but day 3 na po ng mga activities dito sa Palarong Pambansa 2026. No? Marami-raming records sa events in athletics yung medyo na i-announce on different social media posts. But more so, nandito tayo sa swimming day. So, ongoing na yung second race for the day. Just show you in a while. Ayan, currently, ito yung first heat for the race number 2. Ito po ay sa event na girls 13 and over 200 meter freestyle secondary. But speaking of girls, may isang babae po from People Region ang nanguna sa mga pagkuha ng medalya kahapon sa unang araw ng swimming competition. Ay walang iba kundi itong si Riley Madeline Alindogan as isang pambansa winning the gold in 400 meter freestyle, 100 meter breaststroke, and 4x50 meter medley relay. Very proud yung kanyang mga kababayan from Bicol sa kanyang pagdumina dahil tatlo lang po yung medalya kahapon, yung gold medal kahapon for the Bicol region. Sila yung coming second sa National Capital Region. And itong si Riley definitely helped the team to get the win despite wala man siyang record. E nakakuha naman siya ng tatlong medalya para sa kanyang rehiyon. At the same time, itong first heat, no? And the fastest time was 2 minutes 24.72 at lay number 6. But hindi pa po ito yung medal, expected medal round, no? Going into this second heat, ito na po ang grupo ni na Kyle Nashlin Nashon ng Region 4A, Saraya Lemon ng National Academy of Sports, Lourdes Jem Calyao ng Region 10, Elisha Isabel Montilla ng Region 3, Bish Dupria na Rivera ng Region 5,
3: Kyle Nashlin Nashon of Kuala Person,
2: Saria Cavite ng Region 11, Eloisa Negro ng Region 10, and Mary Michael Region 1. After this, ito po, going tayo dun talaga final day ito.
0: Yes, Jess. Choppy. We are having this report from Jess Laid na nandiyan nga po sa swimming competition of this Palaro Pambansa Inagusan del Sur. Babalikan natin si Jess kanina. He was talking about Riley Alindogan ng Bicol Region na naka-tatlong gold medal the other day. 400 meter free, tapos 100 meter breast, tapos doon sa isang relay. And what a performance by this girl, okay, so hinihintay natin kung ano yung mga latest ngayon. May ongoing na isang event, nasa second heat pa lang tayo. The last heat of every event, yun yung fastest heat. Kaya naman doon inaasahan na kukuha o kukuhanin yung mga gold, silver, and bronze medal winner. Kaya abangan natin yan. So what else? Hindi pa larong pambansa, syempre sa dami ng kwento, hindi lahat natin kayang makalap ano sa isang araw ano. Tayo ay nag-browse din kung ano yung mga pinagmamalaki ng iba-ibang rehiyon ano. And isa sa mga nakita ko kahapon ay yung isang kabataang atleta, okay, na differently abled, okay, athlete na alam mo ba na siya ay may nag-ampun lang sa kanya, tapos kaya niya pinasok yung sport para maging daan upang bumalik sa kanya, sa kanyang buhay, oo, yung kanyang ina. So, it was really, wala pa siyang accomplishment, diba? Pero nung nabasa ko yung story at iyon ay talagang, kumbaga, ipinromote ng... kundi ako nagkakamali, Davao Region ang nag-promote noong storya na yon, ay talaga nakakaantig ng damdamin, di ba? At ay ang age of 12 years old, okay, yun yung pahayag ng bata na gusto niya at kaya siya pumasok sa sport upang makita, upang bumalik sa kanya yung kanyang ina, no? Taga Maragusan, Davao de Oro, given Angelo Monta na yun na nga, gusto niya na muling makita ang kanyang ina at kung siya ay mananalo sa competition katulad nitong palarong pambansa ano, representing Davrao ay magiging susi para muling makita niya yung ina niya na siguro umiwan sa kanya kaya nga siya naging isang ulila At ito, naglalaro sa sport, ano? So, orthopedically handicapped si Given, okay, Angelo Monta, okay, mula sa Davao Region. Okay, so sige, balikan natin si Jess.
4: Palaro Pambansa 2026.
0: Okay, so back to you, Jess. Yes, go ahead.
2: Yes. Yes, Miss Judith. And we're back dito sa swimming competitions. Again, nandito tayo sa final race, no? Final final heat for the girls 13 and 2. And inaabangan at inaantabayan nandito. Kung makukuha ng Region 3 Caster, na si Catherine Cruz, ang gold medal. Dahil very close sila. Siya po ay nasa lane number 4 at a close opponent niya dyan. Itong from NCR, na si Eliana Rodriguez. At with a very small margin lang yung kanilang difference on time. Kaya inaabangan natin. And ongoing, ito yung last lane, no? Last meet for this girls, 13 and 2 for 200 meter freestyle secondary. And tuloy-tuloy. But one we're seeing on the lead, itong nasa lane number 1 na si Veronica Ipit ng Region 6. She has an advantage. At lane number 1, nakakagugat dahil a lot farther yung naging time. Itong lane number 1 and lane number 2 are actually fighting it out. With lane number 2 now getting the edge sa Brianna Erno ng Caraga Region. Alam natin ito yung nag-medal yesterday, second medal yesterday, gold medal for her region. Is the race, first placer for this race, etong si Brianna Alia Erno ng Caraga Region, followed by lane number 4 na si Catherine Cruz, and third place or bronze medal, yung lane number 1. So naabutan pa po yung lane number 4, etong lane number 1, despite having a leader dun sa first, to the last, going to the last point. Ito, and this is second gold for this Palarong Pambansa 2026, second day of action sa swimming. Another medal for Caraga Region, and yung ating mga kasama, ipupunta
3: sa... This qualification, we have number 2-0
2: So merong disqualification. So waiting pa sa official announcement, but merong na-disqualify po, no? For may na-disqualify for this race.
0: Jess, ano ulit event 'yan?
2: Ito po yung matatapos lang nag 200 meter freestyle secondary girls. And medyo nagkaroon ng pause for the next race dahil sa announcement with regards to a disqualification. And at the same time, ay meron ding sinisita. Dahil mahigpit din po yung kanilang pagpapatupad noong sigurado dito, including yung sa pagpapalipad ng drones. So may registrations na kinakailangan. And at the same time, may kailangang naipagpaalam, may complete permits, may complete licenses yung mga gumagamit ng drones to make sure na siyempre ligtas yung ating mga student-athletes.
0: Jess, siya ba si Brianna Erno?
2: Wala pa po yung official announcement kung sino yung... qualify, but dun sa ating race report, again, ang assumed gold medalist ay itong si Brianna Erno ng Caraga Region for the race, second race of the day dito sa Palarong Pambansa 2026. And nakikita natin na patuloy yung pag-ikot. Just to give
4: para dun sa mga magulang na nasa kanigan ng mga bahay na hindi nakapunta, hindi nakasama. Saan lang mga student-athletes din sa palarang pabansa. You don't have to worry. Dahil bukod sa katabi nitong sports complex, yung isang ospital, para maagapan yung paglalakad ng paunang lunas kung sakaling may untoward incident. Eh meron din po na, as I've shared some photos, DOH filled area dito na ginagamit nila to give yung initial na mga first aid at from water birds sa weightlifting, softball, athletics, and swimming. Napanggit nila na wala namang major untoward incident. May mga minor injuries but nakukuha naman sa gagawa naman. Iyak yung makakasakit sa competition kung sakasakali man. Or kung hindi man, ay binabawal na nakakit nila. Yung mga student athletes na nai-injure. Dito sa parang kapag sa 2026.
0: Jess, magkano ulit ang matatanggap ng isang gold medalist, silver medalist, and bronze medalist base sa inilabas na pondo ng national government through the PSC?
4: Yes po, bale, it's 5,000 for the gold medalist of Palero, 3,000 for the silver medalist, and 2,000 from the bronze medalist. Ito po ay iba pa dun sa binibigay ng mga death-end divisions and death-end regions sa kanikan lang mga atleta na nagwawaki. And again, para sa mga taga-atmosa mismo na magwawaki ng event sa palarong pambansa. National po, record, baka national record. 1 billion pesos. So talagang babaguhin ang buhay ng sino mang agsuanon na magwawaki ng isang national record.
0: And syempre, meron din sila talagang malaking premyo, di ba? Sabi mo, DepEd, at saka ano pa ba yung isa na nagbibigay? Kasi sa mga post ng Agusan del Sur, itong si Brianna Erno, sa kanyang unang panalo, tumanggap na ng 50,000 pesos bilang gold medalist ng Agusan del Sur. Tapos yung kanyang coach, nag 10,000 pesos na with the first gold medal win.
4: Yes, actually, isa nga yun sa mga na-observe natin, Miss Judith, na many of the LGUs ay nagpo-provide na kagad ng additional incentive for the athletes. And hindi inakalimutan yung mga trainers, yung mga coaches na nagde-develop, nagbibigay ng opportunity para dito sa mga atletang ito. And to make sure na, kumbaga, dun din naman eh, magigasas, dun din naman ilalaan itong mga coaches, itong mga atleta, yung kanilang makukuha ang incentive either to help their families and also syempre to help themselves na mag-improve pa sa kanilang sport. Napakarami ng nakapanayam natin, nakausap, nakapuntuhan natin ng plano for their wins, particularly for their incentives, gamitin para mapalakas pa at hopefully makasama sa national team natin at may represent yung ating bansa sa iba't ibang national sports events.
0: Okay, Jess. So, sino ba yung atin pa rin tinututukan na sa tingin natin ay tunay na hahakot ng mga gold medals dito sa swimming? Ganun din doon sa sinusubaybayan mo na athletics, baka may special na mga events this afternoon. And likewise, you mentioned kanina yung weightlifting which will also be starting or opening today.
4: Yes po. For swimming, at least sure tayo ang binabantayan natin dito ay yung pagpipan at pag-angat ni Titus Rafael Sia, one of the multi-record holders dito sa palarong pambansa. And he will be competing around 12 noon sa isa sa mga events. Unang event niya pa lang to for this palaro. And this is also his first na as a secondary level na siya. Kumbaga, yun yung change of pace na as observed natin yesterday with Sophia Rosgara, nahihirapan yung mga from the elementary na nag-dominate to dominate the secondary level. So we will see kung kakayanin ka ng multi-palaro record holder na si Titus may depensa o makagawa ng records on the next level na nitong events. At the same time naman, inaabangan din natin for athletics ay yung NCR athletes na trained ng mga national coaches natin. If they can succeed against dito sa mga mascoted as nag-aasam na maging national team members. Dahil yung mga nakaraang araw sa pagtutok natin sa events ng athletics, eh maraming mga from the provinces ang nagwawagi at kumukuha ng gintong medalyas, even records in Agusan del Sur. On the weightlifting side, eh mamaya magsisimula na yung day 2 of weightlifting competitions at medal events yun, 4 to 7 p.m. Siyempre, inspired ang napakaraming atleta ng weightlifting dahil ang kanilang technical director ay walang iba kundi ang nag-iisang Olympic champion natin, Heideling Diaz-Naranjo, who is who will be observing and siyempre assisting sa pagmamanage ng games. So hopefully makakuha din tayo ng interview later sa kanya. And yan muna ang mga updates and activities, particularly mula dito sa Aquatic Center ng Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 sa tulong ng Philippine Sports Commission and Department of Education. Ganun din siyempre ng ating Presidential Broadcast Service, Jess Laid, para sa Sports Radio 918.
1: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
0: Salamat si Jess Laid mula po dun sa swimming competition. Okay, at least meron tayong idea ng actualities, di ba? Sa day 3 ng palaro, day 2 naman ng swimming competition. He mentioned about Rafael Titus Rafael Zia. Siya po ay taga NCR last year. Nanalo siya ng 7 gold medal. Siya ay taga San Juan. Okay, itong si Titus Rafael Zia. Yan pala yung aabangan ng ating pagpapatuloy ng aksyon mamaya, alas 12 pa. So tingnan natin kung ganun pa rin kausay yung Titus Zia, isa sa mga multi-gold medalist noong 2025 Palarong Pambansa. Okay, so babalik po tayo with more. Pupunta tayo sa larangan ng golf, ganun din sa para taekwondo sa ating pagbalik dito lamang sa Headline Sports.
5: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
6: This is a public service announcement.
7: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, we go to golf. Rian Maliksi, alam ko siguro kasama ito ni Bianca Pagdanganan, Cambie Asian Games. Ano, hindi pa lang na ituloy ni Bones Floro, ang Secretary General ng NGAP, yung kanyang announcement kung sino yung mga submitted names kasi nga to be finalized pa yon, although committed na sina Pagdanganan at si Rico Hoey for men's, Bianca for women's. But ito, Rian Maliksi na talaga naman parating nasa national team. So, she finished number 3 sa kanyang kauna-nahang taon na paglalaro sa NCAA Division 1 Championship. Diyan po ay sa La Costa Resort in Carlsbad, California. At siya ay nagtala ng napakagandang performance the other day. 19 years old, Duke University, 3 under 69. And then sa last round, 9 under 279 in total, 3 strokes doon sa winner na si Farah O'Keefe of Texas University. So, siya din ang tumulong sa kanyang koponan for making it to the match play. After the final round, ng match play na yung team competition. So, yun ding total ni Maliksi kahapon ay tied for the second lowest sa Duke University history. Okay, siya din po yung pang-anim lang na Duke freshman to place in the top 5 of an NCAA Division 1 championship. Ang galing naman, ano? So, ayan. Ngayon, kaninang umaga, kani-kanina, katatapos lang ng kanilang semifinal kasi only top 8 in the team competition played. Si Rian, yung kanyang contribution sa team, she beat or crushed Jasmine Koo, okay, 5-4 dun sa laban ng kanyang Duke University, pero laban sa University of Southern California yung si Jasmine Koo. Yung kanyang mga mga teammates, diba, failed in their own match plays, kaya naman ay hindi pumasok sa semifinal na yun, sa semifinal nga kasi quarterfinals yung last 8, kaya eliminated na ang Duke University. Ang mga pumasok sa Final Four ay ang Arkansas, Stanford, Eastern Michigan at itong ang tumalo kina Maliksi and the rest na University of Southern California. But still, happy tayo seeing Rian Maliksi leading this team, Duke University, kilalang kilala, nakupunan lalo na sa GOB sa NCAA Division 1. Para bang katulad din yung ginawa ni Samantha Catantano sa Penn State University, di ba nagme-medal siya doon sa NCAA Division. Ito ganun din yung kay Rian, and she's number 3. Parang katulad din ng ginawa ni Bianca Pagdanganan sa kanyang Arizona team, di ba? Siya yung nag-champion, and then she led also her team to the NCAA Division 1 Championship, di ba? So double victory then for Bianca. But Rian is just starting, only in her first year. So congratulations, Rian Maliksi. Okay, we go to Taekwondo. Di ba nung isang araw ang usapan natin, paano nag-abante sa Asian Games, yung mga pumsen natin. Kahapon yung isa nating Kyurugi athlete, umabante na rin. But now in para Taekwondo ay hindi naman napahuli ang ating Paralympian, okay, na si si Alain, okay, Ganapin. Okay, so siya yung nanalo ng silver doon sa Asian competition, kaya naman kapag nanalo ka ng silver doon ay mabibigyan ka ng slot to the Asian Games. So si Alain Kiano Ganapin sa men K44 to 80 kilograms sa 11th Asian Para Taekwondo Championships dyan sa Mongolia. Doon siya nanalo ng silver. Okay. So, natalo siya doon sa taga-Iran sa final. But, sapat na yun para magbigay sa kanya ng spot at masiguro na siya ay lalaro come the Asian Para Games also in Aichi and Nagoya. Later this year yan. Samantala, tingnan natin yung ilan sa mga resulta para dito sa 13 na mga Filipino na lumaro, okay, o lumalaro dito sa UK Open. Ito ay sa larangan ng billiards kung saan wala si Biado, wala si Mana, Johan Chua, pero nandoon naman yung iba pa nating mga kababayan, equally strong in their campaign, katulad nga nitong sina AJ Manas. So tingnan natin yung ilan sa mga winner. Bukod kay AJ Manas, nandiyan si Harry Vergara, 9-4 over Carlo Blasi. Sino pa? Ronel Nalaunan, okay, 9-1, yung una niyang panalo laban kay Sean O'Reilly o Sean Riley ng Amerika. Okay, and then who else? Yung mga early winners, sabi ko nga sina Manas. Okay, sino pa ito? Si Patrick Gonzalez over Ali Ol Abadli ng Qatar. Si AJ Manas, 9-2 over Mamudor Rahman. Okay. And then, Andyan din, sino pa yung ilan sa mga winners ng mga Filipino? Race to 9 muna, yung first round. James Aranas, 9-1 over United Sunil Parvaez. Okay, Marvin Assis over Benchy Buckley, 9-1. John Gonzalez, okay, natalo siya kay Christian Sordella. Ilan sa kanila yung natalo eh. And then, 9-1 para kay Michael Bawanan over Hassan Hasid or Shahid. And then, who else? Bernie Regalario, 9-1 over Ali Asgar Merchant. So, yan yung ilan sa mga resulta natin. Okay, tapos si Bawanan, naka-second win na kay Mark Foster. Ang alam ko, basta nag-two straight wins ka, Alexis Ferrer over Nguyen Bailantri. Who else pa? Si Jeff Roda over Arion Hasi. Mark Capito talo. Okay. So, AJ Manas over James Jack. Naka 9-4 siya. And then, who else? Vergara talo. Bagsak sa loser's bracket ito. Ronald, si Ronel Nalauna, 9-7 over Raymond Lanares. So, doon sa mga resulta nito, maliwinaw, yung nakadalawang panalo na Manas, Nalauna, ay definitely nasa tournament proper na. And the tournament proper is 128-man draw. Grabe, napakalaki nito ha. Nagkaroon ka ng elimination, sa bagay, 2 rounds lang sa eliminations. Kailangan maka 2 wins, tapos yung talo, bagsak sa loser's bracket. Pag nanalo, losers, abante ka na rin sa 128. But this is the biggest, this is the major, the second major for the year as far as World 9 Ball Tour is concerned. The UK Open Pool Championship, kahapon nag-umpisa na hanggang May 31. At yan po ay sa Brentwood, okay, Greater London. Okay, so it's 9:46. Babalik tayo. After a few reminders, puntahan na natin ang NBA and of course the French Open. Dito pa rin sa Headline Sports.
8: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Okay, so it's 9:48 si Team Tapales para sa ating balitang NBA and other games and of course French Open na rin pagkwentuhan natin sa huling bahagi nitong ating Wednesday edition of Headline Sports. Good morning, team.
4: Good morning, Ms. Guyot. Good morning sa mga tagapakinig natin sa Sports Radio. It was a complete domination for the New York Knicks against the Cleveland Cavaliers matapos nilang walisin ang serye nila dito sa Eastern Conference Finals and book their first finals ticket since 1999 dito.
3: Wow.
4: Sa NBA Finals. Yes, almost 3 decades, Ms. Judith, ang hinintay ng New York Knicks para makapasok dito sa finals matapos silang matalunin ang Cleveland Cavaliers with a score of 130-93. Kahapon sa naging laban nila kung saan ang nanguna po dito ay walang iba kundi si Karl Anthony Towns with 19 points, 14 rebounds. Habang sinundan siya ni OG Anunoby na may 17 points. Si Mikal Bridges at saka si Jalen Brunson naman ay may tig 15 markers dito for the New York Knicks. Habang si Landry Shamet ay may 16 points. And Miles McBride with 11 points. Samantala sa Cleveland Cavaliers naman ang nanguna dito ay si Evan Mobley, ay si Donovan Mitchell with 31 points, James Harden 12 points, Evan Mobley 15 points, and then Thomas Bryant with 10 points.
3: Yes, seemingly talagang nadomina ng Knicks itong serye na ito. Siyempre, kung yung 4-0 na series, sabihin natin na score. And doon din sa mga ball games talaga, masyado malaki yung lamang. Look at that score, 30 plus points. Ang lamang nila doon sa fourth game na yon. How about the first three games? Ano ba talaga, paborito ba talaga yung Knicks against the Cleveland?
4: Alam, Ms. Judith, parang paborito talaga ang Knicks dito against the Cleveland kasi itong Knicks talaga.
3: Postseason nila.
4: Yes, postseason. Kasi itong Knicks, they've been winning like for 11.
3: And then seeding nila ay?
4: Seeding third, ang third ng Knicks. And then ang Knicks kasi they won 11 straight games na dito. Sa after this win dito nga sa Cleveland Cavaliers and talagang complete domination ang pinapakita nila dito for
3: okay,
4: the
3: so
4: past few
3: 27
4: games
3: years,
4: and Miss Judith, nung huling nag-champion ang New York Knicks, toddler ka pa lang
3: talaga. Bakit, anong taon?
4: 1973 pa.
3: Wow. Oo. Grabe,
4: so talagang matagal pa. Matagal lang yung
3: tingin
4: dito.
3: Sana hindi nila napabayaan o they won't let go this opportunity of becoming
4: yes.
3: a champion again. Diba?
4: Tama, Miss Judith. Kasi ang tagalin lang inantay ito. Biruin mo, maka-finals trip pa sila. 27 years in the making. Talagang kailangan ayusin
3: ang Knicks. Saan ulit sasandig ang Knicks kung sino mang makalaban nila come the finale? Sino ulit yung mga star players?
4: Siyempre, ang mga star players nila dito ay si Jalen Brunson na talagang nagbubuhat dito. Si Captain Clutch, ika nga nila.
3: Mm-hmm.
4: Si Karl Anthony Towns na from Dominican Republic na kalaban ng Gilas to nung World Cup. Oo. Then sila Miles Bridges, yan sila yung mga star player nitong New York, tsaka si Josh Hart. Sila po yung mga nangunguna dito for the New York
3: Knicks ako kapag nagkaroon ng finale, diba? Okay, so ongoing naman, ano ba itong ongoing? Eastern ba to?
4: Western na yun, ongoing. Inaantay na lang nila. Inaantay na lang ng New York Knicks kung sino ba yung magwawagi dito sa Spurs versus Thunder na serye naman. Kung saan itong Spurs and Thunder ay
3: nagtabla
4: sila 2-2 First Western Conference Finals since 2018 na nagtabla. Oo.
3: Galing pala din ah. So, kala ko nga yung OKC na talagang pinakapaborito dito pero hindi ano. Itong San Antonio talagang lumalaban. Look at that 2-2. Ngayon ongoing, nasang quarter na sila, 69-58 eh.
4: Halftime sila ngayon masudit to kung saan lamang ang OKC. 69-58.
3: Asan ngayon ang game?
4: Nasa OKC. Ang home court ngayon dito nga sa laban na ito. At kung makikita mo Miss Judith, kahit ano, ang ganda ng pinapakita ng opensa ng OKC sa araw na ito at hindi mapigilan itong Spurs. And if the Spurs want to have a good...
3: Definitely, mahababa pa at least one more game after today,
4: yes,
3: or two more games.
4: Babalik

0: yung inaabang isang storyline dito. Pero kung ang okay siyang manalo dito, it will be a title defense against New York Knicks, who would have been sana.
1: Mm-hmm. Mamaya abangan natin yan sa ating sports news roundup. Anyway, yes, team, punta na tayo sa French Open. O ano, meron ka bang paborito na maagang na-eliminate? Siyempre si Alex.
0: Si Alex, oo, siyempre. Nalungkot tayo na na-eliminate si Alex.
1: Pagising... siyempre, Iva Jovic naman. Ako, gumising ka, talo na. Hindi mo pala na-monitor si Alex.
0: Kasi medyo...
1: Oy, as early as 6, tapos na to. 6:30, 5 o'clock ka po na naging match. Diba ni Alex? Look at the scores. 4-6 and 2-6.
0: Nung nakita natin yan, nalungkot tayo. Kasi nakita natin, nakita rin natin yung post ni Iva Jovic kasi. Na nasabi niya dun sa post sa Instagram na next time, sana dalawa rin manalo something
1: manalo.
0: Like that.
1: If she'll have... her way na two winners, eh, syempre, gusto niya yon. Mm-hmm. Tapos si Alex naman, ano sabi ni Alex, parang she just enjoyed the match, ano. Wala daw, parang wala siyang pipiliin na makalaban sa court, kundi nga itong si Iva.
0: Kasi syempre, Miss Judith, talagang close tong dalawang players. Magtutropa sila, Iva, sila Iva Jovic, sila...
1: Yeah. So what now, si Jovic against Emma Navarro, a tricky, sabi niya, a tricky draw for her. Then Ayala will be going up against, will be teaming up with Mboko and... Mm-hmm. Against Leila Fernandez and Snyder.
0: Oo, no, okay. Magbigatan yung kalaban naman. Nila.
1: I think by Thursday pa, pero, not today.
0: Pero maganda yung laban ni Leila Fernandez and Diana Snyder against
1: Mboko. At ito maganda. Siyempre yung tandem nila ni Mboko.
0: Young stars, so.
1: Yes.
0: Young rising stars.
1: Ano? Nasa top 10 si Mboko na ngayon, di ba?
0: I think 9 or 10.
1: Yes, so 9 siya. Dami kasi niyang 1,000 tournament victories. Anyway, ito sa iba pa mga laban, team. Arina Sabalenka, as expected, the number one seed, defeated Jessica Busas Manero at 6-4 and 6-2 in just 1 hour and 15 minutes. Look at that. Alam mo, napapansin kay Sabalenka, yung mga alahas na suot-suot niya, bling-bling.
0: Oo. Nauso na talaga yung ganun, Miss Julia.
1: Oo, dati kasi, parang hindi masyadong, or kung noon ba, allowed yan. Pero nakita ko na rin noon si Andre Agassi, kung maglaro siya, dami niyang quintas, yung hikaw niya rin, dangling, kahit lalaki siya, tapos colorful yung suot niya, diba? Anyway, we go to Naomi Osaka. Look at Naomi Osaka. She also won, pero kakaiba ang kanyang dress.
0: Uh-oh.
1: Couture. Very fashionable.
0: Actually, Miss Judith, parang mayroong ginawa yung Nike nun.
1: This is also designed by Nike. Kasi yun na yung ano eh, pastel talaga lagi si Naomi, di ba? Look at the Australian Open. Yung kanyang gown na mala underworld, di ba? So, this is the second time na na-design siya. Actually, pumunta siya sa court na merong long black gown siya. Tapos, isa-isa niyang tinanggal para itong sparkling dress na ito na mala Eiffel Tower daw ang dating. Kaya yan ang kanyang dinesign para sa kanya. May kwento yan. And she also won, di ba?
0: 6-3, 7-6. Laura Sigmund.
1: 6-3, 7-6.
0: Dikit yung second set.
1: Unti-unti, bumabalik ito. Mm-hmm. And who else? Yung mga iba pang winners, of course, si Janice Tien, na sisters ni, sister ni Alex. Bigo, di ba?
0: Talagang...
1: Kaya nga si Emma Navarro makakaharap ni ano eh. Ganda pala kung nanalo si Alex, pwedeng si Tien at saka si Alex nagharap. Diba?
0: Possible.
1: Kumbaga, Southeast Asian rising stars, di ba? At a Grand Slam, yun ang gusto nating makita eh.
0: Oo, tama.
1: And then, so far, ano ba yung pinakamalaking upset pa dyan? Ah, yung
0: si
1: kay
0: Birrell.
1: Ano? Si Birrell, okay.
0: Si
1: Kimberly Birrell ng Australia. Okay, imagine naka-upset kay Jessica Pegula. Number 83 ito, itong Australia na ito.
0: Oo, tinalo niya yung 1-6-6-3-6-3 victory dito.
1: Imagine from 1-6. Paano ka, kumbaga parang nasa hole ka na eh.
0: Oo.
1: Diba? Nasa defeat, nasa butas ka na talaga ng pagkatalo.
0: Hinabol
1: 1-6
0: niya.
1: Pa yung score, no? Ang tapang nito, no? Yung mindset din itong si Birrell na to, no?
0: Talagang napakaganda.
1: 6-3 and 6-3. And well, it's a very sad defeat for
0: Jessica Pegula.
1: Anyway, so men's side, Yannick Sinner, ganda ng panalo, syempre. He's bidding to complete Grand Slam. Meaning, ito na lang din na wala sa kanyang French Open. Oo. Eh, porque wala pa si Alcaraz. Definitely, diba? Paborito siya. Sinong haharang sa kanya? Diba? May edad na rin si Novak. exactly. Mm-hmm. So we don't know. Tapos ito, 5

0: sets eh. Kung best of 3 sets lang ito, feeling ko may pag-asa si Novak, di ba? But it's 5 sets set, kasi. Siyempre, yung edad talaga.
1: Catching up na.
0: So, another big winner, yung tumalo kay ano kay Medvedev.
1: Okay, si Adam Walton.
0: Na rin, si Medvedev, number 8. Sino yan? Si Walton. Adam Walton. Adam Walton.
1: Oo, 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. 5 yes. sets yung nilaro nila.
0: Okay. So yan, alamin pa po yung mga iba pang mga resulta, big results at the French Open mamaya sa ating sports news roundup. Isa na lang, Giro d'Italia. Stage number 60 na. So ilang araw na lang.
1: Meaning, 5 stages na lang.
0: 5 more stages na lang kasi this is a 21 Grand Tour dyan nga sa Italy. At patuloy na namayani si Vingegaard ng Denmark at saka ng koponan ng Vismalis Abay. Umatake ulit siya last 10 kilometers to the finish line. Iniwan na naman yung mga nandoon sa mga GC riders. At yun na nga, pagdating niya sa finish line, almost a minute ahead of Gal. Yung si Gal ang bago na ngayon na second place, pero 4 minutes na ang lamang ni Vingegaard. Look at that, nakikita mo yung ano, yung... yung kanyang kalamangan 4 minutes
1: four
0: ano
1: minutes, oh.
0: Bagsak na sa I think number 5 or number 6 si Eulalio.
1: Wala si Eulalio
0: kasi number 5 or 6 kasi mountain stage siya, hindi siya climber.
1: Nakakapagod kasi iba talaga pag bundok yung
0: inaakit. Talagang climb yung mga mountain climbs ang nagde-decide sa mga grand tour or for most of the tour races. Okay. So thank you so much team. Thank you po sa lahat ng mga nakasama natin. Kanina si Jess Lai. Thank you Engineer Jaymart, ganun din si Nida. Please do stand by for the news and of course for the program.
1: Spikers Net. Yan, kasama natin si Dennis Ilanga maya-maya lamang.
0: Daming dito. News. Daming news about volleyball. Antabayanan po yan. Thank you. God bless everyone.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 Headlines. Ngayon.
1: Philippine Standard Time, it's 10:02 a.m. Good morning and here is the news. The Department of Tourism will retain the tourism slogan Love the Philippines but with some newly visual identity. This was confirmed by Tourism Secretary Dita Angara Matay at the sidelines of President Marcos' state visit to Japan. The Tourism Secretary said she does not believe in changing the slogan every time there is a change of leadership in the agency. But she said there are plans to roll out the program and refresh the messaging. Among this could be the TAP to Nations Girl Group, Bini as Tourism Ambassadors. In news overseas, Thailand imposed a 21-day quarantine order for traveling from or having transited through the Democratic of Congo or Uganda, where the deadly Ebola crisis is surging. Health officials say Thailand has not reported any Ebola-affected travelers, but there is a risk from global population movement. Ebola is a deadly viral disease that spreads through direct contact with bodily fluids and can cause severe bleeding and organ failure. The WHO has recorded 10 confirmed Ebola deaths and 220 suspected deaths in the RDC since mid-May, while also recording further 900 suspected cases. In sports news, Yannick Sinner returned to the site of his most painful defeat on Tuesday evening with a point to prove at Roland Garros, where he launched his 2026 campaign in ruthless fashion. The number one player in the ATP rankings lit up court Philippe Chatrier with another polished display to move past French wildcard Clément Tabour 6-1, 6-3, 6-4 in the opening round of the clay court major. Sinner let three championship points slip away against Carlos Alcaraz in last year's final, but the 24-year-old Italian returned with an immediate reminder why he remains the man to beat in Paris. Philippine Standard Time, it's 10:04 in the morning. Matili na to sa Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa Rana Sports. Muli ako po si Mita Palas. Arasang magandang umaga sa inyong lahat.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
12: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
13: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
4: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
12: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Philippine Standard Time 10:07 ng umaga.
16: Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net.

0: Isang magandang umaga sa inyong lahat ngayong araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Ako po si Dennis Hilanga at ang ating partner Timothy Tapales. Welcome po sa Spikers Net. Live po tayo na pakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. Napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming at DCSR Sports Radio. At i-follow nyo rin po kami sa aming social media accounts sa Facebook at DCSR Sports Radio 918 at sa ating Twitter or X naman at Sports Radio 918. Team, today is holiday. Bakit nga ba?
1: Dahil ngayon sineselebrate ng ating mga kapatid na Muslims ang Eid al-Adha, isa sa dalawang important na celebrations nila sa kanila.
0: Sa kanilang religion, no, sa Islam. No? So nakikiisa ho tayo sa pagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim. So ngayon, it's holiday, pero punong-puno po tayo ng mga volleyball updates sa inyo. No? With, siyempre, ang pinakamalaking story natin ngayon is
1: Alas Pilipinas
0: Women na sila po ay nakatakdang maglaro sa AVC Women's Nations Cup, no, this coming June 6 hanggang 14. It will be hosted by the Philippines, no, dyan po sa Candone City, Ilocos Sur. So ngayong linggo ho ay pupunta na sa Candone ang Alas Pilipinas Women para po doon ay palawigin pa yung kanilang training camp. Ito ay kasunod po ng pagpapakilala ng Philippine National Volleyball Federation ng 20-player pool na bubuo po nung kuponan. Actually, pool pa lang ho iyan. No? So, mula dyan, pipiliin yung magiging final lineup natin for this continental event sa susunod na linggo.
1: Tama ka dun, Dennis, kasi napakalapit na nito. Kailangan talaga puspusan na yung training ito. In less than 26 na ngayon, 10 days.
0: Oo, 10 days na
1: lang. Before the competition will start. And syempre, kailangan mabuo na yung kuponan para maging maganda yung performance sila dito.
0: So kahapon nga at the sidelines nung PSA forum kung saan dumalo dyan, ang coach po ng Alas Women na si Coach Shaq De Los Santos, kasama niya dyan ang mga veterano na nag-reunion, no, kasama niya after 2019 SEA Games. 7 years after, muling magsasama-sama po sina Aliza Valdez, Cez Molina, and Jovelyn Gonzaga para pamunuan ito pong pool ng Alas Women, no, kung saan nga po ay tinuturing nila itong AVC as Redemption Tour. Kasi nga, 2019 team, muntik na talaga nating makuha yung bronze medal that time. Pero sayang, lumagpas sa ating mga kamay. Kaya ngayon, nagkaroon ng pagkakataon. Hindi kasi inakala na itong si Cez Molina, si Jove, tsaka si Aliza na after that year, magiging parte ulit sila. Kasi nga, kumbaga, they are past their primes na eh. Diba? Kumbaga, mga veterano na yan, marami lang napatunayan on the international stage. Pero muli silang natawag, no, ng tungkulin para sa bayan. At hindi naman sila tumanggi. Kasi nga, we know naman, di ba, the past weeks na yung mga in-invite sa pool, isa-isang nag-back out, no? So, etong mga natira, sila po yung tumanggap dun sa hamon na irepresenta ang Pilipinas for this ABC Women's Nations Cup, no? So, sino-sino ba yung makakasama ng mga veteranong ito dyan sa pool na iyan, na Timmy?
1: Siyempre, andito si four-time best middle blocker ng UAAP na si Nina Itang. Andito rin, from Creamline Cold Smasher, si Kyle Negrito, tsaka si Kyla Atienza, Tots Carlos din. And from CCS, defending champions ng All-Filipino Conference ng PVL. Trisha Tubu, Royce Tobino, at saka Ara Galang ng Farm Fresh Foxes. Habang si Alisa Eroa, si Teye Gagate, tsaka si Clo Mondoniedo ng Zeus Coffee Thunderbells. Tapos si Loristo daw.
0: Adamson yan. Tapos, college players na yan.
1: Vanessa Sari, Lara May Silva, tsaka si Natalie Estrellier ng Letran. Tin Ubaldo, si Jazz Elyarina, tsaka si Cla Loresco.
0: Yan sa FEU. So, a mix of veterans and the pro players.
1: And college players.
0: Sabihin na natin maraming nag-back out na mas kumbaga mas maraming experience, mas mas magagaling ka mo, 'di ba? Yung skills wise, pero wala tayong magagawa. It's their personal decisions now dun sa mga nag-backout, dun sa mga unang inimbita. But ang focus ngayon is this pool, no? If can deliver, no, nung ng mga panalo pagdating po dito sa ABC Nations Cup. Pero team, knowing coach Shaq De Los Santos, magaling na coach ito, 'di ba? At tinanggap niya din yung challenge na very last minute tinap itong si coach Shaq dahil nga injured pa si coach Tay Bundit na inoperahan yung kanyang uncle na aksidente ho kasi sa Thailand scooter. Si coach Tay, nabanggado ng scooter, 'di ba? So ayun, kaya kinailangan ng papalit at si coach Shaq yung nakita.
2: Answered the call.
0: Answered the call for a country. So nagbabalik si coach Shaq after 2021. So siya po muli ang magiging interim basis lang naman ho ito. So ibig sabihin temporarily lang, 'di ba? Pero nandiyan na sa coaching staff yan si coach Shaq. Si coach Tay Bundit ho kasi talaga yung head coach. So ngayon, we have 10 days to go before the competition, yung ABC Women's Nations Cup. Pero mabigat-bigat na hamon ang haharapin nila dito, team. Kasi in Pool A, ang makakalaban po ng Alas Women ay ang makakalaban nila dito, anim na bansa, no, team?
1: So, anim bansa. Tingnan natin sila.
0: Ito, kasama dito yung Chinese Taipei, South Korea, Kyrgyzstan, Australia, and Uzbekistan. Ayan. So, lima pala. Lima yung mga kalaban nila. Anim yung teams dun sa Pool A kasama yung Pilipinas. So, for them to advance sa nationals natin dun sa semifinals, top to finish ang kailangan dito. Nung nakaraang taon po kasi, silver medal. That was the very first time na nanalo tayo ng silver medal in an AVC tournament, diba, team?
1: Tama.
0: Oo, AVC Women's Nations Cup at least, no? So, yun po ay ginanap sa Hanoi, Vietnam at yan yung kailangan matapatan ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang stint mo agad dito, finals agad kasi silver yun eh. Diba? Either you level with the last time, diba, na performance, or higitan mo. Eh, kung higitan mo, championship yung tinutukoy natin dito, diba?
1: And it will be a tall order for these ladies kasi nga, maganda yung pinakita nung last time around ng Alas Filipinas Women. And now they have limited time to prepare. Titignan natin kung ano yung magiging kind of preparation ni Coach Shaq at saka ng ating mga Alas Filipinas ladies.
0: Itong 20 players naman, team, marami-rami naman siguro tayo makakuha dito. Magandang combination. Mga veterano naman sa sa PVL. Yung kalahati halos, di ba? And yung mga college players natin, they may not be the most talented in the college ranks sa ngayon, 'di ba? Pero ito pong mga to eh syempre may mga kanya-kanyang husay din naman yung mga 'yan.
1: Exactly. Diba?
0: Sila po ang mga napili. Lalo na itong mga nabigyan din ng pagkakataon from NCAA, sina Estrellier, si Silva,
1: si Sari.
0: Tsaka si Sari, mga champions po 'yan sa Letran Lady Knights the last season 101 ng
1: NCAA,
0: 'di ba? Kaya naman kumbaga, let's give them a chance na patunayan din yung kanilang mga sarili na kaya nilang i-representa at kaya nilang manalo for the Philippines. Kasi,
1: exactly.
0: Ang dami talagang hate comments, di ba? Ang daming mga pangbabash dun sa mga tumanggap na itong invitation for the Philippine team. Pero, ang tanong kasi dun, bakit kasi ibabash, di ba?
1: Oo. Kasi, syempre, kung hindi sila lalaro, walang lalaro para sa
0: atin. Oo nga yun lang naman yun eh. Syempre, in-invite yung mga talagang top of the class para maging part ng national team. Eh, ayaw nila eh. Wala naman sigurong magagawa doon yung PNBF kung ayaw personally ng mga players, di ba? Eh, syempre, kailangan mo maghanap ng mga papalit. Eh, itong mga pumalit naman, tinanggap nila yung challenge. Eh, anong masama doon, di ba? Eh, at the end of the day naman, buti nga kinuha pa nila. Di ba? Kasi they have their choice na wag na lang din para hindi sila mabash eh. But despite doon sa mga backlash na yun, they accepted, 'di ba, the challenge. Parang i-representa yung Pilipinas. Hindi ba dapat mas ikatuwa natin na may mga ganyang player, di ba, team?
1: Oh, kung may mga ayaw sila, huwag nilang supportahan. Supportahan nila yung mga players.
0: Oh, diba? Supportahan nila yung mga gusto nila na hindi sumama, di ba? Wala namang kaso doon. Pero ito, at the end of the day, kasi Philippine team ho ang pinag-uusapan dito.
1: Pilipinas,
0: diba?
1: Yung bandila natin yun. Nakaya naman kasi kung walang lalaro para sa atin, tapos tayo pa yung nag-host dito.
0: Bash ng bash tapos pag nanalo, Mikey, sabi ko na nga ba, ganyan eh. Yung mga Pinoy, typical Pinoy mindset na hindi pa nga, Kayo kaya maglaro dyan, baka hindi kayo makapalo.
1: Nag-iinit at tuloy si Tito Dennis.
0: Hindi, kasi yung
1: nakalungkot, nakakalungkot kasi, siyempre, itong mga players din natin to, tao lang din to, may naramdaman din to. Tsaka, siyempre, pinaghahandaan nila to, binuboost nila yung effort nila dito para makairepresenta yung bansa natin. Although, siyempre, may mga iba't ibang paniniwala tayo dito.
0: Lalo yung mga veterans dito, yung tatlo. Kasi, kumbaga maraming beses silang naglaro for the country. Pwede na nilang ibigay yan sa iba. But since nga na walang kailangan ng veteran experience ng guidance para dun sa mga mas batang players, di ba? Tinanggap nila. Mm-hmm. So, that is very commendable, di ba? Parang very noble, na pagtugon, tawag ng tungkulin para po sa national team natin. So, ayan, bago po tayo, may marami pang mabanggit dito. Kunin muna natin ang ating unang break sa ating programa at sa ating pagbabalik. Pakinggan natin yung naging talakayan with Coach Shaq De Los Santos, Aliza Valdez, Cez Molina, and Job Gonzaga as well as Nina Itang sa kanila pong pagdalo dyan sa PSA Forum kahapon kung saan nga napag-usapan yung parating na AVC Women's Nations Cup. Ito, magbabalik po ang Spikers Net makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap. Kinilala ng British Broadcasting Corporation o BBC ang El Nido sa Palawan bilang isa sa walong best beach escapes in the world. Isang prestihiyosong pagkilala para sa isa sa pinakatanyag na destinasyon ng Pilipinas. Ayon sa Department of Tourism, ang pagkakasama ng El Nido sa listahan ay patunay ng patuloy nitong pandaigdigang apela. Sa kabila ng hamon sa pandaigdigang ekonomiya at pagtaas ng presyo ng gasolina na nakakaapekto sa paglalakbay. Kilala ang El Nido sa puting buhangin, malinaw na tubig at mga kahangahangang limestone cliffs na patuloy na humihikayat sa mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ganitong pagkilala ay nagpapatibay sa posisyon ng Palawan bilang isa sa premier tourist destination sa buong mundo. Para sa mga turista, patuloy na nananatiling simbolo ang El Nido ng natural na ganda, adventure at dekalidad na bakasyon na kayang ipagmalaki ng Pilipinas sa buong mundo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Good morning, ladies and gentlemen. Nagbabalik po ang PSA Sports Forum. We are live here sa Philippine Sports Commission Press Conference Hall inside the Assembly Morning Sports Stadium. At this morning, ating final session, we have a fruitful and exciting discussion about our Alas Pilipinas competing in the AVC, no, sa Kandon, Ilocos Sur. Maraming salamat for coming. I'm Randy Galog, Manila Standard. Good morning, partner.
4: Good morning, partner Randy. Good morning, PSA. Yes, we are here, PSC Media Room, and welcome to another important session. And hope that you are with us through our live streaming via the PSA Facebook page on a delayed basis over Sports Radio 918. Yun na din po sa aming FB page. Ako po si Judy Carinal.
3: Ito ang buong pakilala ng ating mga guest partner. Maraming salamat po in behalf of PSA President Francis Ochoa ng Daily Inquirer. Thank you very much, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, San Miguel Corporation, Alina Plus, and Mino Philippines.
4: And yes, we are always excited to have our Alas Pilipinas, this time our women's team. And of course, very excited tayo because Lavandri is hosting again another big event. And this is the ABC Women's Cup in Canton City, Ilocos Sur. So we are so honored and pleased to have here with us members of our Alas Pilipinas women's team. We have Jovelyn Gonzaga. Welcome to the PSA Forum. We have Ces Molina. We have Nina Itan. Yes. And we have, of course, Eliza Valdez. And our interim coach, ating national team coach, Rock de los Santos. Welcome po sa PSA. Yes. How are you? How's the team? Yes, coach.
5: Good morning, everyone. Okay naman yung team, nag-start na rin kami mag-training and yeah, focus lang kami kung ano yung magiging role namin this coming ABC.
3: Yeah, sige, isa-isa na natin yung tanong natin. Siguro, tanong natin, no, how exciting it is to be again, no, representing the Philippines and in front pa ng ating mga kababayan sa mundo.
6: Good morning po to everybody. We're very, very humbled and excited then to be part of the national team again. And we're just looking forward to learn more and definitely represent the country with pride po.
3: Yes.
7: Hello po. Good day po sa inyong lahat. Same din po. Excited po ako na maging part po ng Alas. Looking forward din po ako sa magiging learnings ko throughout the ABC. And yun lang po.
8: Yes. Good morning po. Super excited din po kami na makabalik ulit sa national team and makapaglaro and mabigay yung best namin para sa darating na tournament po.
3: Yes.
9: Magandang umaga po. Ang sagot ko ay parang lang sa and the last time I remember, naglaro ako dito sa Philippines, sa beach volley, sa Subi. So, sobrang sarap and honored feeling na nakabalik sa national team. And ayun, busy kami sa preparation kasi in 2 weeks time, sisimula na siya. So, yun, excited kami and excited din kami makasama yung mga bata.
3: Yes. So, coach, eto nga. Malapit na. Paano ba nabuo? Paano ang preparation? And Looking forward tayo na matapatuloy sa mga lakas na team sa ladies.
5: Well, meron mga in-invite. Actually, maraming players na in-invite. And, well, meron mga personal decisions. So, yun yung nangyari. And then, we're so happy and lucky na yan. Ito, yung mga nasa harap ko ngayon na sila yung nag-commit para i-represent yung country natin. And, yeah, mas mag-focus din talaga namin yung kung sino yung team or mga players na nandyan, yun yung magiging role namin na trabahuhin and ilaban talaga yung Pilipinas.
3: Yung paghanda ninyo, paano ang training ninyo? Araw-araw
5: sa araw? Every day, nag-training kami. Actually, after this, meron kaming training. And yeah, medyo tight yung schedule, but ang good din kasi yung commitment ng bawat isa. Talagang habi sila lagi para mag-training. And so, siyempre, happy kami dahil may share namin yung knowledge namin, especially pagdating sa international competition.
3: And like ngayon, narito, apat na kasama mo. Ano ba ang message mo sa kanila na for, ano? Answering the call of duty.
5: Siyempre, yun na sa lahat. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga to dahil pinumit nila yung sarili nila para sa bansa. And yung talent and skills nila, magagamit natin doon is kami ABC. And siyempre, sa mga susunod pang mga international competition. So, yun.
6: Reunion din ito, di ba? With coach, sa most of the members of the team. Yes, Aliza, ano yung realistic goal in this reunion with coach? And of course, sama-sama na, we are hosting this event. Nag-third na tayo, nag-second na tayo in this competition.
10: Siguro, realistically, we really cannot predict anything this ABC. We were formed just siguro recently then. But all we could do now is to prepare talaga well para may mabigyan naman natin ng magandang laban din kung sino po yung mga makakalaban natin this ABC. And this reunion, honestly, I played with Coach Shaq siguro sa national team way back 2019. We were actually almost there. But unfortunately, I think yun nga din yung isa sa mga things na napag-usapan namin na the chosen assessed din na it's nice to be back and having that motivation na hopefully makakuha din talaga kami ng mga kod ng panalo or ma-represent din namin yung bansa with pride and honor this time din. So, yun lang po. Very, very excited kasi nakalaban lang namin si Coach Shaq sa finals recently. So, iba rin pag nasa same side ng court, diba? It's for the national team, syempre lahat tayo. We're all one for the national team.
11: Yes. How about si Coach? How big is the expectation for this team? Yung reunion nyo nga of the old or well, team of 2018 and 2019,
5: yes, diba? Like sinabi ko nga kanina, sobrang happy kasi sila talaga yung unang nag-commit din para sa team. And yun nga, siguro kung ano ba yung mga learnings namin before, I'm sure mas magiging ano kami ngayon, mas mature din lang para i-handle namin yung mga situations. And siguro mas focus talaga kami kung ano yung mas ilalakas ng team. And yeah, enjoy din namin yung moment na to dahil yung mag-represent ng country sobrang honor and pride talaga sa amin. Sorry.
11: Thank you. Yes, questions from the floor?
12: Good morning po, Kennedy Campbell from ABS CBN. So, Coach, may final roster na po ba tayo for the ABC?
5: Right now, wala pa. Pool pa lang ang meron kami. So, yun yung i-arrange pa namin. So, yun.
13: Good morning po. John Mark Garcia from Spin.ph. So, for Ate Lai muna siguro. Parang, what made you realize pa rin at this point na the best way still for you to serve the country, to serve the national team is still play after, you know, after some time off and off, after all these years. Ano yung parang nagpa-realize sa'yo na pwede pa rin talaga ako maglaro at mag-serve para sa national team?
10: I think it's, ano naman, once you're part of the national team, you're always gonna be part of the national team. And once you're called, part of me talaga, hindi laging buo yung puso to serve dahil alam ko kung gaano naghihirap and gaano kasayang mag-represent din ang country. Siguro yun din. And parang ang dami pa rin mga things na gusto kong matutunan sa mga coaches at sa mga bagay na makakasama namin dito sa national team. Kaya parang hindi rin ako nagsasawa or hindi ako nagdadalawang isip pag tinatawag ng national team. But at the end of the day, at this point in my career also, sabi nga ni Coach, nag-mature na din kami. Hopefully, our experience will bring so much more in this team, not only in terms of playing, but also hopefully helping the coaches, guide the players, and hopefully maging inspiration din kami sa loob ng national team. Siguro yun yung isa sa mga things na hopefully madala namin dito sa national team.
13: And also for you din, and for Sis and Ate Joe, yung 2019 SEA Games na dito with all four of you, the last time din na naglaro kayo dito sa Philippines was, kumbaga, isa sa mga bubog pa din ng national team. How much of that 2019 experience yung bibitbitin nyo ngayon or yung part na gusto nyo patunayan din, not only for yourselves, but also for the country?
14: Actually, yung 2019 greatest world po namin. Diba? Around 1 point na lang, we will bag that bronze medal. Actually, ako, tali ko lang 2021, diba? Nag-bag off na ako sa Inglaterra. So, parang mag-focus sa beach body. So, like, never na talaga yung my wildest imagination na mag-bag sa Inglaterra. But then again, kulit nang sinali nila yung sa Master Country, calls for your service. Hindi po kami, diba? Parang, we're always here to give with honor and obedience. Diba? Parang, ang hirap kasi tanggihan ng Pilipinas. Alam mo yan, and nakaano na sa dugo namin na preserve talaga. And yun, siguro kung yung experience namin ng 2019, a lot of learnings actually, na may impart namin sa mga upcoming, sa mga bata. Na hopefully, no, na mag-merge ang mga kabataan at mga artists. And yun talaga yung pinaka-goal namin. And ano naman kami, very, our ability is our availability. So ito yung pinaka-available namin bilang mga athletes kung paano kami makakontribute sa Philippine national team. So hopefully, magbunga siya. And we will see. Naniniwala.
15: For me naman po, siguro yun yan, tama si Ate Joves. Game namin na yun. Ang 2019 ko talaga yung pinaka-biggest multo para sa amin kasi konting-konti na lang talaga nandun na kami and mabibigyan namin ang pride yung country natin that moment. Pero siguro nga, may way talaga si God para makabalik kami ulit dito and siyempre pagtatrabahuhan namin ulit ngayon and yung mga experience namin simula that time hanggang ngayon, sana mabigay namin talaga sa darating na tournament na yun. And yung kami naman kasi binibigay din talaga namin yung puso namin para sa paglalaro. And ito talaga yung kaya namin ibigay para sa bansa natin.
13: For Ate, same
15: ako,
13: question.
10: 2019, super, daming learnings talaga ng 2019. I think it's one way of saying then na hindi pa siguro yun yung time namin. Hindi yun yung time ng national team, ng women's national team to get that medal. Madami pa rin challenges up until now. So hopefully, yun nga, as I've said, from 2019 na experience namin na muntik na malapit na to now na nakabalik kami, sana may ma-impart talaga kaming mga learnings on and off the court. Definitely. Kasi yun naman yung importante din para mas ma-carry namin yung Philippines na with pride and honor. So, I think it's one way of saying na hindi pa tapos yung obligations din namin for the national team. Binalik na siguro dahil may reason din. And hopefully yung reason na yun, kung ano man yun, magampanan namin as athletes para sa aming mga babies dito sa nakatabi kaya kalahita. So, and more players na ngayon na nag-commented for the national team.
13: And for Nina, for you leave the UAAP na four-time best middle and ngayon papasok ka sa PGL draft. and making your debut dun sa national team. Kumbaga, parang take us lang at this point in your career na very early pa din. Ano yung feeling na you're having this abundance of experience na playing with veterans, learning from them, bago mo simulan yung pro career mo sa PBA?
7: Grateful po ako sa magiging experience, sa opportunity na ibinigay ko sa akin. Coming from University of the Philippines, it focuses talaga serving the Philippines. So I think it's also part of me na to serve the Philippines and represent the country sa upcoming ABCs. And yun, grateful po ako sa opportunity na binigay and sa mga matututunan ko with my athletes and coaches po. So yun na po, I'm very, very grateful lang po talaga sa kaya.
13: And that's the move for Coach Shockman. Obviously po itong apat po na players out of 90 sumagot nga sa Call of Duty to serve the country. Pero kayo rin po guys, sumagot din ulit ngayon to serve the country. So parang para sa inyo, bilang nag-coach na rin po kayo before ng national team, gano'n yung chine-cherish itong another opportunity na sabihin man natin unexpected, pero again, it came for you to redeem the team again and again, lead this national team.
5: Siguro dahil wala akong team ngayon sa PGL, kaya hindi sa akin. But kidding aside, always ready para mag-represent para sa country. Abali, yun nga, interim naman being coach ngayon ng AVC. At sabi ko nga kung anong position and trabaho, magiging trabaho ko, gagawin ko yung best ko. So, mabigat yung magiging role ko ngayon. Pero I think kailangan mas isolve ko or ano yung best na magagawa ko para sa team. Kasi I'm sure marami rin ako matututunan sa mga players and sa mga coaches ko. And actually guided din naman kami ni Coach Ty doon sa program, sa mga warm-up. So, yun yung best thing na nangyayari. And, pero yun nga, always ready lang and happy and proud siyempre dahil isa ako doon sa pinagkakatiwalaan para maging coach this Philippine. So,
12: Coach, yung grabe rin po yung pool composition ng pool A, no? May Australia, South Korea, Chinese Taipei. So, paano lang po yung pinaghanda niyo?
5: Right now, ang main goal namin, paano namin mapapalakas muna yung team natin, yung Pilipinas, dahil yun naman yung magiging key para makapaglaro kami ng maayos. And doon pa lang, marami na kami kailangan trabuhin. But yung tiwala namin doon sa team, alam namin mag-deliver to. So, more on support talaga kami. Magtatrabaho. Siguro yung mga nasa bracket namin, one game at a time. And if magkakaroon ng chance na makakuha kami ng mga majors nila, pag-aaralan namin. Kasi yung system ng EBL na merong rest day. So, actually yun yung isang challenge sa amin. But kahit mga medyo, ang mga veterano na itong mga to, alam namin na ilalaban nila ng todo-todo to. So, ayun lang, one game at a time and magpo-focus talaga kami kung ano yung mga dapat namin gawin.
16: Coach. Narinig namin kanina wala pang final lineup. Pero baka pwede kami magpalambing yung pool list po. Kasi may mga lumilit lang narin naman pangalan, Coach.
5: Guro ilalabas na lang ng BNBF kasi may mga ano pa kami. Pinapaganda pa namin yung pool namin. So yun, waiting muna tayo. Pasensya na.
16: Coach, paano na siguro yung magiging dynamics ni Coach Ty yun nga po medyo unfortunately na isang siya ng accident. Paano yung pupunta po siya or paano yung dynamics?
5: Right now, ano muna siya, rest siya ng 2 months or 3 months. Parang ganun yung initial na nabanggit sa amin. But yun, from time to time, nag-uusap naman kami, matawag siya. So, yun, binakamusta niya yung team. At siyempre, ang muna kong binakamusta is siya dahil yun sa condition na, but okay naman daw siya. So, yun lang, yung good thing naman yung communication namin. open naman and
16: siguro last na lang, coach.
5: Last edition,
16: coach, na nakapag-podium kayo, may konting pressure ba, coach? Siyempre,
5: lagi namang may pressure yung role namin dito. I think yung puro ang titingnan namin dito yung team namin ngayon, paano kami magre-ready, and duro maging inspirasyon namin kung ano yung naging standing before. Pero check namin muna ano yung best na magagawa namin. That's all.
17: Thank you. Coach, kung walang pangalan, ilan daw yung nasa pool ngayon?
5: I think 2021.
18: Good morning and good afternoon, good evening sa lahat. Gapera, Sports Corner PH, People's Journal tonight at kasama rin ang PTV Sports Network. Unahin natin si Coach Shaq. Coach, kasi naman most of the talents na rin came from the national team and even the newcomers and college players na rin. Nakita naman natin yung spike ng kanilang talents when it comes na dito sa participation na rin for the national team training para dito sa ABC Asia Cup. Yung sa mga collegiate players and even the veterans ng PBL.
5: Siyempre sa talent ng bawat isa, I think pag na-maximize natin yung strength nila, magiging better, but hindi siya instant, so I think kailangan namin ng time din, yung pag-proseso din sa bawat isa, kasi siyempre kailangan namin makapag-communicate ng maayos. Siyempre team event to, so hindi siya instant na magiging solid agad, but I think mas mapapabilis na knowing na meron kami mga veteran players na talagang mag-guide din at magiging katulong namin para sa kanya.
18: Ano ba yung mga kinakailangan ninyong improvements para at least magkaroon ng quality style of play pagdating nga sa pagkukumpetensya laban sa mga Asian opponents?
5: I think yung galaw ng as a team, kasi individually alam naman namin na kaya nila mag-perform and may sarili silang galing pagdating sa volleyball. So ang challenge sa amin ngayon yung nga paano namin buuin. And duro training talaga, support talaga namin pagbubutihin na.
18: So, sa mga players natin, unahin natin si Ate Jobs. Kasi si Ate Jovelyn has been part of beach volleyball before, pero ngayon, full-time ka ulit sa indoor volleyball. So, alam naman natin, mabigat ang responsibilidad ang mag-representa sa ating bansa, pero naniniwala ka ba na kakayanin natin ang alas na makakuha ng sapat na resulta upang ma-maintain panlalo ang inyong standings na pagdating sa Asian level and of course, hopefully, podium finish pagdating nga doon sa kandon. Ma'am Jo.
14: Unang-una nga, tulad sa sinabi ni Lai kanina ni Coach Shaq, uncertain po lahat since diloob kami for almost a week pa lang. So, kumbaga, ang focus namin ngayon is yung preparation. Paano namin i-work out yung chemistry. Kasi yun talaga yung pinaka-importante. So, walang expectations. Pero alam namin sa bawat isa kung paano kami magtrabaho. Alam namin sa bawat isa kung paano namin pagkatrabahoan papunta pa po mo sa goal na yun.
18: Okay, si Ate Seth, same question.
19: Yun nga, siguro, more in technical, siguro lahat yan sa coaches namin ibibigay talaga. But then yung chemistry, kung paano namin mapapalakas yung team namin sa mga players, yun na talaga yung duty namin eh. So, kailangan talaga magtrabaho kami everyday. Nag-start na rin kami 1 week ago. And hanggang sa bago magsimula yung tournament, patatrabahuhan talaga namin sa training.
18: Ninja?
20: Hello. As bilang bago pa lang po ako sa team na to, ngayon po focus lang po din po ako sa learnings and yun, so sa learnings na makukuha ko from my ates. And I think po pag nagtrabaho lang po kami ng maayos, I think kakayanin po namin, ibibigyan na lang po namin yung best po namin every day, every sa training pa lang po. So I think yan lang naman.
18: Sihit lang ako ng isang tanong kanina kasi you're a collegiate player na yun. You're about to enter ngayon yung PBL draft. Masasabi niyo ba it is a great dream para sa'yo na of course makakalaro pala hopefully for the national team kung papalari na makapasama dun sa ating final roster?
20: Ito has always been my dream to represent the country po. And yun. Maiyak pa ako dito. So ayun po. Yun, so kaya sobrang thankful po ako na mabigyan ng opportunity na maging parte ng national team.
18: Okay, same question kay Ate Lai, Idol.
1: Pwede ba draft? Realistically, siguro the best result in this coming tournament ABC would be if we're able to apply kung ano yung training namin or ipinapa-implement sa amin ang mga coaches ngayon. If may magka-result doon, we're very, very happy talaga. Kasi at this point, talagang from different teams kami, different club teams, may mga galing UAAB pa. So we're very, very glad for all, grateful for all these athletes that talaga na willing to listen and learn and collaborate with the coaches and all the players. So yun siguro yung hopefully best result and best ano sa amin. Pero definitely hindi mawawala. Pagka-atleta ka, gusto mo talagang manalo para sa bayan. So yun din naman talaga yung biggest goal natin.
18: Isang tanong na lang, Ate Lai. Tinanong ito nung sa activity ng Alliance ng Rubisco Volleyball, masasabi ba natin na, of course, with the dozens of talents na maglalaro nga po di ala sa Candon, masasabi natin na, of course, maibibigay natin yung strong performance natin knowing na, of course, kahit alam naman natin gaano ka-busy sa mga clubs, sa mga college duties nila, yun muna natin, yung, of course, yung pag-represent ng ating bansa. Kasi ito talaga yung mahalagang mission ng every athletes natin. And of course, we're looking forward din also sa mga aabangan natin na iba pang tournaments come 2026 and beyond na rin. Thank you.
1: I totally agree. I think it's one of the, siguro as an athlete, yun yung isa sa mga biggest achievement was to represent the country. And siguro ang masasabi ko lang, ang gusto lang din talaga namin ay mabigyan ng magandang laban. Kasi syempre tayo din po yung host, so we want also to give everybody a good game, hindi lang yung mga kalaban natin, but all the Filipinos who would be there to support us. So that will something na we keep in mind din talaga na kahit hindi kami ganun pa siguro 100% ready, pero pagpasok namin ng court, 101 pa yung ibibigay namin ng effort para makapagbigay ng magandang laban.
17: Yeah. Coach siya? Parang... you have a pool on, yun nga, more or less 2021, and you have these four leagues na. Nakita mo na, no, naglaan mo sila, mabubuo na. How would you describe your team? Ano klaseng team ang binubuo mo? In one sentence, paano mo re-describe?
21: Well, of course, dapat pang international yung galawan namin. So, yung high level talaga. Ito, based sa experience nila nung tatlo na to, alam naman nila kung paano gumalaw sa pagdating sa international. Siguro yung mind and body lang talaga kailangan namin i-prepare. Kasi skills-wise, meron naman talaga. So, yung system lang kung paano namin siya i-apply. So, like yung dulit ko lang kanina, support talaga namin sa magagawa na. More on talagang ma-emphasize namin ano yung goal. And alam naman nila, especially mga veterano namin player, kung ano yung labanan pagdating sa international. Pero yung sa mga bata lang, paano namin sila, paano namin ipa-adapt yung magiging galawan. And siguro yung mindset din na kailangan mag-level up talaga. Kasi yung mga kaharap nila pagdating dito sa ABC, syempre ibang level din yan. So, challenge sa kanila, pero kailangan, i-guide namin sila para parating nila yung goal nila. Yeah, mas mataas na. So, thank you.
22: Yes, Coach. Ano po ba yung schedule ng team? Kailan talaga in-expect na may announce na yung, yes, the whole team? Tapos kailan din kayo pupunta sa Candon? Kasi June 6 to 14 na to eh.
21: Yeah, hopefully this weekend, baka punta na kami sa Candon. Kaya para may advance na rin kami. Training din doon sa court. And yung lineup, wala pa kaming exact date pa may bibigay. So, okay. Ano lang, hintay lang po tayo. Yun lang.
22: Yes. Okay, so please, all the girls, take this opportunity, parting words nyo as we await again your competition for our national team. Yes, Jovi.
0: According to Rich.
22: Yes.
0: Gusto na namin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Philippine National Team, walang isawang sumusuporta. And most especially, gusto mo rin pasalamatan si the front and yung SGA for giving us another chance to wear the uniform. Siyempre, hindi na naman natin alam kung hanggang kailan na lang kami maglalaro. Pero sobrang laking bagay yun sa amin. And kung wala yung suporta ng mga tao ko, iwala din kami dito. And of course, wala ang coaching staff kung bakit kami nandito. Thank you so much. So, okay, magsasawa, magkita-kita kayo sa kanto, support ka nyo.
22: Yes.
0: Ayun. So, you wait kami sa kanila.
22: Sis?
2: Yeah. Siyempre po, we're inviting all the Filipinos to support us sa kanto. And hindi po gusto rin namin kung i-take yung opportunity para makapagpasalamat po sa aming mga club team owners na binigay din yung commitment nila dito para makapaglaro kami ulit for the flag. And syempre din po yung mga makakasama namin na nagpapasalamat din po kami sa commitment nila sa mga teammates namin na maglalaro for the national team.
22: Yes. Nina?
4: Thank you po sa... Gusto ko lang din po magpasalamat sa opportunity yung binigay sa akin na maging part ng national team. And of course, also then kay Tito Frank, kasi siya din po talaga yung pinakauna na po siya na maging part na sumali. Kaya, thank you din. And and also, my ates, thank you din. So,

0: siguro basta naging part ng national team kasi we all mean well for the national team and lahat ng commitment na binigay nila sa national team talagang ano yun, ang sarap din sa pakandang bilang isang atleta. So nagpapasalamat kami sa lahat ng mga atleta na nag-represent ng national team. And ng Alaskan. Then to our federation, despite all the challenges, we're very, very grateful na patuloy pa rin ang paglaban nila para magkaroon ng national team. And hopefully, we're all here as mga veterans and mga bata and mga coaches and mga yung mga former na mga naging part din ng national team na to help siguro build a better and a more siguro powerful PNVF. So we're really hoping na magtuloy-tuloy and sana mas maging ano tayo, siguro united and mas committed for the betterment of the PNVF. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ng sa national team. Sa lahat ng mga atleta, maraming salamat po.
1: Magdami yung
2: Coach, go.
1: Una sa lahat, maraming salamat sa opportunity na na-invite kami dito dahil malaking bagay para sa amin to na ma-share namin kung ano yung saloobin namin. And then, of course, sa lahat ng umulong para mabuo namin yung pool namin sa PNBF, sa SGA, sa Revisco, sa mga schools na nagbigay ng mga players nila. And naging sa family namin lahat dahil siyempre yung suporta. And siguro sa country natin, ilalaban namin to hanggang dulo and para sa inyo. Salamat.
3: Yes. Of course, thank you very much, ladies. Thank you very much for coming. Patuloy po natin suportahan ang laban ng Alas Pilipinas. This has been your TSA Sports Forum. God bless. Great day, everyone.
4: Alright, at inyo pong napakinggan ang Alas Pilipinas Women. Coach Shaq de los Santos, Alaysa Valdeses Molina, Jovelyn Gonzaga, and Nina Itang. So, team, 10 araw na lang bago ang ABC Women's Nations Cup. So, malaki-laking event ho ito for our Philippine Women's National Volleyball Team. So, from June 6 to 14, so this is the first big tournament po ng Alas Women ngayong taon, team.
5: Ngayon, abangan natin yan kasi syempre tayo yung host and for sure maraming manonood dyan din sa mga kababayan natin sa Candon City, sa Ilocos Sur.
4: Okay, so supportahan po natin ang Alas Pilipinas Women at tigilan na natin ang pangbabash. Let's just support the national team. Again, maraming salamat po sa ating nakasama sa Master Control kay Ma'am Nida at kay Boss Jemart sa ating Malolos Transmitter as well. Team, baka may mga gusto kang idagdag.
5: Siyempre, binabati ko lang aking mamagulang si Mama Arnie Tapales at si Papa Beta Pales. Hello, hello sa inyo, love you. At siyempre sa aking girlfriend sa Ika. Hi sa inyo, love you.
4: Ayan, so sa aking wife naman, Jama, I love you, and Jayden, Tatay loves you. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin. Magkita-kita po tayo sa susunod na Wednesday, dito lang po sa Spikers Net. And also, add lang natin, no, team, yung palarong pambansa po is
5: ongoing
4: at ihatid po ng Sports Radio po.
5: Courtesy of our Dota 2 pro player, Jess Laid.
4: Yes, from Agusan del. So, di lang siya nakapag-report sa atin ngayon kasi medyo kapos sa oras tayo. Pero sa mga susunod na programs po, abangan nyo po yung mga ulat natin for Palarong Pambansa 2026. Again, I'm Dennis Hilanga and Timothy Tapales po. At ito po ang Spikers Net. Maraming salamat sa inyong lahat.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports.

America since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, isang kalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos makikipagpulong sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League para isulong ang pamumuhunan sa Pilipinas. Malaking ambag ng Filipino community sa Japan para mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa, kinilala ng Pangulo.
0: Headlines.
4: Embahada ng Pilipinas sa Warsaw, tiniyak na ligtas lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strikes ng Russia.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development naglaan ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng pagguho ng gusali sa Angeles City.
0: Headlines.
4: Pangulong Bongbong Marcos nakikiisa sa Muslim community sa pagdiriwan ng Idil Adha o Feast of Sacrifice sa araw na ito.
0: Headlines.
3: Pahayag ni Senator Aimee hinggil sa no-L scenario sa 2028, ipinagkibit-balikat lang ni Pangulong Marcos Jr. Pahayag ng senadora, diversionary tactic lang ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
4: Kasong obstruction of justice, isasampa ng PNP-CIDG laban kay Senador Robin Padilla at iba pa dahil sa umano'y pagtulong para makataka si Senador Bato de la Rosa.
0: Headlines.
3: Pagtatangka ng mayorya na madaliin ang pagbabago sa Senate rule sa electronic voting, mariing kinundina ng minority bloc.
0: Headlines.
4: At tropical depression, posibleng pumasok sa bansa bukas at tatawaging bagyong Domeng. Department of Social Welfare and Development, all set na sa posibleng epekto ng panibagong sama ng panahon.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules, May 27, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM, sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang makipagpulong sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League habang isusulong din sa Japanese investors ang pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng pulong nito mamayang hapon sa mga Japanese stakeholders. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Gaya ng inaasahan ay puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng 4 na araw na state visit nito sa Japan. Nagsimula ang 2 araw ng state visit ng Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos sa pamamagitan ng state call kina His Majesty Emperor Naruhito at Her Majesty Empress Masako na ginawa kaninang umaga. Magsisimula naman ang aktibidad ng Pangulo sa hapon sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa isang samahan ng mga mambabata sa Japan at ito ay ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Binubuo ito ng mga miyembro ng Japanese Parliament na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal at mambabatas ng Pilipinas upang palalimin ang diplomasya at kooperasyon ng dalawang bansa. Kasama din sa afternoon activities ng Pangulo ang meeting sa Japanese stakeholders at business leaders kung saan ay isusulong ang trade and investment opportunities sa Pilipinas. Makakasama dito ng Pangulo ang kanyang economic team at ang private sector representatives mula sa Pilipinas. Sasaksihan din ng Pangulo ang Memorandum of Understanding signing sa pagitan ng Ayala Group at ilang kumpanya sa Japan. Pagdating naman ng alas 7 ng gabi, oras sa Japan at alas 6 naman sa Pilipinas, ay dadalo ang Pangulo at unang ginang sa state banquet ng host country. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan bago ang pakikipagpulong sa mga leader doon. Kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng mga OFW para mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Pangako ni Pangulong Marcos, patuloy na susuportahan at poprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino kahit na nasa ibang bansa.
6: Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinapurihan ng mga Pilipino na nakabase sa Japan ang mga ginagawa at resulta ng walang patid na pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa. Ayon kay Berlito Capulong, ang chair ng Philippine Assistance Group sa Japan, maganda ang ginagawa ng Pangulo at nakakarating sa kanilang kabatiran ang mga accomplishment nito sa pamamahala sa gobyerno. Lagi ani ang kasama ang Pangulo, pamilya nito at mga miyembro ng gabinete sa kanilang panalangin, kasabay ng pagpapahayag ng pasasalamat sa pagmamahal kay Pangulong Marcos.
7: Mr. President, I'm always praying for you, your family, and your cabinets. Every day, I'm praying for you. Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people. Doing a great job.
3: Yan ang pahayag ni Berlito Capulong, ang chair ng Philippine Assistance Group sa Japan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang kanyang state visit sa Japan para patatagin at palawakin ang strategic partnership ng dalawang bansa. Nakatoon ang kanyang pagbisita sa pagtulungan sa seguridad, kalakalan, pamumuhunan, energy, maritime affairs at regional peace. Tatalakayin din ang mga prioridad ng Pilipinas at kung paano magtutugma ang interes ng dalawang bansa sa mga issue sa West Philippine Sea, tensyon sa Middle East at iba pa.
8: I will be advancing Philippine priorities and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council.
3: Samantala, magkakaroon ng malawak na talakayan sina Pangulong Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa iba't ibang isyu at kung paano palalakasin ang ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa patungkol sa seguridad, ekonomiya, global peace at kaunlaran. Inaasahang sasaksihan ng dalawa ang paglagda sa ilang kasunduan.
8: The Prime Minister and I also expect to witness a signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation.
3: Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Binigyan din ng isang ekonomista ang napakalaking epekto ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa isang state visit upang maselyuhan ang mga kasunduang lalo pa magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa panayon ng programang Boses kay Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo, ilan anya sa mga benepisyo ng bansa sa state visit ni Pangulong Marcos sa Japan ay ang karagdagang infrastructure financing, investors at employment opportunity para sa mga Pilipino. Sa tulong din ito ay mas mapapalakas at mapapatibay pa ang trade relationship ng Pilipinas at Japan.
9: Hindi nga itong bisita na ito dahil Japan is a natural ally. So may common interest tayo, no? It's to their interest to strengthen our most of our countries, no? To be more competitive within the ASEAN region, no? Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap. Kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy, no?
4: Yan ang pahayag ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bahagi ng layunin ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa agrikultura. Ito ay sa gitna ng paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa food security ng Pilipinas. Una lang sinabi ng Department of Agriculture na kabilang sa mga posibleng talakay ng Pangulo sa kanyang state visit ang pag-amyenda sa Philippines-Japan Memorandum on Agriculture para maisama ang fishery sector. Ayon pa sa DA, nais din ng Pilipinas na makatuwang ang Japan sa smart agriculture, gayon din ang pagbaba sa taripa para sa Philippine fresh bananas. Bago tumulak ng Japan, pinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang gabinete para pag-usapan ang mga paghahanda upang ibsan ang epekto ng El Nino sa bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa pool ng manungkulan sa pwesto, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong June 2022 ay aktibong tinututukan ng malaking infrastructure projects sa ilalim ng programang Build Better More na karamihan ay suportado ng Japan. Kabilang sa malalaking proyektong pinondohan ng JICA at Official Development Assistance ay ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway System at Pasig-Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Noong January 2023, inilunsad ang Japanese-made na tunnel boring machine sa East Valenzuela para sa unang subway ng Pilipinas. Katuwang din ang Pilipinas at Japan kasama ang Estados Unidos noong 2024 sa Partnership for Global Infrastructure and Investment o PGII Luzon Economic Corridor para palakasin ang infrastructure, clean energy at supply chain. Patuloy ding tumutulong ang Japan sa Pilipinas tuwing may kalamidad. Ilan lamang ito sa mga pangunahing proyekto at suporta ng Japan na tumutulong sa pag-unlad ng Pilipinas na pinakikinabangan ng mga ordinaryong Pilipino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Warsaw na ligtas at accounted ang lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strikes ng Russia sa Kyiv na kumitil sa 4 na buhay at ikinasugat ng humigit-kumulang 100 katao. Simula nitong nakaraang weekend, patuloy na sinusubaybayan ng Embahada ang kalagayan ng maliliit na komunidad ng mga Pilipino sa Kyiv at nasa iba pang lungsod sa Ukraine. Una rito, naglunsad ang Russia ng magkakasunod na pag-atake gabi ng Sabado, Mayo 23 gamit ang mga drone at hypersonic Oreshnik Intermediate Range Ballistic Missile. Winasak ng mga ito ang dose-dosenang kabahayan, paaralan, pamilihan at isang museo. Kinumpirma naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi naharang ng kanilang air defense ang lahat ng ballistic missile na ang karamihan ay sadyang itinarget sa kabisera.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, naglaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng paunang 464,000 pesos na humanitarian assistance para sa mga nakaligtas at pamilya ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusaling itinatayo sa Angeles nitong linggo. Ipinag-utos na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang profiling ng mga na-rescue at magbibigay ng kaukulang ayuda tulad ng financial assistance at burial assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi. Kabilang sa mga naipamahaging tulong ang family food packs, non-food items, ready-to-eat food boxes, financial aid at psychosocial interventions para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ayon pa sa ehensya, pagkabalik ng mga manggagawa sa kanilang lalawigan ay bibigyan sila ng livelihood assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program upang makatulong sa kanilang muling pagbangon.
10: Pwede po tayo ng family food pack, pwede po eat box, pero importante yung cash kasi hindi man lahat ng pangangailangan matatagpuan yung dilapit sa panahon na yun. Importante na maabot namin kagad yung agarang cash relief assistance na 10,000. Then pag-uusapan natin ano namang livelihood ang gusto nila for the wrong run. Ang iniwasan natin yung kagutuman sa pamilya. Yung breadwinner either na injured or nanggood pa, hindi pa nare-recover, or even worse, nasa labas man sila, pero wala rin sila. Pinapintabuha ko ng ating Pangulo, mga instruction ng ating Pangulo, na makipag-ugnayan sa lokal na pamalaan para yung mga pangangailangan ng mga biktima, whether nakalabas or makaantay pa ng pagkisa, mas grado rin matutungan sila.
4: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla nag-inspeksyon sa Ground Zero ng gumugusali sa Pampanga. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagtungo si DILG Secretary John Vic Remulla sa Ground Zero ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga para personal na inspeksyonin ang nagpapatuloy na operasyon sa lugar. Dumalo ang kalihim sa isang situational briefing ng Unified Command System kung saan tinalakay ang pinakabagong update sa search, rescue at retrieval operations kabilang na ang mga hamon, resource requirements at mga ipinatutupad na safety measures sa lugar. Ayon sa kalihim, magpapatuloy ang search and rescue operations dahil hindi pa umano nawawala ng pag-asa ang pamahala na posibleng may survivors pa mula sa gumuhong gusali. Kasabay nito, inanunsyo rin ng kalihim na bumuo na ang DILG ng isang fact-finding team para investigahan ang sanhi ng pagguho ng gusali at matukoy ang posibleng criminal liability ng may-ari ng gusali at contractor nito. Sasaklawin din ang investigasyon ang posibleng kapabayaan ng city engineer at city building official sa kanilang tungkulin. Patuloy namang nagtutulungan ang iba't ibang ahensya sa ilalim ng Unified Command Structure para mapabilis ang operasyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng responders sa lugar. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Muslim community sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sinabi ng Pangulo na ang Idil Adha ay paalala para pag-isipan at mas patatagin ang mga pagpapahalagang nagkakaisa sa mga tao bilang isang bansa. Samantala, maaga nagtipon-tipon ng Muslim community sa iba't ibang bahagi ng bansa para gunitain ang Idil Adha ngayong araw, isang regular holiday. Karaniwang ipinagdiriwang ang Idil Adha sa pamamagitan ng mga panalangin at pagtipon ng Muslim community sa Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, suspendido ang number coding ngayong araw habang epektibo ang double pay para sa mga manggagawa mula sa pribadong sektor.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naibigay na ng Department of Trade and Industry o DTI sa unang batch ng recipients ang 2 billion peso e-transport loan program para sa public utility vehicle drivers at operators. Pumalo sa 13 transport cooperatives ang nakatanggap ng 3 million peso loan bawat isa para sa pag-umpisa ng kanilang transition sa e-vehicle kung saan kasama nga rito ang grupong Pasang Mazda na pinamumunuan ni Kaobet Martin. Ayon kay Kaobet, malaking tulong ang loan program na ito ng DTI dahil unti-unti ay maisasagawa na ang transition ng mga transport group sa paggamit ng e-vehicles at upang makaiwas na rin sa pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo.
12: Magsisipin tayo from diesel fed o gas para dito sa electric vehicles sapagkat nakita natin mga problema. Noong last week of March, biglang tumaas ang diesel.
3: Yan ang pahayag ni Pasang Mazda President Kaobet Martin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Lumaki ang posibilidad ng namumurong rollback sa presyo ng produktong petrolyo bunsod ng malakihang bagsak presyo sa petroleum products sa unang araw ng trading day sa pandaigdigang merkado. Sa unang araw ng trading, bumagsak na sa 8 pesos ang tapyas sa kada litro ng diesel, 4 na piso at 20 sentimo naman sa gasolina, habang 9 pesos sa tapyas sa kerosene. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, posibleng mapanatili ang ganitong rollback trend, lalo pat napipinto na rin matatapos ang kaguluhan sa Middle East.
13: It may hold, no? Kasi medyo malaki talaga yung binaba, no? Although pwedeng mabawasan pa yan, no? Kasi fundamentally kasi talagang sabihin natin yung tightness still there.
4: Yan ang bahay ni Jetty Petroleum President Leo Bellas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na hinihimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga overseas Filipino worker na mag-loan sa ilalim ng OFW Negosyo Fund Program sa gitna ng epekto ng Middle East crisis sa kanilang trabaho at seguridad sa ibang bansa. Sa ilalim ng programa, katuwang ang DMW at OWA, maaaring makautang ang isang OFW mula 30,000 pesos hanggang 20 million pesos na may 5 taong palugit sa pagbabayad. Sa programang Boses, sinabi ni DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group Wally Don Calderon na layunin ng programa na tulungan ang mga OFW na maging handa at matatag sa biglaang krisis tulad ng kaguluhan sa gitnang silangan.
14: Meron po tayo talagang long-standing reintegration program. Yung mga kababayan nating OFW, ang pangarap natin ay makabalik sila dito sa atin sa Pilipinas at makapamuhay ng meron ng sapat na kikitain na hindi na kailangan bumalik. Ito po, konkreto na po rito na makikita po na susuportahan po natin sila magkaroon ng negosyo o kita dito na hindi na po nila kailangan mga ibang bansa para po sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya.
3: Si DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group Wally Don Calderon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Department of Energy pinasinayaan ang nasa 20.774 megawatt solar farm na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Yes, Chef, pinasinayaan nga ng Department of Energy ang nasa 20.774 megawatt Misamis Solar Project. Ang naturang pag-switch on inauguration ay sa pagtulong din ng FTC Green Company na nagpondo sa naturang solar project. Ang naturang solar facility, Chet, ay ini-expect na magko-contribute ng additional clean and sustainable power sa Visayas at Mindanao grid habang sinusuportahan din ang kabuuang energy transition goals sa pagpapalakas ng long-term energy security at resiliency. Ang naturang proyekto ay magre-replika sa patuloy na kolaborasyon ng pamahalaan at ng pribadong sektor sa pagpapalakas ng renewable energy investments at kabilang din ang pagpapalakas ng indigenous energy resources para sa mas malinis at mas reliable na supply ng enerhiya na makakamtan ng ating bawat mamamayang Pilipino sa hinaharap. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check, alas 11:22 ng umaga. Patuloy na nakatutok ang Department of Energy o DOE sa pagdaragdag ng supply ng kuryente sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, partikular na tinukoy ni Energy Undersecretary Mario Marasigan ang kasalukuyang 25 projects na inaasahang magbibigay ng karagdagang 1,400 megawatts bago matapos ang first semester ng taong ito. Pinalalakas din aniya ang mga linya ng kuryente para matiyak na handa ang sistema lalo na ngayong tag-init.
16: Pagdating naman po sa ating mga transmission facilities, sinisigurado po natin na yung ating transmission network provider ay nabibigyan po ng tamang koneksyon ang ating mga planta ng kuryente. At pagdating naman po doon sa ating mga distribution utilities, kagaya po ng Meralco dito sa NCR, ito po ay sinisigurado natin na sila po ay nag-i-improve. Binomonitor po nila at sinecheck ang maintenance sila ng kanilang mga linya at facilities.
3: Ang tinig ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kinumpirmahan ng Department of Agriculture o DA ang pagtaas ng compliance sa mga nagbebenta ng bigas sa itinakdang 50 pesos kada kilo na price cap para sa 5% broken imported rice sa Metro Manila. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, mas marami ng retailers ang sumusunod ngayon sa price cap kung saan umakyat na sa 63% ang naitalang compliance rate. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang pagbabantay at spot checking ng DA, katuwang ang Department of Trade and Industry, Philippine National Police at lokal na pamahalaan upang matiyak na hindi maibebenta ng mahal ang mga imported na bigas na pasok sa rice price cap.
17: Simula po, medyo maraming hindi nakakasunod dahil mataas pa raw yung kuha nila. Pero magandang balita po rito, lalo na sa National Capital Region, ay tumaas na po sa 63% ang compliance rate ng ating mga retailers na nagbebenta po within the mandated price ceiling.
4: Yan ang tinig ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11:24 ang atin pong oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:25 ng umaga, oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos sa naumanoy walang magaganap na eleksyon sa taong 2028 at magkakaroon pa umano ng term extension. Sa isang ambush interview sa Pangulo, nahingan ito ng reaksyon kaugnay sa no election scenario na pinalulutang ni Senador Aimee. Mababakas pa ang sandaling pagkagulat sa mukha ng Pangulo dahil sa katanungan saka agad nang ngumisi kung saan maging si First Lady Liza Araneta Marcos ay tinawanan ang pinalulutang na ideya. Una nang sinabi ng Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay palaging nakasunod sa batas. Dapat aniyang tanungin si Senador Aimee kung saan ba niya nakukuha ang mga pinalulutang nitong impormasyon.
18: Unang-una, Pangulo, noon ba natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, o anuman ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabas sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod na batas. Ang tanungin nyo, kung sa Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo? Sa kanya inyo itanong.
4: Samantala, dagdag pa ni Castro na diversionary tactics lang ito ni Senadora Aimee upang ilihis ang atensyon ng publiko sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at ang nangyaring putukan sa Senado at ang tunay na motibo rito.
18: Ito ay para matakpan, matabunan at totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Aimee pagdating sa impeachment trial. Wala pa ang trial pero para meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaano pa naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng doon.
4: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpalabas na ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor at dalawa pang opisyal kaugnay ng kasong plunder at indirect bribery batay sa findings na Office of the Ombudsman. Inissue ng 7th Division ng Anti-Graft Court ang PHDO nitong Martes, Mayo 26 na kinabibilangan din nina Joseph Varias Espiritu at Aristotle Baluyot Viray. Ayon sa investigasyon, may kaugnay ng kaso sa umano'y campaign donations na umaabot sa 75 million pesos na natanggap ni Marcoleta mula sa mga kapwa akusado. Batay sa ulat, nagsumite ng kahilingan ang Office of the Ombudsman para sa PHDO noong Mayo 25, isang araw bago ito inilabas ng korte. Ang PHDO ay pansamantalang nagbabawal sa isang individual na umalis ng bansa habang sinusuri pa ang kaso kahit wala pang naisasampang formal na kaso sa hukuman.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Mariing kinundina ng Senate Minority Bloc ang anilay pagatangka ng mayorya na madaliin ang majority change sa Senate rules kaugnay ng electronic voting ng mga senador. Tanong rito ng minorya na kung minamadali ba ang pag-amyenda sa naturang rule dahil nais nilang makaboto si Senador Bato de la Rosa at dahil sa ulat na mayroong majority senators na maaring arestuhin. Saan nila na ang ginawa nilang pag-walkout sa plenaryo ay dahil sa hindi na maayos na deliberasyon, lalo't ang isinusulong na pagbabago ay makaka-apekto ng malaki sa kung paano umaten ng mga sesyon at proceedings sa mga senador at matupad pa rin ang kanilang mandato gamit ang teleconferencing. Dagdag pa ng minorya na nararapat na buksan ito sa isang healthy public debate sa halip na madaliin sa pamagitan ng paniniin ng mayorya.
19: Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media, na ilalabas ng warrant of arrest para makaboto yung mga yun na makakulong kung sino yun, para makakaboto sila kung nakakulong.
20: It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga ito kalokohan. Violation of the rules.
21: Because they are
18: disobeying our rules.
5: Mali.
4: Yan ang pahayag na ilang miyembro ng Senate Minority Bloc.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senate Minority Bloc maaaring ikonsidera ang pagdulog sa Korte Suprema hinggil sa posibleng abuse of discretion ng Majority Bloc sa pag-amyenda ng Senate Rules. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Maaaring ikonsidera ng Senate Minority Bloc ang pagdulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang posibleng abuse of discretion ng majority sa ginagawa ang pagtatangka na wag sundin ang kanilang rules sa pagtalakay sa panukala ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate Rules para mapayagan ang online participation at voting ng mga senador sa sesyon. Ayon kay Soto, isa sa alang-alang nila ang pag-akyat sa Korte Suprema kapag nagpumilit pa rin at hindi pa rin nila mapigilan ang mayorya sa hindi tamang paraan ng pagsusulong na agad maipasa ang naturang panukalang amendment. Git ng minority leader, dapat na sundin at hindi baguhin ang Senate Rules para lang sa mga personal na dahilan. Malinaw ayang sinasabi sa kanilang rules na ang anumang panukalang pagbabago sa patakaran ay dapat dumaan sa Rules Committee at kailangang may committee report bago ito talakayin sa plenaryo ng Senado. Anya, hindi pa nga nabubuo ang Rules Committee at wala pa itong chairman dahil nasa acting capacity pa rin si Senator Joel Villanueva bilang majority leader ngayon. Bakit ayaw nila iginigiit ang mali para lang mapaboran si Senador Ronald Bato de la Rosa at kung sino pa mang mga senador mula sa mayorya ang sinasabing maaaring makasuhan sa mga susunod na araw? Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kakasuhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG si Senador Robin Padilla at iba pa dahil sa umano'y pagtulong para makatakas si Senador Bato de la Rosa. Ayon sa CIDG, ihahain nila sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang reklamo dahil nilabag umano ni Padilla ang Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice. Sinabi ng CIDG na ang paghahain ng reklamo ay sang-ayon sa mandato nilang imbestigahan ng mga krimen at ipatupad ng batas ng patas at walang kinikilingan. Una nang umapila si Justice Secretary Frederick Vida kay De La Rosa na sumuko na sa mga otoridad at kilalanin ang tuntunin ng batas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagkansela sa lisensya ng mga baril ni Senador Bato De La Rosa, walang bahid politika ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Diyan, nanindigan nga ang Philippine National Police na walang bahid politika ang revocation o pagbawi sa lisensya ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang binigyan diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasabay ng pagtitiyak na tatalima sila sa kung ano ang nakasaad sa batas. Giniit ni Nartates na ginagawa nila ito bilang kanilang mandato na tiyakin ang responsableng paggamit ng baril para na rin sa kaligtasan ng lahat. Dagdag pa niya, ang pagbawi ng lisensya ng baril ay ginagawa ng patas, profesional at may paggalang sa karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Nabatid na pirma na lamang mula sa hepe ng Firearms and Explosives Office ang hinihintay para tuluyan ng i-revoke ang mga lisensya ng mga armas ni De La Una nga rito ay pinawi ng publiko hinggil sa posibleng special treatment kay De La Rosa sa sandaling mahuli ito. Sinabi ni Nartates na hindi makaapekto sa kilos sa mga pulis sa pagiging dating hepe ni De La Rosa ng PNP at mananatili silang profesional sa pagpapatupad ng batas. Ipinag-utos rin ng PNP Chief sa lahat ng mga unit commander na maigpit na sundin ang mga standard operating procedures sa anumang operasyon na may kaugnayan sa paghahain ng ICC warrant kay De La Rosa. Kanya namang inatasan din ang mga commander sa ground na iwasan ang anumang pabor o special treatment at pigilan ang hindi otorisadong pagbubunyag ng mga impormasyon na maaaring makaapekto sa tamang proseso ng batas. Mula rito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Aabot sa 9 hanggang 10 senador ang imbestigahan ng Office of the Ombudsman. kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Pahayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya matapos kumpirmahin ang pag-asampa ng kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggo Estrada sa Huwebes at Senador Joel Villanueva sa susunod na dalawang linggo. Ayon kay Rimulya, may tatlo pang senador na iniimbestigahan bukod pa sa mga nauna ng sinampahan ng kaso. Sa ngayon, patuloy pang sinusuri ang mga ebidensya at hindi pa inilalabas ang lahat ng detalye ng investigasyon. Nilinaw din ng Ombudsman ng isang hiwalay na reklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta ay posibleng umabot din sa kasong plunder kahit pa may kinalaman umano ito sa donasyon, depende sa magiging basihan ng investigasyon.
5: Mayroon pa kami mga pinag-aaralan ng mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan nyo yan. Ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya sapagkat one shot lang to. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga, mabibigat na tao.
3: Pinabulaan na naman ni Ombudsman Rimulya ang mga alegasyong pag-single out sa mga senador mula sa mayorya kaugnay ng issue sa flood control projects. Ayon kay Rimulya, sadyang nasa flood control talaga at Senado ang interes ng taong bayan ngayon kung kaya't ito ang kanilang unang tinugunan.
5: Ang trabaho ng Ombudsman lahat eh. Ngayon, marami ako pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, naki Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinapasun na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin ito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso.
3: Ang mga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kamara, nakatuon sa pagpasa ng mga panukalang batas na may direktang pakinabang sa publiko. Mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tiniyak ni House Speaker Faustino Bojidi na nanatiling nakafocus ang Kamara sa pagpasa ng mga mahalagang panukalang batas na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Ito ang pahayag ni Dee sa nalalabing araw bago ang adjournment ng sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo. Kagabi pasado alas 11 ng gabi nang matapos ang plenaryo kung saan na inihabol na maipasa ilang panukalang batas sa second and third reading. Sa plenary sessions, mula nagbukas ang sesyon, inaprubahan ng House of Representatives ang 36 na panukalang batas sa ikatlo at pinal na pagbasa, habang 29 naman ang naipasa sa ikalawang pagbasa. Kabilang sa mga panukalang naaprubahan sa ikalawang pagbasa ang 5 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kabilang dito ang panukalang Right to Access Information Act, panukalang pagpapalakas ng Basis Conversion and Development Authority, Child Online Safety and Protection Act of 2026, pagpapalawak ng National Feeding Program tungo sa National Nutrition Program at ang Digital Media Anti-False Information Act. Ayon kay D, determinado ang Kamara na sulitin ang nalalabing panahon upang maisulong ang mga batas na mahalaga sa kapakanan ng mamamayan. Sinabi ni D na magpapatuloy ang Kamara sa produktibong trabaho sa legislatura hanggang sa huling araw ng sesyon sa Hunyo 4. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:38 po ng umaga, balita sa ating panahon. Inaasahang papasok sa bansa ang Tropical Depression sa Huwebes ng hapon o gabi at tatawaging Tropical Storm Doming. Ayon po sa PAGASA, posibleng lumakas ang Tropical Storm at maging Typhoon sa Sabado, Mayo at 30 habang nasa Philippine Sea. Posible namang itaas ang signal number 1 at maaari ring lumakas ang habagat sa Sabado. Bagamat mababa ang tsyansa na maglandfall sa bansa, maaari pa ring maramdaman ang malalakas na hangin sa extreme northern Luzon habang inaasahan ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga baybayin ngayong weekend.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: All set na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng Low Pressure Area o LPA na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may nakapreposition ng mahigit 4.7 milyong family food packs sa iba't ibang warehouse sa buong bansa para sa mga maapektuhang pamilya. Batay sa monitoring ng PAGASA, malaki ang posibilidad na maging tropical cyclone ang LPA at tatawaging Tropical Depression Domeng kapag nakapasok na ito sa PAR. Sinabi ni Dumlao na bukod sa family o bukod sa food packs, eh meron ding mahigit 589 na milyong pisong halaga ng iba pang food items, higit 735 million pesos para sa non-food relief items at mahigit 153 million pesos para sa iba pang kagamitan. Meron ding nakalaang 923 na milyong pisong standby funds ang kagawaran para sa disaster response operations. Nakahanda ring i-deploy ang kanilang mobile command centers, mobile kitchens at water tanks kung kinakailangan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala na po ang PAGASA hinggil sa mas malalakas na bagyo bunsod ng inaasahang El Nino sa pagsapit ng Hunyo. Sa panayam ng programang Boses kay DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis, posible aniyang below average na bilang ng bagyo ang maranasan ng bansa, ngunit kaakibat naman ito ang pagtaas ng posibilidad na nasa typhoon at super typhoon category ang mga ito. Ito rin kasi ang naranasang mga senaryo sa mga nagdaang El Nino phenomenon sa bansa, kaya naman ito na rin ang dapat paghandaan ng buong bansa.
7: Usually po, type of typhoon and super typhoon category. So, ibig sabihin po, yung hangin niya ay lumahang makapaminsala. At kung babalikan po natin, yung 2023 na meron tayong El Nino, 11 lang yung ating bagyo, which is below average po talaga. But 7 out of 11 noong time na yon ay typhoon at super typhoon category. So, yung mga ganun pong posibilidad ay posible rin natin maranasan ngayong panahon ng El Nino.
3: Yan ang pahayag ni DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Posibleng hindi umabot sa critical level ang antas ng tubig sa Angat Dam ngayong taon sa kabila ng patuloy na pagbaba ng water level nito. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Joffren Habaluyas, maaaring bumaba lang ng 170 meters ang level ng tubig sa dam sa katapusan ng Hunyo, mas mataas sa 160 meter critical level. Gayunman, nagbabala ang Weather Bureau na maaari pa rin maging banta ang El Nino sa supply ng tubig sa susunod na taon, partikular sa unang quarter.
8: We are not projecting it to go below the 160 level, possible hanggang 170 or just below the 170 level. So we're expecting na makarecover ang Angat by mid-July until the level continuously increase hanggang sa dulo ng taon.
4: Si PAGASA Weather Specialist Joffren Habaluyas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Alas Pilipinas Women 20-player pool para sa ABC Women's Nations Cup. Pinangalanan na ng Philippine National Volleyball Federation. Mula sa Sports Radio 918, narito po ang ulat ni Dennis Hilanga.
9: Inanunsyo na ng Philippine National Volleyball Federation ang 20 players na bumubuo sa Alas Pilipinas Women Pool na nakatakdang lumahok sa ABC Women's Nations Cup mula June 6 hanggang 14 sa Candon, Ilocos Sur. Muling nagsama-sama matapos ang 2019 Southeast Asian Games ang mga veteranong sina Alyza Valdez, Jovelyn Gonzaga at Cez Molina para pangunahan ang national team. Kasama nila sa pagpipilian para sa final lineup ang ilanding PBL players kabilang sina Tots Carlos, Tricia Tubu, Royce Tubino, Thea Gagate, Cloan Mondoñedo, Kyle Negrito, Kayla Atienza, Alyza Eroa at Ara Galang. Kabilang din sa mga pagpipilian ang mga college standouts na sina Vanessa Sari, Jazz Elyarina, Clarice Loresco, Nina Itang, Third Tudaw, Tin Ubaldo, Natalie Estrellier at Lara May Silva. Tutungo na ang Alas Women sa Candon ngayong linggo para palawigin pa ang kanilang training camp. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:43 ng umaga, oras natin Pilipinas. Andabayanan po ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lang dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagumdum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo? Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
0: Uwi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 4 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, mga balita naman sa ating lalawigan sa Luzon. National Irrigation Administration o NIA Region 2 puspusan ang ginagawang hakbang para matugunan ang epekto ng El Nino sa kanilang service delivery area. Mula Radyo Pilipinas, Tugigaraw, narito ulat ni April Racho.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Puspusan ang ginagawang hakbang ng National Irrigation Administration o NIA Region 2 upang maihanda ang mga magsasaka sa kanilang service delivery area mula sa epekto ng nakaambang El Nino. Ayon kay Engineer Arnulfo Alejandro, ang Supervising Engineer A ng Operations Section ng ahensya, ngayon at napapaulat pang posibleng maranasan ng Super El Nino, patuloy ang kanilang pagsasagawa ng awareness campaign sa mga Irrigators Association. Kasabay nito ay kanila rin inirerekomenda ang pag-aangkop o adjustment sa cropping calendar na nakadepende sa supply na mayroon sa water sources. Upang masigurong walang masasayang na tubig, kanilang isinasagawa ang rotational irrigation scheme at patuloy na isinusulong ang alternate wetting and drying technology na ayon sa NIA ay makakatutulong upang makatipid ng hanggang 30% ng tubig. Ang nabatid pang malaking tulong sa panahong ito ang mga solar-powered irrigation project na naipatayo sa maraming lugar na sa rehiyon. Magagamit ang matinding init ng panahon ani upang makapagpadaloy ng tubig mula sa mga kailugan at hindi na kailangan pang gumastos ng gasolina o krudo. Ngayong wet cropping season, nasa 109,000 hektarya ang target na mapatubigan sa nasasakupan ng NIA Region 2. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Baling tayo sa Radyo Pilipinas Bontok, may gagawin pag-uulat si Apollo Padaen, Local Health Insurance Officer ng Mountain Province. Inikayat ang lahat ng miyembro ng PhilHealth na maging bahagi ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inikayat ni Local Health Insurance Head Officer ng Mountain Province na si Ginoong Jose Sapawil sa lahat ng mga membro ng Philippine Health Insurance na mag-enroll sa programang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Ayon kay Sapawil, pag membro ka ng YAKAP sa PhilHealth ay maraming mga medical benefits ang iyong makukuha sa nabilang beneficiaryo may sakit man o wala. Una ay kailangang may PhilHealth ID card number ang beneficiaryo. May mga YAKAP accredited na mga hospital na pwedeng mag-enroll sa programang ito at kasama pati ang 4 na accredited na mga doktor ng buong lalawigan at kasama na pati ang mga municipal health officers na magbibigay ng libreng serbisyo. Lahat naman ng mga municipal health officers sa buong lalawigan ay accredited sa YAKAP program. Para sa Bagong Pilipinas, sa Bulabadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Bicol Region, Naga City Mayor Lenny Robredo nakipagpulong sa mga opisyal ng National Electrification Administration para sa modernisasyon ng elektrisidad ng kanyang lungsod. Magbabalita si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Naga.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nakipagpulong si Naga City Mayor Lenny Robredo kay National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda upang pag-usapan ang mga proposed at continuing projects ng ahensya na isang hakbang upang pagandahin ang serbisyo ng kuryente sa lungsod. Sa courtesy visit ni Mayor Robredo sa NEA's Central Office, sumentro ang pulong sa modernisasyon ng electrical infrastructure ng Naga City. Kabilang rito ang kauna-unang underground cabling program na layuning alisin ang mga salasalabat na kable na pupondohan sa ilalim ng barangay line enhancement program ng ahensya. Kabilang rin sa tinalakay ng dalawang opisyal ang relokasyon ng mga poste sa daan na nakakasagabal at nagdudulot ng pagsisikip sa daloy ng trapiko sa Naga City. Dumalo sa meeting ang mga opisyal ng NEA na sina Deputy Administrator Vic Alvaro, NEA Tered Acting Manager Engineer Raymond Napilot at Butch Silvano Jr. at mga opisyal mula sa Naga LGU, Kasureco 2 General Manager Board Member Edgardo Piamonte at ang technical consultant ng NEA na si Professor Rualdo Del Mundo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Bicol, iba't ibang ahensya ng pamahalaan nagkaisa para sa RCSP Servicio Caravan sa Catanduanes. Sa detalye mula kay Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
13: Radyo Pilipinas Report.
15: Nagsagawa ng Retold Community Support Program Servicio Caravan sa ilang barangay sa bayan ng San Andres, Catanduanes. Kabilang sa mga napagkalooban ng serbisyo ang mga residente ng Barangay Lubas, Barihay at Tibang sa ilalim ng programa ng Department of the Interior and Local Government. Layunin ng nasabing caravan na direktang maihatid sa mga komunidad ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang libreng konsultasyong medikal, libreng gupit, libreng legal na konsultasyon, mobile registration at iba pang serbisyong pampubliko. Nakiisa rin sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan kabilang ang Municipal Health Office, Municipal Agriculture Office, PESO, MSWDO, PDAW, Municipal Civil Registrar, gayon din ang Philippine Army at Integrated Bar of the Philippines Catanduanes Chapter. Bago isinagawa ang caravan, nagsagawa muna ng immersion ng RCSP team sa bawat barangay upang personal na makausap at malaman ang pangunahing suliranin ng mga residente. Ayon sa lokal na pamahalaan, magsisilbing batayan ang mga natukoy na pangangailangan upang maihatid ang mas angkop na programa at serbisyo para sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dumako po tayo sa Visayas, ikalawang batch ng hog raisers sa Bohol na tinamaan ng ASF na tanggap ang indemnification mula sa pamahalaan. Magbabalita si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu.
13: Radyo Pilipinas Report.
16: Umabot sa 302 hog raisers mula sa lalawigan ng Bohol ang nakatanggap ng kanilang pinansyal na tulong mula sa pamahalaan na aabot sa 7.52 million pesos na kabuo ang halaga. Iniabot ang tulong para sa mga natamaan ng African Swine Fever o ASF mula sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry at sa tulong na rin ng Provincial Government of Bohol. Nagmula ang mga benepisyaryo sa 17 munisipalidad sa Bohol na nagtipon sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City upang sabay natanggapin ang bayad pinsala o indemnification mula sa gobyerno upang maibsan ang epekto ng ASF sa kanilang kabuhayan. Ayon sa Kapitolyo ng Bohol, nakadepende ang natanggap nilang halaga sa dami ng apektadong baboy sa kanilang hog raising farm. Mayroong hog raiser na nakatanggap ng 260,000 pesos habang mayroong din naman nakakuha ng 240,000 pesos. Base sa panuntunan ng DA BY, nagkakahalaga ang assistance ng 12,000 pesos para sa sow o boar, 8,000 pesos sa fattener at 6,000 pesos sa weanling. Bukod sa mga tauhan ng DA BY, dumalo din sa payout ang mga kinatawan ng Kapitolyo kasama si Provincial Administrator Aster Caberte, Provincial Veterinarian Dr. Madeline Paman at mga kinatawan ng 17 LGU kung saan nagmula ang mga nasabing hog raisers na apektado ng ASF. Patuloy ang mahigpit na border control ng lalawigan ng Bohol upang masigurong hindi na kumalat pa ang ASF sa probinsya at karating lugar sa Kabisayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: National Authority for Child Care at ilang LGU sa Silangan, Visayas nagsanib puwersa para sa adoption at alternative child care programs. Sa ulat mula kay Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas, Sogod.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Formal na lumagda ang National Authority for Child Care sa isang kasunduan kasama ang tatlong lungsod at 10 bayan sa Rehiyon 8 noong Mayo 20 upang palakasin ang administrative adoption, foster care at iba pang alternative child care para sa abandoned, neglected, orphaned, surrendered, abused or exploited children sa rehiyon. Kabilang sa mga bagong LGU ang Santa Fe, Mayorga, Burawin at Isabel sa probinsya ng Leyte, Villarreal, Pinabacdao at Calbiga sa probinsya ng Samar, Catarman, Mondragon at San Isidro sa probinsya ng Northern Samar, kasama na ang mga lungsod ng Tacloban, Baybay at Calbayog. Dahil dito, ang kabuuang bilang ng mga local government unit sa

0: saan may kabuuang 271 na mga bata ang natulungan ng mga programang ito simula noong 2023. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Allowance ng mga leader ng Senior Citizens Association sa Bacolod City, dinoble. Ipinatayo ang Senior Citizen Building sa lungsod, natapos na. Ang detalye mula kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Dinoble ng Bacolod City, Mayor Greg Azataya ang puwanang allowance ng mga presidente ng Senior Citizen Associations mula sa 500 piso ay naging 1,000 piso. Bukod dito, tinupad din ng lokal na pamalaan ang pangakong magtatag ng isang Senior Citizen Center. Kapag tuluyan ng operational, magsisilbi ang center bilang one-stop hub para sa mga senior citizen kung saan matatagpuan ang Office for Senior Citizen Affairs at iba't ibang mahalagang medical at social services. Bukod sa administrative support, inihahanda rin ng lokal na pamalaan ang pharmacy, dental clinic at eye clinic na magbibigay ng libreng check-up at kamot sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Inihahanda rin ngayon ang live training, skills development at recreational programs para sa mga senior citizen. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mula naman sa Mindanao, garbage collection sa Davao City magpapatuloy sa kabila ng suspension order ng DNR sa pagtatapon ng basura sa sanitary landfill. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Magpapatuloy pa rin ang regular na schedule ng garbage collection operations ng City Environment and Natural Resources o SENRO sa Davao City sa kabila ng inilabas na suspension order ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Davao at Environmental Management Bureau Davao Region na pansamantalang pagsuspende sa operasyon ng kasalukuyang landfill site doon. Ayon kay Harvey James Antigse, ang officer in charge ng City Information Office, gagamitin na ng pamahalaang lungsod ang bagong sanitary landfill facility sa barangay New Carmen. Naghain na umano ng motion for reconsideration sa DNR ang city government kalakip ang resulta ng geotechnical assessments at mga rekomendadong corrective measures para sa dating landfill facility. Habang dinidinig ang motion, sinabi ng lungsod na ililipat muna ang waste disposal operations sa bagong landfill facility na katabi lamang ng kasalukuyang site. Pinapalahanan naman ang lokal na pamahalaan ng publiko na magsagawa ng tamang waste segregation sa kanilang mga tahanan upang makatulong sa pagbabawas ng basura at pagpapalakas ng recycling at recovery efforts. Nananatiling prioridad umano ng lungsod ang maayos at ligtas na solid waste management operations matapos ang nangyaring trash slide sa sanitary landfill na kumitil ng isang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Mindanao, mahigit 1,000 sako ng binhi ng palay ipinamahagi sa mga magsasaka sa Tandag City, Surigao del Sur. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Matagumpay na naipamahagi ng Tandag City ang 1,000 sako ng certified rice seeds para sa mga magsasaka bilang paghahanda sa nalalapit na wet season planting. Sa kabuuang alokasyon, 615 sako ang 160 variety habang 385 sako naman ang 216 variety. Layunin ng inisyatibong ito na mapalakas ang produksyon ng palay at mas mapabuti pa ang kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na binhi. Patuloy namang pinalalakas ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Roxanne Pimentel ang mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng agrikultura at kapakanan ng sektor ng pagsasaka sa lungsod. Ang mga binhi ng palay ay naipagkaloob sa tulong ng DA Philrice na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na binhi upang makatulong sa matatag at napapanatiling produksyon ng palay sa komunidad. Nagpahayag din ng pasalamat sa City Agriculture Office of Tandag dahil sa walang sawang pagsuporta at paghatid ng iba't ibang serbisyo at intervensyon ng pamahalaan para sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at tuloy-tuloy na suporta sa sektor ng agrikultura, inaasahang lalo pang mapapaunlad ang produksyon ng palay at kabuhayan ng mga magsasaka sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Baling naman tayo sa Radyo Pilipinas Butuan. May report si May Jess, mga PUV drivers sa lalawigan ng Agusan del Norte, tuloy ang pasada sa ilalim ng tupad, tuloy pasada program ng DOLE.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.

tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion. Impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala. O false information. Impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon sa pagdiriwang ng Idilada, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sambayan ng Pilipino na isabuhay ang kabutihan, pagiging mapagbigay at pagkakaisa anuman ang pananampalataya. Kasabay ng pakikiisa sa mga kapatid nating Muslim sa buong mundo, sinabi ng Pangulo na ang Idilada o Feast of Sacrifice ay paalala ng matatag na pananampalataya, ganap na pagsunod sa kalooban ni Allah at pagtitiwala sa mas malaking layunin sa buhay gaya ng ipinakita ni Propeta Ibrahim. Ayon sa Pangulo, itinuturo ng pagdiriwang ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, debosyon at pagsasakripisyo para sa kung ano ang tama at makatarungan. Binigyan din ni Pangulo Marcos Jr. na ang mga sakripisyong ginagawa ng may katapatan at pagmamahal ay hindi nasasayang kundi nagiging daan upang mapatatag ang mga pamilya, mapalakas ang mga komunidad at mapalalim ang pagkakaisa na maging taon ang Idilada para sa mas malalim na pagdinilay at pagpapatibay ng mga pagpapahalagang nagbubuklod sa mga Pilipino bilang iisang bayan.
1: Samantala, 128th anniversary ng Philippine Navy ay ating pag-uusapan kasama sina Philippine Navy Marine Corps Force Development Center Superintendent Colonel Edwin Joseph Olea, pangunahing mandato ng Marine Corps Force Development Center.
2: Okay, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ang pangunahing mandato po ng Marine Corps Force Development Center ay to produce capable and competent Marines. Ginagawa po namin ito sa pag-train, educate, pag-mold ng leaders, at pag-develop ng doctrines. Yun po ang mga pangunahing mandato ng Marine Corps Force Development Center.
0: Okay. Now, with that being said, Colonel, ano naman po sa ngayon yung mga pangunahing programa at mga pagsasanay o training initiatives ng Marine Corps Force Development Center para naman po sa pagpapaunlad ng kakayahan at kapabilidad ng ating mga marine?
2: Ang pangunahing mga programa po ng Marine Corps Force Development Center ay ang pag-train ng Marine Basic Course para ito sa mga sibilyan na gusto maging Marines. At ang pag-Marine Officer Basic Course para naman ito sa mga officers na nag-volunteer maging Marines. Ang mga Basic and Advanced Leadership Courses din po para ito sa mga Marines na para ma-develop pa sila lalo para sa kanilang mga advanced na mas mataas na katungkulan na hahawakan nila. Ginagawa din po namin ang mga specialization courses para mag-enhance ng capability at mag-acquire ng skills ang ating mga Marines.
1: Ito yun naman po. Para kay Captain Binasoy, para naman ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano naman ho ang mandato ng Naval Special Warfare Training Center?
3: Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ang mandato po ng ating Naval Special Warfare Force ay mag-organisa, mag-train, equip, maintain at mag-deploy po ng Naval Special Warfare Forces para mag-conduct po ng naval, joint at inter-agency operations para suportahan po ang mandato ng ating Philippine Navy.
0: Okay. Captain, sa inyo pong pananaw, paano po nakakatulong itong Naval Special Warfare Training Center pagdating po sa pagpapalakas ng maritime security sa ating bansa at capability ng ating bansa at ng ating karagatan? At ano po yung mga specialized training programs ang ibibigay nito sa inyong mga tauhan, sa inyong mga personnel?
3: Ang ating Naval Special Warfare Training Center po, o ang ating NAVSPEC War Training Center, ay nagkakandak po ng araw-araw na training activities. Whole year round po tayo na nagkakaroon ng training. Ilan po sa mga training activities o whole year round na activities ng ating training center ay ang Naval Special Warfare Basic Course, ang EOD courses, ang Naval Specialized Boat courses, ang ating, meron din po tayong airborne courses, at mga underwater operations advanced courses, at underwater operations drone operations, at meron din po tayong advanced officers training courses para sa ating mga opisyalis ng Naval Special Warfare Force.
1: Naibulong ko sa akin, Joshua, kailan daw pwede magsimula mag-sign tsaka mag-training. Pero para ko kay Colonel Olear, ano ho ang kalagahan ng tema para sa pagdiriwang ho ng 128th anniversary ng Philippine Navy po?
2: Ang tema po ng pag-celebrate ng 128th anniversary ng Philippine Navy, which is modern and ready, strong and steady, credible in mission, and always mission ready. Ito po ay pangako ng ating hukbong pandagat na sa ating mga taong bayan na ang inyong Philippine Navy ay handa na maglingkod sa inyo at pumunta sa inyong pangangailangan sa mga pagkakataon na kailangan ninyo ang inyong Philippine Navy.
0: Okay. Colonel, pakibahagi mo sa amin, ano po yung mga aktibidad na nakahanay para po sa celebration ito ngayong taon?
2: Para sa Philippine Marine Corps, ang mga aktibidad na nakahanay para sa in celebration ng Philippine Navy Anniversary ay nakarpuon sa aming mga Marine Operating Forces sa Luzon, sa West, sa Palawan, at sa Tawi-Tawi. To give an example, sa ating Marine Forces sa Palawan, sa under ng 3rd Marine Brigade, sila ay nagtitraining kasama ng ating mga Marine Boat Ready Reserve Units. Kinakapacitate nito ang ating mga kababayan, ang mga mangingisda, mga boat operator, para maging katuwang sila ng Armed Forces of the Philippines, particularly ng Philippine Navy and Philippine Marines, sa pag-didepensa sa ating kasarinlan sa lugar na yan ng West Philippine Sea. Mm-hmm. Sa atin namang mga Marines sa Norte or sa 4th Marine Brigade, nagsasanay sila ng Marine Mountain Operations Search and Rescue para sa mga pagkakataon na kailanganin ng ating mga kababayan na sila ay masalanta, handa ang ating Marines para mag-assist sa kanila at tumulong sa kanila. Okay. Yun po.
0: Colonel, follow-up lang sa nabanggit mo kanina, sa ating mga mangingisda, sa paanong paraan po sila makakatulong para maprotektahan yung soberanya ng ating karagatan?
2: Sila magiging tagabigay ng information.
0: Okay.
2: Kasi yung presence nila doon sa dagat, sa laot, nagpapakita ito na yung mga taong bayan natin, mga Pilipino, ay nangingisda doon sa lugar na yun.
0: Okay.
2: So, para ma-equip din sila, matutuhan sila na ano yung mga karapatan nila, ano yung mga pinaglalaban ng Pilipinas para sa kasarinlan natin sa lugar na yan, sa West Philippines.
1: Okay. Sakto, sa mga kamag-anak ko sa Tawi-Tawi, ah. Pero para ho kay Captain Binasoy, paano ho nilalapit ng Philippine Navy yung inyong anniversary sa mas maraming Pilipino po?
3: Sa anniversary pa ng Philippine Navy ngayon po, ay meron po tayong tinatawag na pre-anniversary activities na nilulunsad po natin sa lahat ng dako ng Pilipinas.
1: Okay. Okay. Sakto, sa mga kamag-anak ko sa Tawi-Tawi, ah. Pero para ho kay Captain Binasoy, paano ho nilalapit?
3: Scuba serero, mga tree planting activities, mangrove activities, dental and medical activities po. Na yun po ay binabagi natin sa ating mga mahal na kababayan.
0: Okay. Well, sa iyo po, Captain, ano po yung mahalagang tagumpay naman at accomplishments ng Philippine Navy na binibigyan o bibigyan din ngayong 128th anibersaryo na pwede niyo po ibahagi?
3: Isa po sa mahalagang accomplishment ng Philippine Navy ay ito na nga po, magko-commission po tayo ng bagong barko o itatawag natin na offshore patrol vessel na PS-21 o BRP Rahal Akandula. At aside from po doon sa mga barko na moderno mga barko na ating na meron na tayo ngayon, ay nagkakaroon po tayo ng mas malawak na patrolya at malawak na air surveillance dahil po sa mga modern equipment natin both in land and in air and in our waters. Nagkakaroon din po tayo ng mga maritime symposiums. At in terms of cyber po, yun po, nilalabanan po din po natin ang mga disinformations at mga misinformations na nangyayari sa ating bayan.
1: So ito naman ho, para kay Colonel O'Lear, paano pinapakita ng pagdiriwang na ito ang patuloy na transformation at sabi niyo nga ako kanina, yung modernization efforts ho ng Philippine Navy?
2: Pinapakita ito sa ating mga taong bayan na ang inyong Philippine Marine Corps ay handa at nag-a-adapt sa mga bagong teknolohiya na nangyayari ngayon sa buong mundo. At ang pinaka-objective nito ay para makatugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan kung sakaling kailangan nating ipagtanggol ang ating soberenya.
0: Okay. For Captain Binasoy, sir, pakipaliwanag po, bakit po nagkaroon ng reorganization ng Philippine Navy pagdating po sa inyong struktura mula sa dalawang type commands tungo sa apat na major commands?
3: Okay po. Dati po, ang organization po ng Philippine Navy ay meron lang po ang dalawang type commands. Ito po yung Philippine Fleet at ang Philippine Marine Corps. Ngayon po, dahil po sa pag-shift natin sa ating operational concept, nag-shift po tayo from internal operations to territorial defense operations dahil din po sa dikta ng ating Department of National Defense, nagkaroon na po tayo ng apat na type commands. Nandun na po ang, sumama na po dun ang Naval Special Warfare Force at ang Naval Air Warfare Force. So, naging ano po, naging mas mabilis ang command and control, mas naging epektibo po ang operational responsiveness, at mas maging focus po ang capabilities dahil po naging apat na po siya.
1: Okay. So, mensahe nyo na lang po, Colonel and Captain, sa ating mga kababayan.
2: Okay po, sa ating po mga kababayan, sa pangunguna po ng Commandant ng Philippine Marine Corps na si Major General Vicente Mark Anthony Prudencio Blanco III, ang inyo pong Philippine Marine Corps ay nangangako na patuloy po na magsasanay, mag-aaral at paiigtingin ang kanilang kahandaan para kung kailanganin ninyo ang Philippine Marine Corps, nandiyan po na ready, specialized at capable po ang inyong Philippine Marine Corps. Maraming salamat po.
1: Thank you, Colonel. Captain?
3: Sa ating pong mga kababayan, makakaasa po kayo na ang inyong Naval Special Warfare Force ay gagawin po ang kanyang lahat para may pagtanggol ang ating sabarenya at pagsilbihan na maayos ang ating sabay ng Pilipino.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at informasyon, Philippine Navy Marine Corps Force Development Center, Superintendent Colonel Edwin Joseph Olaire, Philippine Navy General Staff Corps, at si Naval Special Warfare Training Officer, Superintendent Captain Tito Subinasoy, Philippine Navy General Staff Corps. Thank you, sir. Bayan, huwag kayo bibitiw, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: The more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sa PTV. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
5: Guys, help natin si Manu, oh!
4: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
6: Lola, paano po?
4: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
7: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
4: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
8: Come in! Tuloy po kayo!
4: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
9: Ito ka lang! Pilipino ako!
4: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.
10: Realms of history and the arts to the latest in science and technology. Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
11: PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa. Gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimili at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sapilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos, laban sa human trafficking! Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa Universal Social Pension Bill. Ating tatalakayin kasama sa United Senior Citizens Party List, Representative Milagros Magsaysay. Magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali sa inyo at magandang tanghali sa lahat ng nakikinig sa programang ito.
0: Ma'am, ano na po ang pinakahuling update natin tungkol sa panukalang Universal Social Pension Bill para po sa mga senior citizen?
1: Well, maganda naman ang naging kasi nag-hearing kami sa appropriation, Committee on Appropriation noong Monday, noong Lunes. At maganda naman ang naging usapan namin at ipinunta muna namin sa CWG para mas mabuting mapalish ito at may mga magagandang gagawin pa para mas maganda itong universal social pension na ito para sa lahat ng mga nakatatanda.
2: Kung sa inyong pananaw, paano po makakatulong ang Universal Social Pension Bill na ito sa mga senior citizens natin na hindi kabilang sa mga kasalukuyang social pension program ng pamahalaan sakaling may sa ibatas ito?
1: Kasi alam mo, mahalaga ito at talagang makakatulong, lalong-lalo na sa mahihirap. Kasi hindi naman lahat ng mahihirap ay napasama dito sa kasalukuyang social pension. Kasi limitado lang naman ang budget nito, no? So kung mahalaga ito sa kanila at pandagdag para sa gastusin nila araw-araw. Oo, at saka sa mga hindi naman kasi pangkalahatan ito. Oo, so yung mga medyo nakakaangat ng buhay ay maganda ring mabigyan sila para recognition lang naman ito sa mga naiambag nila nung kabataan nila sa ating gobyerno, no? So napakahalaga talaga itong batas na ito, Universal Social Pension, at ito talaga ang gusto at talagang clamor ng lahat ng mga senior citizen na magkaroon sila ng buwanang pension. Kaya talaga naman pong isang dekada ko na po na sinusulong ito at sa awa po, by the grace of God po, ay makukuha na po namin itong taong na ito.
0: Alright. Kung sa ilalim po ng panukalang ito, nasa magkano po ba ang target na buwan ng ayuda o pension na matatanggap ng bawat senior citizen? At saan po kukunin ang pamahalaan ng pondo na banggit niyo po na limitado lamang po para nga po masuportahan ang implementasyon ng bill na ito?
1: Ano yon?
0: Dito po sa panukalang ito, kung nasa magkano po ba yung target na buwan ng ayuda na matatanggap ng bawat senior citizen? At nabanggit niyo po na limitado nga yung pondo. Saan po kukunin ang pamahalaan ito para masuportahan itong implementasyon ng bill na ito?
1: Well, ito noong 19th Congress, na ipaglaban ko na ito, naaprubahan na ito noong 19th Congress sa Kongreso. At ang naaprubahan namin noon ay 500. Kaya lang po, hindi naman inaprubahan ng hindi naman na-take up ng inaksyonan ng Senado. So ngayon, na-refile huli, at ito naman po ay sa kasalukuyan ay ang hinihingi namin ay 1,000. Kaya po ang pinag-usapan namin nitong huling hearing ng Committee on Appropriation, kasi para pantay-pantay na dito sa tinatanggap ng social pension ay humihingi kami ng 1,000. Kaya yan ngayon ang pag-uusapan namin sa TWG kung saan namin kukunin yung 500,000 more na additional. Kasi itong 500,000, meron na pong pondo ito dahil aprobado na ito noong 19th Congress dito sa Kongreso. Kaya yun po ang pag-uusapan namin nito, kasi magbabakasyon na po kami. So pagpasok po namin ay ito na po ang tatalakayin namin sa Committee on Appropriation.
2: Kung batid naman natin na hindi ganun kadali magpasa ng isang panukalang batas, ano, may inasan ho ba tayong mga hamon o pagtutol sa Kongreso kaugnay ng pagpasa ng Universal Social Pension Bill? Ano ho ba yung binabantayan natin ngayon?
1: Well, sa Kongreso, wala po akong

0: umalya ang pamamahagi ng pensyon kapag naisabatas ito?
1: Well, alam mo, hindi ko masasagot yan kasi ang importante kasi nito ay magrehistro. Magrehistro ang mga nakatatanda para maibilang sila dito sa Universal Social Pension. Kasi pangkalahatan na po ito. Wala na pong lista-lista, wala na pong pili-pili. Ano? Basta 60 years old ka pataas. Mayaman ka man, mahirap, may pension ka na tinatanggap sa GSIS, SSS, at kung ano man pong pension, kasama ka na dito sa Universal Social Pension na kung may isa batas ay makatanggap ka ng buwanang pension. So, importante po na magparehistro tayo kasi po kung hindi kayo magparehistro, hindi po kayo mabilang, hindi kayo mabibigyan. So, ayan po, sa nakikita ko naman po, wala naman po sigurong magiging anomalya kasi meron naman pong bilang. Kung nag-rehistro sila, mabibilang po sila. May bilang naman po itong magpe-pension. So, kung ano lang po yung bilang ng mga magpe-pension, ayun lang po magiging pondo.
2: Kung mensahe nyo na lang po sa mga pamilyang Pilipino hinggil sa kahalagahan at pagbibigay suporta at proteksyon sa mga senior citizens.
1: Ay, mahalaga po kasi alam mo natin na maraming mahihirap pa dyan na mga nakatatanda na talagang kailangan ng tulong, lalo na po sa kalusugan, lalo na po sa pagbili ng gamot. Kaya kailangan po na mabigyan sila itong universal social pension na ito. Hello? Okay.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay. Maraming salamat po, Kong.
3: Thank you, Kong.
1: Maraming salamat din sa oportunidad na pinigay ninyong ito.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan, mabilis na aksyon ng pamahalaan mula sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba
6: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palaro Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palaro Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
9: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakaupo.

0: events sa Palarong Pambansa 2026. Siguro yan muna yung ating ibibigay ng updates. And mamaya sa ating sports radio magazine, lalo pa natin ikukumpletuhin yung kwento ng mga swimmers and tankers dito sa Palarong Pambansa 2026. And syempre, atin din pupuntahan yung nagbigay ng unang gintong medalya sa ating bansa pagdating sa Olympics, sa weightlifting with Ms. Heidelyn Diaz-Naranjo, hopefully there during the weightlifting competitions. Kaya live mula dito sa Datu Lipus Makapandong Demokrito O Plaza Sports Complex Aquatic Center. Medyo mahaba yun. Sa tulong syempre yan ng ating mga kaibigan from the Philippine Sports Commission, Department of Education, and ng ating Presidential Broadcast Service, Jess Laid, para sa Sports Radio 918.
1: Ayan, maraming salamat, Jessel Laid. Yan po ang latest mula dito sa ikatlong araw ng Palarong Pambansa 2026 mula sa Agusan del Sur. And ngayon, siguro kung pwede nating i-mention, based po doon sa official post no, ng DepEd Philippines, no, as of May 27, 2026, 9 a.m., ito yung current na posisyon no, ng ating mga regions. For the regular sports, nanguna ang National Capital Region with 12 gold medals, 5 silver, and 7 bronzes. Pangalawa, itong Region 6, Western Visayas with 7 gold, 5 silver at 6 bronze medals. Pangatlo, itong Calabarzon Region 4A with 6 gold, 7 silver and 6 bronze medals. Pang-apat, itong Negros Island Region with 6 gold, 4 silver and 2 bronze medals. At nasa panglimang posisyon pa rin po ang Region 5 Bicol Region with 5 gold, 3 silver and 5 bronze medals. Bukod dito sa regular sports, of course, sa demo sports, meron ding medal standings, no? Una po dyan ang Region 12, Soxer Gen, na mayroon ng 4 na gintong medalya, 2 silver at 3 bronze medals. Pangalawa, itong Region 2, Cagayan Valley, na mayroon ng 3 ginto, 2 silver at 4 na bronze medals. At pangatlo, ang National Capital Region, na meron na rin pong 3 gold medals, 1 silver and 1 bronze. So yan po ang current no standing para sa demo sports. Again, as of 9 a.m. po kaninang umaga. So again, itong Palarong Pambansa magwawakas sa darating na May 31 and syempre no, tumutok no, mula sa mga official pages no, nitong Palarong Pambansa 2026 at the same time sa mga magiging updates din po dito sa inyong DZSR Sports Radio. Hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Thank you so much sa ating nakasama kanina, Ian Matthew Corton, syempre kay Coach Rani Ortega rin po no, na talagang tumulong sa atin at sa Philippine Taekwondo Association na pinahinutulutan tayo at pinagkatiwala tayo no, na ma-feature ang kanilang pinagmamalaking Taekwondo gene. Sa ating Master Control, si Sir Winston Del Rosario, Sir Edmond Obra, Timothy Tapales, si Ma'am Nida, si Dennis Helanga, at syempre, yung ating Malolos Transmitter. Muli, ako po si Aryan Malyare. Ito ang Game On. Magandang araw sa lahat.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
6: Philippine Standard Time, it's exactly 2 p.m. Good afternoon. Here is the news. Interior Secretary John Vicramulia says operations in the collapsed building in Angeles, Pampanga is still in search and rescue, not retrieval stage. He made the announcement after visiting the Ground Zero and having briefed by the Pampanga Unified Command System. Remulia said he would not want to call it retrieval just yet, noting some call his direct instances

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
1: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio, 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atleta.

0: Happy anniversary, Sports Radio. We're very grateful for the time she covered our games and stood by every big play and milestones. Wishing you more years of success, great stories, and unforgettable coverage. Mabuhay kayo.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
1: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paboritong

0: broadcast service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Headlines ngayon.
3: Philippine Standard Time, it is now 5:03 in the afternoon. The PNP Firearms and Explosives Office has revoked the firearms licenses and registration of Senator Ronald Bato de la Rosa. The revocation order was dated May 26 and signed by FEO Chief Brigadier General Jose Manala Jr. De la Rosa was a holder of a Type 5 firearms license originally valid until March 10, 2034. 117 assorted firearms are registered under his name. He is wanted by the International Criminal Court in connection with his alleged participation in the previous administration's bloody war on drugs. Around 1.36 million pesos worth of equipment were seized at an illegal LPG refilling station in Marilao, Bulacan. The Philippine National Police said the illegal refilling activities were discovered at a warehouse. Law enforcers confiscated 9 refilling heads, LPG hoses, refilling hoses, a weighing scale, a motor compressor, and a branded LPG cylinder tank used as a container for refilling. The 3 suspects arrested are facing violation of Republic Act 11592 or the LPG Industry Regulation Act. In news overseas, the International Monetary Fund says it was in negotiations with the Bangladeshi government for a new assistance program as the country reels from the economic fallout of the Iran war. The Bangladeshi authorities said that IMF staff are in discussions on their reform agenda and policy priorities. In March, Bangladesh's government said it was seeking loans of around $2 billion from multilateral donors to tackle energy security concerns. Bangladesh is already in the middle of a $5.7 billion IMF program, which began in 2023 and was due to run for 4 years. That is our top of the hour news. It is now 5:05 in the afternoon.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
5: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
6: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
4: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
5: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa visa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 decades. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad, dahil itinataguyod nito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay, tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
8: Worry no more!
7: Worry no more!
8: Recap tayo
7: dito sa Post Game.
8: Walang mintis!
7: Walang mintis! At may kasama pang update! Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
8: 918 AM.
9: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Magandang hapon, Pilipinas. 5:22 ang ating oras. Ngayong araw po ng Miyerkules, it's May 27, 2026. Wednesday edition ng ating postgame dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol, kasama ninyo live sa 918 AM. Sa inyo po mga radyo, napapanood din sa ating live stream on our Facebook page. Ganun din, tayo po'y umeere sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM at sa Capital, 104.3. Unahin nating i-recap itong kinalabasan, yung naging resulta ng laban ni Alex Ayala sa round 1 ng French Open. Now, unfortunately para kay Alex, dalawang sunod na taon na po siya na hindi nakakalusot sa opening round. Ano, kagabi ito, nung natalo siya kay Ivejovic, the number 17 seed from the US of A, 6-4, 6-2 ang naging final score niyan. Ngayon, in the opening set ng kanilang laban, merong stretch doon, that was a stretch of 3 games, na nagpile up yung errors ni Alex Ayala. Sa kabilang side naman, itong si Jovic, nagsunod-sunod naman yung kanyang mga winners. Especially in game number 4 ng opening set, naka-anim na winners itong si Ivejovic. And then another one, in the 6th game, a forehand winner ang nagbigay sa kanya ng 5-1 lead. So it could have been a blowout victory para kay Ivejovic, pero hindi basta-basta tumiklop ang pambato ng Pilipinas. Because after that, si Jovic naman yung nagka-problema pagdating sa kanya mga errors. Meron pa nga siyang tatlong double faults as Alex closed the gap at 5-4. Kaso, nagawan ng paraan ni Jovic yung comeback attempt ni Alex Ayala in the very next game. Dalawang forehand winners yung kanyang pinakawalan to score the break, to break the serve ni Alex and win the opening set. Now, in the second frame, isang drop shot ni Jovic ang nagbigay sa kanya ng crucial break of serve for a 3-2 lead. At yun na rin ang nagbigay sa kanya ng momentum because that actually started a 4-game winning streak para kay Ivejovic. And during that sequences uli, nagdadagdagan pa yung mga unforced errors ni Alex Ayala, including a long forehand na nagbigay ng panalo dito sa kanyang kalaban at dating doubles partner. And suma total, in the overall statistics actually, mas marami yung naging unforced errors ni Ivejovic kumpara kay Alex Ayala. Although very slight lang naman yung difference, pero mas marami pa rin siyang unforced errors. 29 si Jovic, 28 si Alex. Yun nga lang, bawing-bawi pagdating dun sa mga winners. 34 para kay Jovic, 15 po lamang, ha? Just only 15 para kay Alex Ayala. Napakalaking difference nun. And yun yung malaking dahilan kung bakit nanalo etong American number 17 seed na si Jovic dito sa kanilang naging laban. So in the next round, ang sunod na makakatapat ni Jovic is Oleksandra Olinikova ng Ukraine. Nanito lang sa Strasbourg, di ba? If you remember, etong si Olinikova ang tumalo kay Alex Ayala dun sa opening round din sa Strasbourg Open. So anong napala ni Alex dito sa kanyang round 1 campaign in the French Open? Well, nakakuha siya ng 10 ranking points at yung kanyang prize money in this round, 87,000 euros or more than 6.2 million pesos. Pero hindi pa tapos ang kanyang laban dito sa French Open because mamayang gabi, according sa French Open mismo, ay makakalaban ni Alex kasama si etong si Hailey Baptiste ng US of A in women's doubles. Etong sina Leila Fernandez, a Filipina-Canadian player, at si Diana Schneider. Scheduled at 8:30 PM. Mamaya po, ano? So, kung may pagbabago man yan, eh, abangan na lang natin. But, yan yung tentative schedule. 8:30 in the evening tonight in women's doubles ng French Open. First round yan. And then, ang kanilang makakalaban, if makakalusot sila dyan, Although wala pa yung nasa kabilang bracket nila no. O yung direktang mga kalaban nila hindi pa rin nagkakaalaman kasi magaganap pa lang yung kanilang first round match. 5:27 ng hapon. Malapit-lapit na no dahil next week June na eh. Hindi na mamaya namamalayan natin July, August, September na. Malapit-lapit na rin yung ano yung Asian Games na gagalupin sa Aichi, Nagoya in Japan. And so kabi-kabila na yung mga qualifying tournaments ng mga sports na lalaruin dito. And the good news, meron na tayong mga Filipino athletes na nag-qualify na para sa 2026 Asian Games. Pero bago natin kilalanin yung mga yan, ay syempre, ito muna, magbibigay ng update mula sa Prosperidad sa Agusan del Sur kung saan ginagawa ang Palarong Pambansa 2026. Nasa linya na natin ating kasamang si Jess Laid.
1: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
0: Jess Laid, pasok!
2: Yes, magandang hapon Sir John and magandang hapon sa ating viewers and listeners. Sa post-game, andit na tayo sa halos huling yugto ng secondary men's 52 kilogram event for weightlifting sa Palarong Pambansa. Yes, it was first time ko. Kaya saksihan na natin katatapos lang ng clean and jerk. Ito si Matthew Diaz who attempted 110 sa kanyang unang subok and now holds itong pole position for this event. Siya po ang pinakabata for this. No? Kung nakakapakbakan niya dito sa pagbubuhat. Itong si Rodeline Cruz ng Region 9. So, 110 ang attempt nila parehos for the start. And we are waiting kung magkakaroon ng change. But it was announced na si Rodeline Cruz ang mag-susubok ng 110 kilograms. Inangat nila yan from 105. And running third kung sakasakali ang NCR na si Jose Pospagadan. But still, it's anyone's game for the gold medal and the silver between Rodeline Cruz and Matthew Diaz. Now, Rodeline Cruz on his first attempt. Oh! It's a no lift for Rodeline Cruz. 110. So, it's... Tingnan natin kung ano ang nangyari. Anong mga naging kaganapan?
0: Nabuhat ba niya, Jess? Anong timbang nung binuhat niya?
2: 110 kilos. No,
0: okay, 110. So, pero naiangat ba niya above her head? Tama ba?
2: Naiangat niya, no?
0: Ah, hindi niya ba naiangat?
2: Hindi niya naiangat. Okay. Yes, nakayanan niya na ipatong sa kanyang baligad, but dun sa final step for the clean and jerk, dun siya nagkaroon ng failure. And lumalapit ngayon yung mga medical team dun sa side. We cannot see yung sa mismong vantage point natin. But I think there is an emergency. We are awaiting yung official announcement kung bakit. Nandun yung medical team with a stretcher. And... So, tuloy ang competition for Rodeline Cruz and he will be attempting itong 110 kilos second attempt

0: Astro, so the pressure is on Matthew Diaz na makompleto yung 115 kilos after he failed yung 113. Talagang
1: gano'ng kabigat yung binuhat ni Rodelyn Cruz?
0: 114.
1: Okay. So meron siya ngayon ano? Meron siya ngayong 5 kilo advantage, di ba?
0: Yes.
1: Kay Matthew Diaz. So, kailangan mabuhat niya to para tabla ulit.
0: Inangat niya to 116.
1: 116, ayan.
0: So, this is an attempt for the gold. Para makuha niya yung 208 total for this.

0: struggled na maitayo yan. It can be completed. Witness, and the gold medal is going to Rodrigo Cruz of Region 9. Nagtayo na, nagsaya na ang mga taga Region 9 for this success. Very happy. So, Matty Diaz wasn't able to claim the gold. And sa ating pagbabalik, susubukan natin mayhatid yung ating panayam where the winner, Rodeline Cruz ng Region 9 para sa secondary men's 52 kilogram dito sa Palarong Pamansa 2026. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, Just Light Sports Radio 918.
1: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918. Palarong Pambansa 2026.
2: Maraming salamat, Jess Laid from Prosperidad, Agusan del Sur. Napanood natin live yung naging labanan for the gold medals sa secondary nga ba? O secondary ba? Elementary. 52 kilogram division. Rodeline Cruz of Region 9, Zamboanga Peninsula, ang gold medalist. 114 kilos yung binuhat in the clean and jerk. Sinubukan ng kanyang kalaban, Matthew Diaz, na higitan, kaso hindi nagawa. Alam niyo, sa weightlifting, hindi lang enough na mabuhat nung atleta yung barbell above the head. Kasi yun talaga yung purpose. Kailangan, lahat naman ng buhat, snatch saka clean and jerk, kailangan itaas above the head. Pero hindi sapat na mabuhat lang niya. May judges dyan, tinitingnan kung tama ba yung kanyang form, tama ba yung kanyang technique. Kasi kahit may mga pagkakataon na kahit mabuhat, pero may nakita yung judges na mali sa technique niya o sa form, hindi pa rin good lift yun kahit na nabuhat niya. So, yun yung tinitingnan doon. Okay? So, congratulations. Yan, ang naging live coverage ni Jess Laid ng Sports Radio 918 sa weightlifting competition ng Palarong Pambansa 2026. Last year, demonstration sport. Ngayon, akyat na ng level bilang isang regular sport ng Palarong Pambansa. It's 5:39. We'll just pause for a quick break. Mabilis na timeout lang to. And magbabalik tayo dito po sa post-game.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Happy anniversary, Sports Radio. We're very grateful for the time you covered our games and stood by every big play and milestones. Wishing you more years of success, great stories, and unforgettable coverage. Mabuhay kayo.
1: Alakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss. Walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Postgame sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Alas 5:40 this Wednesday afternoon. Sunod nating talakayan itong nangyaring game number 5 between the Oklahoma City Thunder at ang San Antonio Spurs. 3-2 na ang bentahe ng Thunder after ng kanilang 127-114 na panalo kanina in game number 5 laban sa San Antonio Spurs. Pinangunahan ni back-to-back MVP Shai Gilgeous-Alexander, 32 points, 9 assists in the game. Si Alex Caruso, 22 points, 6 assists. Jared McCain, merong 20 puntos. At yung dalawang malaking mama ng OKC, maganda yung nilaro dito, parehong double-double. Chet Holmgren, 16 points, 11 rebounds. At si Isaiah Hartenstein, 12 points and 15 rebounds. Pinahirapan nila etong si Victor Wembanyama. In the opening quarter, etong si Julian Champagny ang bumangka sa opensa ng San Antonio. Meron siya diyang 11 straight points. Lamang ang Spurs, 16-8. Sa kabila naman, si Chet Holmgren, yung top scorer ng OKC sa first quarter. Perfect from the field, 4 out of 4. 8 puntos, yung floater naman niya, ang nagpababa sa lamang, 15-18. Yung MVP, si Gilgeous Alexander, he only made one field goal in the first quarter. Pero that was a three-pointer na nagtabla sa score at 27-all. Second quarter, naging contest ng free throw shooting. Ano, sa, para sa Spurs, si Wembanyama, tsaka si Stephon Castle. Sa OKC, si Shai Gilgeous-Alexander at tsaka etong si Alex Caruso. Si Wembanyama, 7 out of 7. Si Castle, 7 out of 8. Meanwhile, si SGA tsaka si Caruso, pareho sila 6 out of 6 from the free throw line. Pero di hamak na mas maganda yung field goal shooting ni SGA dito kumpara doon sa first quarter. Yung fadeaway jumper niya gave the Thunder a 54-46 lead. At after nung tres ni Caruso, naging 11-point lead yan, 61-50. Now, in the third, dito talaga nakakuha ng magandang buwelo etong OKC. A putback ni Lu Dort started a 9-0 run para dito sa OKC. At natapos yan doon sa pull-up jumper ni SGA. And suddenly, naging 20 puntos yung kalamangan nila, the biggest in the game. 78-58, mahigit siyam na minuto pa. Habol malala ang ginawa ng San Antonio. Siya, Julian Champagne, meron siyang end-one play over Chet Holmgren. And then Stephon Castle and Devin Vassell. Back-to-back three-point shots. 79-87 na lang. 5 minutes and 41 seconds to go. Ngayon, mas nabawasan pa sana yan ng San Antonio. Kaso, naging problema, nagkalat yung mga referee. Talagang napakamot ako ng ulo dito kung ano pinagagawa ng referee. Number one, hindi sila tumawag ng goaltend sa OKC. Hindi naman FIBA rules yung OKC na pwede mong kapag kahit nasa ibabaw ng silinder yung bola at hanggat di pumapasok, pwede mo tapikin palabas. Ganyan yung ginawa ng OKC kanina. Hindi pumito si Mr. Referee. Pangalawa, tumama yung bola sa paa ni Chet Holmgren bago lumabas ng playing court. Pero ang tawag ng referee, bola pa rin ng OKC. And pangatlo, hindi binigay ng referee kay Coach Mitch Johnson ng San Antonio yung challenge na hinihingi niya para doon sa out-of-bounds play na yon na tinawag in favor of OKC. Hindi ko sinasabi na kung hindi nang yan yung dahilan kung bakit natalo ang San Antonio dahil meron pa rin namang 12 minutes ng fourth quarter para manalo sila. But all I'm saying is, instead, kasi yung OKC headed into the final quarter with a 10-point lead, 101-91. Kung hindi nang ya, kung naging tama yung mga tawag ng referee, probably, baka 4-point lead na lang yan eh. Papasok ng fourth quarter, hindi natin alam. Ano kung paano kung paano i-score yung San Antonio, but definitely mas mababa pa yung lamang ng OKC. Now in the fourth, sinubukan ng San Antonio to stage a big comeback. Kaso ang problema, every time na lalapit sila ng konti, etong OKC did a good job of landing a counter punch. Lagi may sagot. Nagkaroon ng 6-0 run ng San Antonio, 99-107 na lang, pero Hartenstein was able to score on a hook shot. Mayroon pang kasunod na tres si Jared McCain. Di maya-maya pa, pasok yung tres ni Stephon Castle, the lead down to 12, pero SGA with a layup in the next sequence, making it 120-116 with 2 minutes and 34 seconds to go. At maya-maya lang, ilang segundo na lang, nilabas na ni Coach Mitch Johnson yung kanyang mga starters at pinasok na. Actually, hindi lang basta bench players yun, talagang reserves na eh. Not in the usual bench rotation ng Spurs yung pinapasok niya. Sina Bismack Biyombo pa eh. Yung pinaglaro na niya, ayun yung mga iba pa niyang bench players. So, in the end, para sa San Antonio, nanguna sa kanila si Stephon Castle with 24 points and 6 assists. Si Wembanyama, although he had 20 points, pero higit kalahati dyan, nanggaling sa free throw line, 12 out of 12 siya. But he was only 4 out of 15 from the field. And so, eto pong OKC, isang panalo na lang mula sa biyahe pabalik sa NBA Finals kung saan naghihintay ang New York Knicks. Walang laro bukas. Ayan, malungkot. Friday pa ang game number 6. Alas 8:30 ng umaga, oras po natin dito sa Pilipinas sa Frost Bank Center sa San Antonio in Texas. 13 minutes bago mag alas 6 ng gabi. Ito po ang post-game dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Okay, silipin natin yung updated medal tally ng Palarong Pambansa 2026. Nangunguna pa rin po ang NCR National Capital Region overall na to ha, with 20 gold medals, 11 silver medals, and 17 bronze medals. Aba, ang galing ha. And then pangalawa ang Calabarzon Region 4A, 13, 13, and 9. Pangatlo, ang Central Visayas Region 7 with 8 gold medals. Tigpitong gold medal naman ang Region 6 Western Visayas at ang Bicol Region, Region 5. Mas marami ng 6 na silver ang Region 6 kumpara sa Region 5. Kaya sa nasa number 4 sila. Now, at number 6 is Negros Island Region with also with 7 gold medals. Nasa ikapitong pwesto ang Central Luzon with 5. Tig-apat na ginto ang Region 10 Northern Mindanao at Region 8 Eastern Visayas. At meron namang 3 gold medals ngayon ang Davao Region or Region 11. 3 gold medals din ang napanalunan na ng Region 1, ng Region 9, ng Region 13 at ng National Academy of Sports. Ang Sok Sargen, merong 2 ginto. And then Region 4B with 1 gold medal. So, ilang regions to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, tama ba? 16 regions including na yung NAS, yung National Academy of Sports, na nanalo na ng gold medal dito. Ang Cagayan Valley, meron pa lang silang 2 silver, 3 bronze. Ang Barm, merong 1 silver. Ang Cordillera, merong 1 bronze. At yung Philippine Schools Overseas ay wala pang napapanalo ng medalya dito sa Palarong Pambansa 2026. Now, as I was saying kanina, kabi-kabila na yung mga qualifying events para sa 2026 Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. Ngayon, meron ng mga Pilipino na nag-qualify na maglalaro na sa Asian Games this year. Halimbawa na lang sa Mixed Martial Arts, 4 na Pilipino ang nakapasok dyan. Si Gina Inyong Araos, nag-gold medal siya sa Women's Modern MMA minus 54 kilogram division sa 4th Asian Mixed Martial Arts Championship na ginanap sa Uzbekistan. So, Gina Inyong Araos, samantala Jean-Claude Saklag sa Men's Traditional MMA minus 65 kilogram class. So, pareho silang gold medalist. Bronze naman si Stephen Loman sa Men's Traditional MMA minus 71 kilogram division at si Winnie Bayawon sa Men's Modern MMA minus 56 kilogram division. At saka si so ano pala to, 5. Ayan, 5 pala to. Ayan, mali yung bilang natin eh. Yung last one, Isa Ratcliffe, also bronze medalist in the women's traditional MMA minus 54 kilogram category. Si Alain Keanu Ganapin sa Asian Para Games siya nag-qualify. Pero ano ang tawag dito, sa Japan pa rin naman gagawin yan eh, right after nung Asian Games. Si Alain Keanu Ganapin got his ticket to the Asian Para Games nung makakuha siya ng silver sa men K44 minus 80 kilogram sa 11th Asian Para Taekwondo Championships. And then ang Pilipinas, dahil dun sa kanilang dalawang silver sa 9th Asian Taekwondo Pumsei Championships, nakakuha ng dalawang pwesto for the Asian Games because of those silver ni na Rodolfo Reyes Jr. at saka ni ni Jocelyn Noble at saka ni Ian Matthew Corton. But ang sistema rito, magkakaroon pa ng national selection ang Philippine Taekwondo Association para to determine kung sino yung magre-represent sa Pilipinas in Pumsei to, ha, Taekwondo sa Pumsei. Si Rodolfo Reyes Jr., siya ang silver medalist dun sa recognized individual male under 40, at si Ian Matthew Corton sa recognized individual male under 30 division. Si Jocelyn Inobla, bronze medalist sa recognized individual female under 30. So, meron pa silang national selection process para masala. Kasi dalawa lang eh. Dalawa lang yung nakuha natin sa Pumsei. So, ang gusto nila ay yung pinakamagaling at may pinakamalaking chance to win a medal dito sa Asian Games in Aichi, Nagoya sa Japan. Sa mga oras na to, nagpapatuloy na ulit ang laban in the French Open sa Paris, France. Sa men's side, meron ba lumalaban na seeded player? Ayan, si Alejandro Davidovich Fokina. Kalaban niya si Thiago Tirante. Abante siya 6-4. Although mahabol siya rito sa first set, love 1. Ongoing ang laban ni number 13, Karen Khachanov kay Marco Trungeliti. Abante si Khachanov 4-3. Si Alex De Minaur, walk over yung panalo niya kasi hindi na naglaro itong si Alexander Block. So walang kapaguran ito, walang kahirap-hirap, umabante sa third round na itong si Alex De Minaur ng Australia. Now, yung mga nanalong ngayong araw in the opening round, pinangungunahan ni top seed Yannick Sinner na tinalo si Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Ito pong si Sinner looking to complete a career Grand Slam. Si number 4, Felix Auger-Aliassime ng Canada, tinalo naman si Daniel Altmaier 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, and 7-6. Sa women's singles, kasalukuyang naglalaro si number 11, Belinda Bencic kontra kay Katie McNally. Tabla ang laban nila, 4-4 sa opening set. Today naman, ito, yung biggest upset so far, si Kimberly Burrell. Pinauwi na niya si Jessica Pegula, 1-6, 6-3, 6-3 ang naging panalo ni Burrell ng Australia against the world number 5 from the US of A. Si number 9 seed, Victoria Mboko, yung kapartner po ni Alex, tinalo si Nicola Bartunkova, 6-1 and 6-2. Yung tropa naman, eto, best friend ni ni Pegula, si Madison Keys, na number 19 seed, panalo over Hane Van de Winkle, 6-3, 6-6 love in the opening round ng women's singles. Sino pa ba ibang tropa rito ni ano? Tingnan natin si yung isa pang tropa ni Alex. Ay, natalo na nga rin pala nung isang araw si ano, si Zeynep Sonmez o kay Daria Kasatkina in the opening round. Ito talaga yung, ito yung best friend ni Alex eh. So yung mag-best friend, nalaglag na dito sa singles. Pero pareho silang naglalaro sa doubles. At si Sonmez, kapartner niya si Tatiana Maria, nakalusot na sila papunta sa second round. 5:56 ang ating pong oras. That's it for postgame ngayong araw ng Miyerkules. Bukas po ulit, pasado alas 5 dito po sa Sports Radio 918. Up next, Rhea Revalo sa Sports 918. Until tomorrow mga kaibigan, ako po si John Mogol. Maraming salamat nga pala kay Jess Laid para sa kanyang live report kanina. So tomorrow po ulit. Good evening sa inyong lahat.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito.

0: para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit naka-uwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
1: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
0: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
5: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
6: Kanilang strengths and assets.
5: Pag-uusapan yan.
6: Kasama si Ria Arevalo.
5: Let's go team!
6: Sports 918.
7: Magandang-magandang araw po ng Miyerkules, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio 918. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po ngayong May 27, 2026. Hanggang alas 8 po tayo ng gabi, maghahatid ng mga balita, developments sa larangan ng palakasan. Yan, ngayon nga po ay araw ng Miyerkules. At holiday, no, for today, dahil ang ating mga kapatid na Muslim ay nagse-celebrate po ng Eid Adha or Feast of Sacrifice. So ating pong syempre nakikiisa, no, tayong mga Pilipino nakikiisa sa ating mga kababayan na Muslim sa kanilang pagdiriwang. Okay? So, for today, marami tayong mga balita na ibabahagi po sa inyo. Siyempre pa, tayo po'y napapakinggan sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo at sa PBS receiver app. Baka hindi pa kayo nagda-download, ha? Pwede po kayo mag-download, libre yan, sa inyong mga cellphones or gadgets ng ating PBS receiver app. So, pwede sa iPhone or sa Android phone. And mapapakinggan nyo po lahat ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Kabilang po dyan ang Sports Radio 918. So, pwede rin tayong mapanood sa pamagitan po ng Facebook Live. Please follow and like our social media accounts. So, sa Facebook, facebook.com/DZSR Sports Radio 918. And sa X account naman, Naghati din tayo ng mga balita developments doon. So, hanapin nyo lamang po x.com/sportsradio918. So, for today, for tonight, atin pong balikan yung naging laban ng ating kababayan na si Alex Ayala kahapon. Unfortunately, first round exit kanyang natamo dito sa French Open. So, second appearance ni Alex sa French Open main draw. Unfortunately, maaga pong natapos yung kanyang kampanya. Pero, sa doubles competition, matutunghayin pa natin si Alex. And mamayang gabi po, magaganap yung kanilang laban. So, for tonight at 7:40 p.m. Ayan, siguro hati din tayo ng update, no? Yung ongoing scores sa magiging laban nitong ating kababayan na si Alexandra Ayala sa doubles competition. So, aside from that, yung ating pong palarong pambansa 2026 updates mula po sa Agusan del Sur. Of course, yung mga inihahatid din na interviews ng ating colleague na si Jess Laib. So, antabayanan nyo po yan dito sa ating pagtatanghal. And, po dyan, balikan natin yung mga naging aksyon sa NBA. Okay, kahapon, natapos na yung Eastern Conference Finals. Samantala, sa Western Conference naman, early today, ang Oklahoma City Thunder, ang defending champions ng National Basketball Association, lumapit within one win away from getting another finals appearance dito sa NBA after winning against San Antonio Spurs. Ating pong talakayin yung balitang yan. At syempre pa, no, yung ongoing action din sa PBA Commissioner's Cup ngayong mga oras na ito. Ayan, naglalaban na yung mga teams natin for the first match. And then of course, sa second game, ipaparada ng TNT and Meralco. Aba, parehong merong isusuit up na bagong imports, no, sa pagpapatuloy po ng kanilang semifinal series dito sa PBA Commissioner's Cup. So, abangan niyo po yan at marami pang mga updates, developments sa mundo ng sports. Okay? So, 11 minutes makalipas po ang ika-6 ng gabi at atin ang talakayan ito nga pong laban ng ating kababayan na si Alex Ayala. So, early exit ang natamo ng ating Filipina tennis ace dito sa 2026 French Open nang lumasap po siya ng 4-6, 6-2 na pagkatalo sa kamay ni Iva Jovic kahapon. So, maaga pong nagpasiklab itong si Jovic nang nakamit nito ang 5-1 lead sa opening set bago rumesponde ang ating kababayan na si Ayala by winning 3 straight games para ma-cut yung deficit. Kaya lang muli pong nakuha ni Jovic yung control at tinapos yung first set, 6-4. Sa second set, opening game, nakuha ni Alex bago yung next 2 games ay pumanig naman kay Jovic. So, muli pong nakascore si Alex. Nakuha niya yung 4th game doon sa 2nd set. But, Jovic pull away by winning the next 4 games para talunin or matapos na ang kanilang laban. No, dito nga sa first round. Round of 128 yon para dito sa French Open singles competition. So, bagamat tapos na ang singles campaign ni Alex, nakatakda po siyang lumahok sa doubles tournament alongside Victoria Emboko sa clay court Grand Slam. So, yan po ang ating aantabayanan mamayang 7:40 p.m. ang kanilang pagharap at makakalaban po ni na Victoria Emboko and Alex Ayala ang tambalang Leila Fernandez and Diana Schneider from Canada. So, hoping tayo na makabawi dito po sa doubles competition ang ating pambato sa tennis na si Alex Ayala. So, very promising pagdating naman sa at least sa doubles, no, si Alex. And mananatili nga po si Alex sa Paris. Hopefully, mas maging malayo yung marating niya dito sa doubles competition. Pero syempre, dapat maging maganda yung kanilang partnership ni Emboko at pagkatapos po ng Roland Garros, sana matagal pa yan. Pero ang susunod kasi na pagtutuunan ng pansin itong si Alex ay yung grass court season. So, nakalista na po siya dun sa qualifying draw ng HSBC Queen's Club Championships na magsisimula in 2 weeks. Okay? So, yan yung ating update pagdating po sa laban ng ating kababayan na si Alexandra Ayala. Okay? 14 minutes after 6 p.m., naka-standby na ang ating kasama na si Jess Laid sa Agusan del Sur. So, pwede na rin natin tanggapin ang kanyang pag-uulat para malaman natin ang pinakahuling mga developments at highlights, sidelights ng nagaganap na palarong pambansa 2026. Magandang gabi sa iyo, Jess. Kamusta naman ang palarong pambansa sa third day of action?
8: Yes, Ms. Ria, magandang gabi and magandang gabi sa ating viewers and listeners for Sports 918. Tayo ngayon ay nandito sa harapan mismo ni Gov Democrito para sa ating ulat. Nababanggit kasi natin siya every time. So just i-recap, no? Isa siya sa mga nagtaguyod nito ang probinsya ng Agusan del Sur. And ongoing yung awarding ceremony for the swimming events right now. Papatapos na sila. At the same time, no, ngayong araw po kasi 5 na record sa swimming yung nabasag. Una dyan, nakuha ng National Capital Region na sa kasalukuyan, leading sa number of gold medals in swimming. Ang kanilang gold medalist na una ay si Patricia May Santor sa 50-meter fly secondary girls. So, siya ay nagtala ng bagong record na 28.98, breaking yung previous record na 29.06. Sinundan yan nung ating masasabi ng very confident na medalist from Calabarzon region, si Charles Nathan Boneo, na gumawa ng ikalawa niyang straight record dito sa palarong pambansa with a time of 27.77 seconds, breaking yung 28.03 seconds na previous record. Nasundan niya nitong si Anton Delia, yung first medalist natin yesterday, Ms. Lia, na on his second event kahapon, should have a record but was disqualified. So dahil dun sa disqualification, mas lalo siyang ginanahan, mas lalo niyang pinag-igihan, and eventually ito nakuha niya nga yung record sa men's 200 individual medley secondary with a clocking of 2 minutes 9.97 seconds, better dun sa 2 minutes 12.14 seconds na previous record. In the afternoon events, itong si Aria National Coleman, another record breaker from the National Academy of Sports, bumasag ng kanyang sariling record in 33.25 seconds, better than the 34.24 na kanyang kinuha noong 2025. And finally, itong si Meadow Frances Harrison, which is very special kasi ang nakaharap niya is someone from Region 5, si Rilin Alindogan, na aiming sana for a complete 6-4-6 gold medals. Hindi man nakakakuha ng record, but consistent in the gold. But itong si Meadow Frances Harrison was very inspired ng sa kanyang katunggali na gusto niyang talunin at gusto niyang makuha yung gold na yun na dapat ay hahawakan sana nitong si Alindogan, which she did with a new record in the 50-meter breast elementary girls with a time of 35.80 from the previous record of 36.51. Yung mga gantong record ni Sia definitely shown yung kakayahan ng ating mga tankers from different regions of the country na mag-improve from the past. Yung isang record dito, yung kay Charles Boneo, was a 25-year-old record na kanyang binasag. So, talagang nag-i-improve, nagde-develop itong mga young athletes natin. And kaya rin ako napapunta dito sa harapan ng park. Gusto ko rin ipakita to our viewers yung itsura nung mga kubo kung saan nagkakaroon ng resting area itong mga atleta natin from different regions. On that side, ay bawat region meron silang sarili na kubo designed by the provincial government to allow itong mga athletes na makapagpahinga right after their games kung sila ay nandito sa main sports complex ng Palarong Pambansa 2026. Medyo bumubuhos na ang ulan. This is the second rain for today dito sa Palarong Pambansa. Kaya naman, medyo sisilong na tayo. But definitely, that's the sidelines. Maraming mapupuntahan ang mga athletes right after their games. They can visit itong mga stalls on the side. Bukod dun sa mga kubo kung saan sila pwedeng magpahinga. Kaya definitely something memorable itong hosting ng Agusan del Sur. Kaya live mula dito sa Prosperidad Municipality of Agusan del Sur sa tulong ng Philippine Sports Commission, Department of Education, and ng Presidential Broadcast Service, Just Light Sports Radio 918.
7: Maraming salamat.
6: Palarong Pambansa 2026.
7: Maraming salamat, Jess Laid. May tatanungin pa naman sana ako kay Jess. Pero okay lang, no? Kasi parang kakaiba yon. Usually, ang mga atleta kapag tapos ng kanila mga events, nag-stay yan sa mga grandstand, di ba? Nung mga sports complex or stadium. Doon pala sa Agusan del Sur, merong mga inihandang kubo ang local government ng Prosperidad Agusan del Sur para nga po makapagpahinga ang mga atleta. So, nakakatuwa at least pati yung weather, no? Tanungin ko sana kung sobrang init ba doon, pero sa naging pag-uulat ni Jess, medyo mga umuulan-ulan na, may mga patak na ng ulan, no? Para maibsa naman yung init ng panahon para sa ating mga atleta. Okay, so we have 20 minutes after 6 p.m. We will take a break. And do sa mga nabanggit na resulta ni Jess sa swimming competitions, mamaya po sa ating pagpapatuloy, ibabahagi natin yung mga naging panayam niya sa ating mga palaro pambansa standouts. So abangan niyo po yan sa pagpapatuloy ng Sports 918.
9: This is a public service announcement.
10: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
13: Kinilala ng British Broadcasting Corporation o BBC ang El Nido sa Palawan bilang isa sa walong best beach escapes in the world. Isang prestihiyosong pagkilala para sa isa sa pinakatanyag na destinasyon ng Pilipinas. Ayon sa Department of Tourism, ang pagkakasama ng El Nido sa listahan ay patunay ng patuloy nitong pandaigdigang apela. Sa kabila ng hamon sa pandaigdigang ekonomiya at pagtaas ng presyo ng gasolina na nakakaapekto sa paglalakbay. Kilala ang El Nido sa puting buhangin, malinaw na tubig, at mga kahangahangang limestone cliffs na patuloy na humihikayat sa mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ganitong pagkilala ay nagpapatibay sa posisyon ng Palawan bilang isa sa premier tourist destination sa buong mundo. Para sa mga turista, patuloy na nananatiling simbolo ang El Nido ng natural na ganda, adventure at dekalidad na bakasyon na kayang ipagmalaki ng Pilipinas sa buong mundo.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Sports 918. Luzon, Visayas, Mindanao,
11: handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
7: Nagbabalik ang Sports 918. We have 24 minutes after 6 p.m. Ayan, patuloy tayo maghahatid ng mga developments sa Palarong Pambansa 2026. So, silipin natin yung ilan sa mga winners nito nga pong Day 3 ng Palarong Pambansa 2026. So, atin po ibabahagi sa inyo yung mga naging panayam ng ating kasamang si Jess Laid, kasama yung ating mga colleagues na nandun din sa Agusan del Sur. So, ito po, iatid natin yung panayam ni Jess K. Charles Boneo, two-time Palaro Pambansa record holder sa larangan po ng swimming. Alamin natin yung kanyang naging effort, performance, and yung insights niya sa kanya nga pong another record-breaking performance.
14: Today, we have Charles Boneo on second day of action here at the Palarong Pambansa 2026. Second gold medal and second Palaro record. Charles, how did you prepare? How was it? How was it feeling?
15: Felt really good because Agusan's a beautiful place and there's a lot of good people to here to support me. The people here are very kind, very helpful, and I'd like to say thank you for all of that.
14: Your mother told us that before this event, before this race, she was saying that this will be a hard test for you because this is a quick race. This is a short distance race, but you pulled it off and you told her way before that you can do it. What was your mindset? Telling her that you can do this.
15: I just really believed in myself because of all of my hard training every day. All of the hard stuff like waking up early and not having enough sleep. That's one of the hardships that I've been through. So I really believed in myself since during training. I was doing really good.
14: Yes. Yesterday, the record you broke was established last year, but this time it's a 36-year-old record. Is this extra special for you, breaking, knowing that this is a long time record held by someone else way back?
15: Yeah, it's really special for me because when I started swimming, that was really my goal. Like, during the very first meet, my goal was to really beat the record.
14: Yes. Now, what do you think to achieve, aside from definitely writing all the records here in Palaro, what is your dream? What do you want to become in the future?
15: In the future, I'd like to become an Olympian.
14: An Olympian. Hopefully get medals and definitely follow the footsteps of your idol, Michael Phelps. Your message to your parents, who are very supportive of you all throughout these races.
15: My message to my parents is thank you very much for all the support you did for me and everything that you've been through with me. I know it's really hard to wake up earlier than me, not having enough sleep, but it all paid off for this day.
14: Again, congratulations, Charles, our two-time Palaro record holder here in Palaro Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
11: Palaro Pambansa 2026.
7: Maraming salamat. Ayan po yung naging panayam ni Jess Laid kay Charles Boneo na isa na namang record ang naitala dito sa Palarong Pambansa 2026. Diba kahapon nanalo rin siya ng gold medal? And mukhang plano talaga ni Charles na isweep yung kanyang event dito sa elementary boys swimming competitions. So, 7 events kasi yung lalahukan niya and nakaka-dalawa na siya, no? Actually, today, I think baka 2 events yung nilahukan niya rin para po sa araw na ito. And itong si Boneo, yung record na kanyang binasag ay ang Elementary Boys 50-meter butterfly event. So, nanaganap nga po ngayong araw na ito. So, congratulations sa Calabarzon. Another gold medal na naman yan ha, sa larangan po ng swimming. So, 27.77 seconds ang oras nitong si Bonneo ng Region 4A para mangibabaw dun sa 18-man field. And by winning, ang pambato ng Cavite ay nabura ang previous palaro record na 28.03 seconds na naitala pa noong year 2000 ni Ronald Giriba. So, congratulations para dito kay Charles Bonneo. Samantala, ngayon naman po, okay, ihatid naman natin yung ilan pa sa mga panayam no ng ating kasamang si Jess Laid. Ito naman po ay yung trainer ng Region 5, Bicol Region. Trainer siya ni Riley Alindogan na 4-time gold medalist ng Palarong Pambansa 2026. So, pakinggan natin kung paano ba ang training at kung ano ba yung mga ginagawa para makahubog ng isang mahusay na manlalaro at atleta. So, narito po si Mr. Mico Berses.
16: Coach, ang ganyan yung kasama natin, Coach Mico Berses, trainer ng Region 5 swimming team, and particularly trainer ng multiple gold medals, 4 goals na at this time, na si Riley Alindogan. Coach, paano ba yung naging paghahanda nyo papunta dito sa Palarong Pambansa? Gano'n ba naging kaigpit para may ready si Riley go into her third palaro? Kami, nag-prepare kami ng, after nung last competition namin may went to, nag-prepare kami for 2 weeks, morning and afternoon. Bale, monitor ko yung mga pagkain nila ng gulay and ng rice. Pag di sila kasi sumusunod sa akin, may plus 1 hour sila sa training.
17: Kumbaga, paano yung nutrition and at the same time discipline talaga yung in-implement mo to make sure na ready sila. And nakikita naman na nag-prepare for Riley. Gaano ba ka-special for Riley na makuha itong mga gintong medalya? And for you, as the coach, as the trainer,
16: para sa akin, para kay Riley, talagang happy ako sa kanya kasi nag-medalya naman siya dati kaso hindi siya na-recognize ng doon sa city namin or sa school. Kahit sa school nila, hindi siya na-recognize. Kaya sabi ko sa kanya, patunayan niya ngayon, nakarapat-lapat siya doon sa pagiging athlete of the year niya. Kasi siya nalainan na doon hindi siya nilagay doon sa athlete of the year. Kaya sabi ko, patunayan niya dito. Kaya medyo ang siya ngayon. Mag-design mo siya ngayon.
17: Kumbaga talaga nandun yung heart niya, nandun yung drive niya to get this medal. Coach, ganitang tatlong events overall, lahat-lahat si Riley.
16: May ano pa, may 100 IM and 50 breaststroke and 4x100 medley relay.
17: Are you expecting na masisweep niya lahat ng events na to get the golds?
16: Sana.
17: Sana. Nakausap niyo na ba? Meron na bang announcement din sa inyo yung inyong mga LGUs
16: with regards to the support and incentives? Meron na incentives pero hindi ko pa alam kung magkano kailan.
17: Pero from the event, assured na kasi na meron na at least 5,000 per gold medal sa medalist of the Department of Education. Kaya so tingin mo coach, gaano makakatulong itong mga gantong amounts, gantong incentives para sa mga young athletes natin?
16: Para sa akin, nakakatulong yung para makakatulong sila yung motivate mga mga sila training. Kasi alam naman natin yung mga bata na bataan ngayon. Basta pag may prize money talaga gaganaan sila. Ilang taon na ba sila yun? Ngayon. Ilang taon mo na rin siya?
18: Nagsimula siya ng 8 years old.
17: At 8 years old, kumbaga nakita mo rin talaga kung paano siya na-draw. Siguro anong mensahe mo na lang rin dun sa other tankers pa, the other swimmers ng Region 5, going sa iba pang event.
18: Punyak sa kanila and go for your best time.
16: Congratulations again, Coach Mico Berses, trainer ng ating Region 5 swimming.
6: Palarong Pambansa 2026.
7: Maraming salamat. Yan pong muli si Jess Laid, naghatid naman ng kanyang panayam kay Mr. Mico versus yung trainer nitong si Riley Madeline Alindogan. So ito pa lang si Alindogan, na 12-year-old swimmer, ay isa po sa mga bemedaled athletes na ng palarong pambansa. Dahil so far, ha, nakaka 5 gold medals na siya ngayong araw pong ito. Kasi before that interview yata, 4 na gintong medalya pa lang. Pero latest update, 5 gold medals na yung kanyang nasungkit sa elementary girls division swimming competition. So tubong Legazpi City itong si Alindogan, nang ibabaw siya sa 400 meter freestyle, 100 meter breaststroke, and 4x50 meter medley relay kasama ang kanyang mga teammates na sina Athena Dominic Apuli, Kenzie Bengson, and Janelle Vien Quinto. Kahapon niya nakuha o napanalunan yung tatlong mga gintong medalya. And nagpatuloy ang kanyang spectacular performance in the pool ngayong araw pong ito, nang mangibabaw siya sa 200 meter freestyle and 200 meter individual medley. So, congratulations kay Riley Alindogan, and of course, sa kanyang trainer, syempre. Ibig sabihin, magaling yung nagtuturo, di ba? So, kaya maraming nahakot na medalya rin itong si Riley. So, yung kanyang trainer na si Nico Verses. Okay? So, we have 34 minutes after 6 p.m. Okay? And we'll just take a break. Siguro, mamaya sa ating pagbabalik, weightlifting interviews naman. Kasi tumutok po sa weightlifting competitions ng Palarong Pambansa 2026 si Jess Laid. At nakapanayam niya doon ang ating Tokyo Olympic gold medalist, na isa sa mga advocate na itong weightlifting na sport ay maging regular sport sa Palarong Pambansa. Tinutukoy natin si Miss Heidelyn Diaz Narano. So, abangan niyo po mamaya yan sa pagpapatuloy ng ating programang Sports 918.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: What's going on? It's Dave Nord here saying happy anniversary to everybody over at Sports Street 918. All the best to you and more powers. Enjoy your year.
21: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
22: Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918!
7: Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. We have 37 minutes after 6 p.m. So kanina po, kung kayo nakatutok sa ating himpilan, ay naghatid ng kanyang pag-uulat and play-by-play action ng weightlifting competitions ng Palarong Pambansa 2026 ang ating kasamang si Jess Laid, na tumututok nga po sa developments ng Palarong Pambansa. And kabilang sa kanyang mga nakapanayam kanina at of course, pagkatapos din ng mga laban, kanina sa palarong pambansa, weightlifting competitions, ay ang gold medalist ng secondary boys 52 kilogram division. So, iatid natin sa inyo yung interview kay Rodelyn Cruz. Alamin natin yung kanyang saloobin after winning a gold medal dito sa palarong pambansa.
0: Radio 918, kasama natin gold medal winner for the secondary men's 52 kilogram weightlifting event, Rodelyn Cruz. Rodelyn, kamusta winning against, sabihin na natin, household name, Matthew Diaz? Kamusta? Kamusta ang pakiramdam?
1: Masaya. Nakagod ko ako. Pero kinabahan ako ko kay Matthew dahil naging kalaban.
0: Very strong yung fielding nyo. Napakarami ng kalalakas. Actually, parang nag-attempt din kahit yung NCR. During your training ba, naisip mo na makakaharap mo itong mga to in the finals? And paano ka na-motivate na mas porsigin pang mag-training? Yes. And syempre yung mga magulang mo, dala-dala mo sila lagi with your name. Gaano, nandito ba sila sumuporta? Nandito ba sila to watch? Nanood sila ng live stream. And kung may sasabihin ka, may mensahe ka sa kanila, ano yun?
1: Pa, salamat na support ako. I love you so much.
0: Yes. And syempre yung coach mo, gaano kalaking naging tulong niya? To...
1: Maraming salamat po kay Coach Diwa, kay Coach Bedong, pati kay Coach Allen, maraming salamat.
0: Anong pakiramdam na lumalaban ka, naglalaro ka, alongside, nakikita mo sa harapan mo, Heidelin Diaz, Julius Narano, kumbaga itong mga malalaking tao sa field ng weightlifting. Anong pakiramdam?
1: Kinakabahan ko, pero exciting.
0: Exciting siya. Sino bang idolo mo na weightlifter? Siyempre, Heidelin Diaz na yan. Now, pangarap mo ba na maging national team member and mag-Olympics?
1: Pangarap ko.
0: Ikaw ang pwedeng maging susunod na weightlifter natin na mag-uwin ng gitong medalya. So, anong mensahe mo sa mga kapwa mo weightlifters na maglalaro pa lang, hindi pa tapos yung kanilang laban dito sa palarong kapansa?
1: Sa Somalia, training lang, disiplina, respeto, pati kikinig sa coach, iwala sa sarili.
0: Very well said. Now, short on lang. Kamusta ang experience mo dito sa Agusan del Sur, overall?
1: Masaya po kasi marami ako naging kaibigan.
0: So, na-enjoy mo naman siya. And na-amaze ka ba sa opening ceremony?
1: Ako, na-enjoy po.
0: Yes, okay. Again, congratulations. And good luck sa mga susunod pang events. And syempre, enjoy na the rest with the gold medal. Thank you.
2: Palarong Pambansa 2026.
7: Maraming salamat kay Jess Laid sa kanya naging pag-uulat dito kay dito sa kanyang kanyang panayam actually patungkol nga po sa naging effort nitong si Rodelyn Cruz na pambato sa weightlifting. So, congratulations sa lahat ng mga nakasungkit nga po na medalya sa sport na weightlifting. Baka kayo na ang future gold medalist sa Olympics katulad ng ating mapapakinggan at mapapanood sa susunod na interview ng ating colleague na si Jess Laid. Kanya pong nakausap ang Tokyo Olympic gold medalist and nagsisilbi pong tournament director ng weightlifting competitions ng palarong pambansa, Heidelin Diaz Naranjo.
0: Sir Janine Manit, kasama natin is Heidelin Diaz Naranjo, ang technical director for this weightlifting competition, regular sport sa Palarong Pambansa. Ma'am, what can you say about this?
23: Thank you so much, DepEd at Palarong Pambansa Board, for including weightlifting as regular sports here in Palarong Pambansa. Of course, I'm so happy. I'm so happy na and excited na ngayon ito, nagpupuha ng mga atleta. Excited sila, masaya nila, and officially, counted na ang medal nila sa medal tally for the Palarong Pambansa.
0: Yes. It took a while, since the 80s nung nawala yung palaro, yung weightlifting sa palaro. Now, ikaw na yung tinitingnan ng mga bata, and as technical director, gaano ka special yung moment na yun para sa'yo?
23: Para sa akin rin napaka-special kasi ako as technical director and I'm the first gold medalist. Importante 'yun para sa akin kasi this is my way to give back to the sports that I really love. But again, mahirap siya eh para maging regular sports. And with the guidance ng Palarong Pagbansa Secretariat, be able to do it. And masaya, masaya na yun nga, na-include talaga ang weightlifting team sa Palarong Pagbansa.
3: Yes. Miss Heidi, just your message for the athletes, sa mga magko-compete, sa mga nag-compete, sa mga nanalo na, at sa mga mananalo pa.
23: So lahat ng mga athletes, thank you so much for choosing, for earning, or competing here in weightlifting. And congratulations kasi nandito kayo dahil nakapaglaro kayo sa provincial, regional, you earn your spot here. So do your best, enjoy the moment. Enjoy the friendship and cherish the memories you have here. Palarong
3: Pambansa, Agsur. And yan ang ating Olympic champion, technical director, Ms. Heidi Diaz Naranjo. Thank you po.
4: Palarong Pambansa 2026.
7: Maraming salamat. Ayan po ang naging panayam ni Jess kay Olympic gold medalist Heidi Lynn Diaz Naranjo na very eager to promote and propagate pa ang sport na nagdala ng kauna-unahang gintong medalya sa ating bansa, ang sport na weightlifting. So nakakatuwa kasi dito sa Palarong Pambansa, napakarami syempre na maglalaro ng sport na weightlifting. At dyan sa mga atletang yan, maaari tayong makadiscover ng mga susunod sa yapak ng ating Olympic champion na si Heidi Lynn Diaz Naranjo. And who knows, di ba, more Olympic medals sa makamit natin sa sport na weightlifting. Okay, so antabayanan nyo pa po sa ating Himpilan Sports Radio at of course sa ating Facebook account, no, yung ilang pa sa mga interviews and mga developments ng magaganap na developments pa dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Okay, we have 45 minutes after 6 p.m. We'll take a break and then sa ating pagbabalik ay maghatid pa tayo ng mga balita. Of course, sa larangan ng palakasan at yung athletics naman ang ating silipin dahil nandun din sa Agusan del Sur ang kanilang pride, ang kanilang pinagmamalaking national athlete na si Sunny Wagdos. So, si Wagdos po ang ating Philippine record holder pagdating sa marathon. Ano bang kanyang saloobin after seeing the participants sa Palarong Pambansa? I'm sure baka naaalala niya rin yung time niya dati, di ba? Nung nagsisimula pa lang siya. So hanggang sa ngayon na siya po ay isa ng national athlete at humahakot na rin ng karangalan para sa ating bansa. At aside from that, yung paglahok ng ating mga tracksters, no, dito po sa torneo sa Hong Kong. So alamin natin yan sa pagbabalik ng Sports 918.
5: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili,
24: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin,
24: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam.
9: sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: 12 minutes ago before 7 p.m., nagbabalik tayo dito sa Sports 918, sa DZSR Sports Radio. So, katulad ng nabanggit natin, nasa Agusan del Sur po ang ating marathoner and Philippine National Record holder na si Sonny Wagdos. Actually, nagsilbi po siyang torchbearer nung nakaraang opening rights ng Palarong Pambansa 2026. And I'm sure natutuwa si Sonny Wagdos na makita itong mga bagong sibol na mga atleta na talagang magpapamalas ng kanilang husay galing, no, sa kani-kanilang mga sport. So, alamin naman natin yung kanyang saloobin, no, bilang dating, I'm sure naglaro rin sa palaro at I think naghahanda rin para sa mga future competitions ng ating nasasabakan ng ating mga national athletes, no, especially later this year, 'di ba? Meron tayong Asian Games. So, I think pasok na sa Asian Games eh, 'di ba? Si Sonny Wagdos. So, anyway, narito po yung panayam ng media kay Sonny Wagdos.
10: Ayun po, nandito po yung sa Agusan. Ano pong pakayo ninyo ngayon dito sa palaro?
11: Actually, kasama ko sa torchbearer ng opening sa Palaro Pambansa, nandito po ako. And then, taga rito talaga ako sa Agusan. So, yes. Kaya nandito ako, malapit lang bahay namin dito. Kaya, yun, libre na rin. Manood na lang din ako sa mga laro ngayon hanggang matapos sa Palaro Pambansa.
12: Sir Sonny, kamusta yung overall na nakita mo as someone na nagmula mismo dito sa probinsyang to na pag-welcome ninyo dito sa napakaraming atleta?
11: Talagang kahit ako ay nagulat din, talagang napakalupit ng pag-welcome sa Palaro Pambansa sa pag-opening. Talagang pinaghandaan ng Agusan del Sur, lalo na sa gobyerno namin. Talagang pinaghandaan yung Palarong Pambansa kasi unang-una is parang ngayon lang ito nangyayari sa Agusan del Sur, yung Palarong Pambansa.
10: Ayun, kanina yung nagkaroon na ng 5K, so ano na nakikita niyo yung potential sa mga ano? Mga tumakbo kanina, sa top 3.
11: Talaga yung, yun nga, nakita ko yung takbo ngayon ng 5,000, yun naman talaga yung event ko nung nag-seconds ako. Talaga yung nakita ko, talaga yung mga player ngayon ay nag-exist na. Kumbaga, lumalakas na talaga habang tumatagal yung labanan sa Palaro Pambansa ay lumalakas. Eh, ngayon, eh, na-break pa naman. Alam ko na-break niya ang Palaro record, eh, sa kanya naman din yung record na yun. Talagang yung mga player ngayon, umaangat na tayo. Talagang nag-ano na tayo. Parang papunta na tayo sa high level na competition.
10: Kani, meron tayong Asian Games. Nakahanda na ba yung bagong marathon champion na i-break na naman ng sarili niyang personal best?
11: Yes, yun talaga yung pinaka-aim namin ni Coach ngayon na pinaka-target namin ngayon is Asian Games, and then kailangan talaga namin ma-break ulit yung national, yung PB ko or national record niyo. And then isa din namin is pag-asa din na may pag-asa talaga kami na makapasok sa Tokyo 2028 LA Olympic. So kasi nandun na yung time ko medyo dikit na yun na lang ang gagawin na lang namin aalagaan na lang namin yung time ko. So ang gagawin na lang namin siguro mapababa na lang kahit kaunti or mas maganda kung maibaba pa talaga yun na lang ang pag-asa namin. Pero yung Asian Games ngayon, talagang doon na kami nakafocus ngayon sa Asian Games. Ngayon, September, sa Tokyo, Nagoya, Japan. Yes. Oh, yun na din yung pinaka-aim namin ngayon is 42 kilometer Asian Games.
12: Sir, Sonny, susubukan mo bang tumakbo rin sa Manila Marathon as part of Patafa?
11: Opo, naka-register ako doon, 21 kilometer, pero nag-conflict siya sa National Open. Ngayon, ang mangyayari, maglalaro ko sa National Open ng 5,000 and then pahinga muna ng dalawang araw, half marathon na naman sa Manila Marathon. And then kinabukasan, maglalaro ulit ako sa National Open ng 10,000. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba to. Kasi within 5 days, tatlo yung event ko. Kaya bahala na. Bahala na kung saan ang kaya ko nito.
10: Opo. Sonny, ang dami mong pwedeng bigyan ng inspiration kasi mula sa pinakamababang mga tournament, umangat ka ng umangat. hanggang sa makilala yung isang Sammy Wagdos na national record holder. Ano yung inspirasyon na naibibigay mo pa sa 18,000 kabataan?
6: Yes, talagang nagsimula ako sa pinakamababahandang umangat ako sa nagiging national record holder ko. Ang mapapayo ko lang sa mga runner ngayon, lalo na yung mga nagpapalaro ngayon, is dito yung pinakaunang hakbang nila eh. Ito yung pinakaunang hakbang. Ang gagawin nyo lang, consistent tayo sa training, consistent eh. Kailangan lang natin makinig sa coach, disiplinahin ang sarili natin, manalig sa Panginoon. Yun lang talaga ang pinaka-keyword ng isang athlete para magiging success pagdating sa panahon. Yun lang talaga. Kailangan natin makinig sa coach. Yun lang talaga.
3: Laking palaro din po kayo.
6: Yes, nagpalaro ako way back 2010 sa Tarlac City. Pero napakahina ko pa nun. Kung baga, yung sa 5,000 na tinakbo nila, kung tumakbo ako nun, dalawang overlap ako dati. Halos kaunti nila magdalawang overlap ako. Talagang malayo talaga ako. Napakahina ko pa dati.
3: What do you think ba? Ano pakaramdam yung mga bata dito? Kumbaga, tinitingala na kayo. Ano, kumbaga, nagpa-picture na sa inyo. Yung iba baka naiya pa siguro lumapit sa inyo. Ano pakaramdam nun?
6: Ay, grabe, kahit ako, yun ang sabi ko nga sa inyo, bakit ako in-interview, hindi naman ako champion, pero sabi naman ni sir, ikaw naman yung national record holder. Talagang na-overwhelm ako sa sarili ko na kahit ako, nagulat talaga ako, lalo nung pag-break ko ng national record, na bigla yung ihip ng hangin na ganito yung posisyon ko ngayon, na parang, yun nga, iniidolo ako ng buong running community sa Pilipinas. At na-inspired ko sila. Kaya nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. Maraming salamat sa lahat. Ngayong mga nanonood ngayon, kung nakikita nyo man ako, maraming salamat.
3: Ngayon po sa distance sa mga malakas din sa atin si Yasin. So, siguro for you, paano mo chan yung sarili mo? Lalo kang katapat din na bata din.
6: Oo. Si Yasin, partner ko siya nung nag-5,000 ang 50,000 sa Southeast Asian Games. Talagang, tsaka mabata pa si Yasin. Talagang napakalakas niya, sin grabe. Hindi ko talaga siya kakayanin, lalo na yung label niya ngayon is pang world, pang saka na sa US siya ngayon naka-stay, doon na talaga siya nakatira. Talagang kumbaga ano na lang ako, stagnant talaga ako dito sa Pilipinas, pero si Yasin talaga yung pinaka-grabe. Talagang lalo na ngayon, nag-break si Yasin ng bagong record, yung 3,000 meter na break niya sa Japan din siya, Japan din ginanap ng bago lang. Kaya grabe talaga si Yasin, wala akong masasabi. Kumbaga, ano na lang ako, pang-partner na lang talaga sa kanya. Pero kung sasabihin natatapatan, hindi na talaga siya kaya. Kasi ang label niya pang-world talaga. Napaka-tibay ni Yasin.
3: Thank you. So, sorry,
6: Wanda. Maraming salamat sa inyo.
13: Palaro Pambansa 2026.
7: Maraming salamat. Ayan po si Sonny Wagdos na pambato na natin sa marathon. Diba? Usually, middle distance tinatakbo ni Sonny Wagdos. Pero, nung na-train siya ni Bertek, ayan, ni Eduardo Buenavista, talaga naman na-develop at napakabilis na, diba, nagpamalas ng husay sa marathon at na-break niya pa yung record ng kanyang coach. No, yung Philippine National Record. Siya na po ang may hawak ng latest pagdating sa marathon. Ayan, congratulations and good luck, of course, sa Asian Games. Okay? And sa mga atleta natin, sa kanila nga pong susunod na laban, ito naman ay mga pambato natin, mga national trackers natin, under 20 track and field athletes ng Pilipinas will be competing sa 22nd Asian Under 20 Athletics Championships. So, nakatakda po ito sa Hong Kong. Na magsisimula bukas, May 28 hanggang 31, ang kanilang competition. So, ang ating mga representatives ay sina Ana Bianca Espenilla sa sport na javelin throw, and then si Sep Placido, na lalahok naman sa 5,000-meter race walk, Geraldine Rodriguez sa 400-meter event. And then, aside from her, nandiyan din si Giselle Vivas, 400-meter hurdles and 100-meter hurdles. Dalawang events yung kanyang lalahukan. And then si Pai Duren Wangkay sa 100-meter event. Si Pai Duren, ano na to? Qualified na to sa Youth Olympic Games. Diba? So, kalahok po siya sa 100 meter dash. And then, sa 400 meter dash naman, si Alfred Tal Placido. Sa 3,000 meter steeplechase, pambato natin si Jericho Kadag. And meron tayong team sa 4x400 meter mix

0: Philippine athletics teams para dito nga po sa Asian Under 20 Athletics Championships. Okay? So we have a minute to go before 7 p.m. We'll take a break and then magbabalik pa tayo sa second hour ng Sports 918.
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
2: Headlines. Ngayon.

0: superb showing. Duke University lost to the second seed. The University of Southern California won 3 of the 5 matches to advance to the semifinals. Also reaching the Final Four are Arkansas, Stanford, and Eastern Michigan. Philippine Standard Time at 7:04 p.m. And that's it for the Arlene News. This is Mikago. Good evening.
1: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
1: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Nagbabalikan Sports 918, 7 minutes after 7 p.m. Muli ako po si Ria Arevalo. Magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa DZSR Sports Radio. So, bago tayo mag-proceed sa ating susunod na topic, PBA Commissioner's Cup Action. Ongoing po labanan ng Barangay Ginebra at ng Rain or Shine. Na malaki-laki ang kalamangan na Rain or Shine right now, ha? So, pag-usapan natin yan mamaya. Pero batiin muna natin ang bagong kasal. O, ba? Diba? Literal na ginulat ang mundo ni na Mr. and Mrs. Kai Soto. Yes, nag-isang dibdib na po si Kai Soto at si Rere Madrid Soto. Okay? So, yung balitang yan ay mismong shinare, no, ni Rere Madrid sa kanyang social media account. So, congratulations kay Mr. and Mrs. Soto sa kanilang pag-iisang dibdib. Okay? Samantala, ito na, PBA action po tayo. Dito na tayo, balik tayo sa sports. Diba? PBA Commissioner's Cup, nagpapatuloy po ang labanan sa Araneta Coliseum. Okay? And nangingibabaw ang Rain or Shine Elaso Painters kontra Barangay Ginebra. So, ongoing ang fourth quarter of action. Kakasimula pa lang ng fourth period. At ang score natin right now is 83-66. Batay sa official website ng PBA ay lamang po ang Rain or Shine, no, kontra Barangay Ginebra. Kakasimula pa lang ng fourth period, 6-3 ang score in favor of Rain or Shine. Sa fourth and, well, we don't know if ito na yung final quarter. Kasi anything can happen eh, di ba? Yung mga 20 plus point advantage nga nahahabol. Pero tingnan natin, dahil ito pong Rain or Shine talagang desidido na makuha ang panalo ngayong gabi dito po sa game 4 ng kanilang bakbakan. Dahil kung masusubi ng Ginebra yung panalo dito, aba, one win away na lang sila from getting that coveted final spot dito sa PBA Commissioner's Cup. So, sa ngayon po kasi, ang series ay 2-1, 2 games to 1 in favor of Barangay Ginebra. And noong first matches, first 3 games ng laban, laging dikdikan, dikitan eh. Pero ngayon, bahagyang nakakalayo, no? O nakalayo, ito nga pong Rain or Shine Elaso Painters. Maaga sila nagpasiklab, 31-23 yung score natin in favor of the Elaso Painters at the end of the first quarter. And then, they limited Barangay Ginebra to only 13 points sa second period. So, 27-13 yung naging scoring. Lamang po ang Rain or Shine, parang maitala ang 58-36 na kalamangan sa break or dun sa halftime break. Okay? So, nung fourth or nung third quarter, medyo ito pong Ginebra ay talaga namang pinilit na makahabol nga sa ball game. So, they trimmed the gap to 12 points. Now, going to the fourth quarter by outscoring Rain or Shine 29-19 noong third period. Pero as of now, no, with 8 minutes and 7 remaining sa fourth quarter, 9-5 ang quarter scoring sa payoff period in favor of Rain or Shine. And dahil dyan, 16-point lead ang hawak ngayon ng Elaso Painters. 86-70 ang running score natin. Okay, so far, for the leading team, Rain or Shine Elaso Painters, ang top performer nila si Gian Mamuyak may 12 puntos na. And then, 11 points off the bench si Christian Manaytay. Tapos the rest, talagang balancing scoring para sa mga malalaro ni Coach Yeng Giao. Nakaka 9 points na si Jonard Clarito, and then tig 8 points itong sina Jalen Johnson and David. Tapos tig 9 na puntos din sina Adrian Nocum and si Malonzo. Si Karakot, 6 points so far. So, yan po yung mga top scorers sa ngayon para sa panig ng Rain or Shine. Para naman sa Barangay Ginebra, 27 points mula kay Justin Brownlee. Binabalikat ni Brownlee yung opensa ng Ginebra. And then may 18 markers si Scottie Thompson, 8 points. RJ Abarientos, tig-anim na puntos si Steven Holt and si Japet Aguilar. So, mostly mga starters ng Ginebra yung pumupuntos para sa kanilang koponan. Okay, so, let's see bench scoring. Oh. Sa ngayon, bench scoring. Ah. 46-8 in favor of Rain or Shine. Grabe. Points in the paint, 40 for Rain or Shine, 30 for Ginebra. Okay, titingnan natin yan dito sa website ng PBA. Ah. And then, perimeter points, 34 for rain or shine against 23 para sa Ginebra. Yung fast break points, di naman nagkakalayo, 5-3. Pero ibang klase yung performance ng rain or shine dito. May sense of urgency talaga sa kanila nga pong laro because they would want to equalize, no, dito sa serye kontra or may sense of urgency laro na rain or shine, no, dahil gusto nga nila maka-equalize dito sa Ginebra sa laban na ito. Okay, so 7 minutes and 33 remaining sa fourth quarter, 86-73 pa rin ang score. So maghahatid pa tayo ng update sa laban ng Rain or Shine and Barangay Ginebra. Nasa fourth period na po ito. Samantala, dito naman tayo sa isa pa nating game na aabangan for tonight. Ang game 4 ng labanan sa pagitan ng TNT and Meralco Bolts. So 7:30 p.m. po pag haharap ng dalawang koponan. And parehong nagpalit ng import itong dalawang teams, no? Although for TNT, kailangan talaga nilang magkaroon ng kapalit para sa na-injure na si Bol Bol. So, out for the series na nga po itong si Bol because of his Achilles tear. Kaya naghanap sila ng import, although last Sunday, wala silang na-line up pa sa team because kulang pa sa papeles si Malik Diouf. But tonight, they will suit up itong si Chris McCullough na dati pong naging import ng San Miguel Beer dito rin sa kaparehong tournament, no, Commissioner's Cup. So, balik import, balik PBA si Chris McCullough na magiging reinforcement ng TNT. So, for TNT Tropang 5G, medyo titingnan pa nga nila kung sino magkiklik, si McCullough ba o si Malik Diouf. Pero eto, kanilang napili ang dati nang naging reinforcement na dito sa PBA na si Chris McCullough. So, kagagaling lang din sa tournament kasi sa Taiwan, if I'm not mistaken, itong si McCullough. So, at least yung kumbaga in-game shape siya. No, siguro compared kay Malik Diouf, parang meron bang tournament si Malik Diouf, no? Well, so tingnan natin kasi kung mabilis siya makapag-gel sa team Tropang 5G, magandang balita 'yan para nga po dito sa defending PBA Commissioner's Cup champions dahil ang ganda na ng kanilang katayuan. At least kahit all Filipino lineup nila last Sunday, 'di ba? Nakuha po nila yung crucial na panalo kontra Meralco Bolts. So, 2-1 ang abante sa serye ng koponan ni Coach Shot Reyes. And nais nga nila na makalapit dun sa inaasam-asam na pagbabalik sa finals dito sa mid-season conference. So, for Meralco naman, ang kanilang bagong import ay si Patrick Gardner, 7-foot, 250-pound American-Egyptian. So, nag-decide ang Meralco na i-replace ang kanilang original import na si Marvin Jones. Although nag-average po ng 20 points and 14 rebounds, itong si Jones dun sa semifinal series natin, kaya lang he shot at just around 40% from the field. So, struggling from the field itong si Marvin Jones. And kung gusto talaga ng Meralco, di ba, na makompleto ito nga pong kanilang semifinal mission na makuha ang panalo kontra TNT, kailangan kumilos na kagad sila ngayon. Kasi parang nagkakaroon na sila ng PTSD kapag ang kalaban ay importless. No? Natatalo sila ng team na all Filipino lineup. Kaya ito ay karoon na sila ng adjustment pagdating sa kanila reinforcement. Si Patrick Gardner po ay familiar na rin sa Pilipinas kasi he was with the Egyptian team na naglaro sa FIBA Basketball World Cup noong 2023. So, at least meron na siyang idea sa fans ng Filipino fans, no, Filipino basketball fans, and dito sa Pilipinas, no, nakarating na rin siya dito. So, playing for his country sa World Cup, no, 3 years ago. So yan po ang ating aantabayanan sa pagpapatuloy naman ng labanan sa pagitan ng Meralco at ng TNT Tropang 5G. And tingnan din natin kung ang player of the week na si RR Pogoy ay muli pong magpapasiklab. Kasi si Pogoy ang tinanghal na player of the week ng PBA Press Corps for the period of May 20 to 24. Yung kanyang heroics ay naging malaki po ang role para nga sa kanyang pagkakahirang dito sa Player of the Week honors. No, itong si RR Pogoy, isa sa mga nag-step up lalo na nung mawala nga po si Bol Bol due to an injury. And kahit nag-struggle offensively si Pogoy ay nakayanan pa rin niya ang hamon, and with his winning 3-point shot ay nakaligtas po ang TNT Tropang 5G kontra Meralco Bolts at nakuha ang 2-1 advantage dito sa kanilang semifinal series. So, sabi nga ni Pogoy sa interview sa kanya last Sunday, sobrang sama ng shooting ko, tapos yung pumasok pa, yung nagpanalo. No? Kaya sobrang sarap sa pakiramdam. So, last Sunday, he finished with 9 points on 3 of 12 shooting dun sa 77-75 na panalo ng TNT. Pero, yun yung ano dun eh. Yun yung magandang bagay dun. No? Although, lagi kang mintes, di ba? Tuloy mo lang. At makukuha mo rin yung kailangang confidence and yung kumbaga shot na hinahanap mo. Hindi siya sumuko, ibig sabihin. So, dito sa semifinals, nag-rehistro po ng 19 points, 5 rebounds, 1.7 steals, and 1.3 assists na averages itong si RR Pogoy para nga tulungan ng TNT na makalapit within 2 wins of advancing to the finals for the 5th straight conference. Okay, so let's see tonight kung isa pang panalo ang kanilang maibubulsa or hihirit ang Meralco ng panabla. Okay, so yan po ang ating PBA developments, no, para sa gabing ito. So, maya-maya mag-update ulit tayo doon sa laban ng Hinebra and Rain or Shine. Okay, we have 21 minutes after 7 p.m. We'll take a break. And then, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung ating mga under 18 national basketball teams. So, dito po sa Sports 918.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Nagbabalik po ang Sports 918, 24 minutes makalipas ang alas 7 ng gabi. Update tayo sa laban ng Rain or Shine and Barangay Ginebra. 3 minutes and 5 seconds remaining sa ball game. So nasa fourth quarter na po kasi tayo. 94 for Rain or Shine, 79 para sa Barangay Ginebra. Okay, so 15-point lead, hawak ng Rain or Shine Elasto Painters. Aba, 3 minuto na lang, Rain or Shine. Ba, mahabol pa yan ang Ginebra, ha? Ha, tingnan natin, kasi syempre, ngayon ang pagkakataon na Rain or Shine, no, nakalamang sila na malaki. Nung nakaraang mga games kasi, di kita nung game 1, di kita nung game 2, parang, ang laki na lamang ng Ginebra, hinabol na Rain or Shine, hindi na sila nakakumpleto nung kanilang comeback. And then, dun sa game number 3, I think malaki din hinabol ng Rain or Shine dun eh. And di kitan sa dulo na pangalagaan lang ng Barangay Ginebra yung kanilang slim na kalamangan. Okay, para makuha ang 2-1 series lead dito sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Okay, so 95-79 ang score natin. Medyo nag-update yung score. So, 16-point lead hawak po ng Elasto Painters. Pag nanalo rito, Rain or Shine, back to square one na naman tayo dito sa semi-series ng PBA. Okay? Samantala, tingnan ko lang kung nag-start na yung laban ng ating kababayan na si Alex Ayala. Siya po ay sasalang po sa aksyon ng doubles competition dito sa French Open. Katandem niya si Victoria Mboko. So, na-adjust yung kanilang start. 8:35 p.m. na po yung kanilang magiging laban against the Canadian na si Leila Fernandez and si Diana Schneider. Okay? So, 8:35, tentative time ng start ng laban nitong sina Alex Ayala and Victoria Mboko. Okay? Samantala, dito naman tayo sa ating mga mga national athletes sa under 18 basketball. So, this, parang kamakailan lang, no? Mga a few days back, ay inanunsyo po ng Southeast Asia Basketball Association, yung groupings para dun sa ating under 18 Seaba qualifiers. So, recently, sa men's to, ha? Kasi dalawa po yung tournaments, no? Sa Seaba under 18. Mauna muna yung iho-host ng ating bansa, ang FIBA Women's Asia Cup Under 18 Seaba Qualifiers. So, sa Bacolod City po yan gaganapin. Next week na, no? June 2 ang start. And then, yung sa men's side naman, yung sa FIBA Asia Under 18, FIBA Under 18 Asia Cup Seaba Qualifiers. No, yung sa kalalakihan naman yun. So, yun po ay i-host ng Thailand. Okay? So, dun sa naganap na draw, ang defending champion, Philippines, ay mapapabilang po sa Group A ng competition ng Seaba Qualifiers Under 18 for men with host Thailand, Singapore, and Vietnam. So, June 10 to 14, sa probinsya ng Krabi, gaganapin itong FIBA Under 18 Asia Cup Seaba Qualifiers. So, recently lang kasi in-announce yung groupings. And kung ang Pilipinas, Thailand, Singapore, Vietnam, nasa Group A, nasa Group B naman po, 3 teams lang. Malaysia, Indonesia, and Laos. Okay, so 7 nations po ang kalahok dito sa torneo. At ang ating Gilas Pilipinas Youth Men ay ginagabayan po ni Coach Juno Sauler. And they are gunning for their 7th straight title dito sa sub-zone competition na nagsisilbing qualifier para sa FIBA Under 18 Asia Cup na gaganapin po sa August sa Ahmedabad, India. So, ang Pilipinas ay nagtatangkang makuha ang ating ikapitong sunod na title dito sa SEABA under 18 qualifiers. Pero all in all, meron na tayong 9 titles. So, we're gunning for our 10th overall title dito sa tournament. So, sa ngayon po, ang Gilas Pilipinas Youth ay nasa kasagsagan ng kanilang preparasyon and they are also competing sa ongoing PhilOil Eco Oil Pre-Season Cup. So, last weekend, I think last Thursday or last week, no, dalawang mga teams na inakaharap ng Gilas Under 18 men, yung huli nilang kalaban ay University of the Philippines. So, bagamat sila'y natalo dun sa match na yon, I'm sure napakaraming natutunan ng ating koponan. So, bilang ano to, makakatulong sa kanilang paghahanda dahil mabibigat na mga karibal ang kanilang inaasahan nga po na makaharap. No? Aside from the Southeast Asian neighbors natin, syempre yung mga Asian counterparts natin, nako, under 18, eh, ang lalaki na rin at ang huhusay na ng mga players, no, from other Asian countries, no, mga powerhouse countries like Iran, di ba? Australia, yan, China, nako, literal na matatangkad at malalaki. So, nandiyan pa yung Japan, Korea, so definitely kung makakakuha tayo ng exposure, no, mas maihanda yung ating mga manlalaro sa laban. So, recently, umapila si Coach Juno Sauler sa mga coaches ng mga players ng national team natin na lalahok din dapat sa palarong pambansa. Kasi kung pupunta nga sila sa palaro, di ba, at di sila makakasama ng team sa preparasyon, eh, very crucial pa naman to dahil ang deadline po para sa lineup, submission of lineup is, I think, June 1 or June 2. So, kung magpapalarong pambansa pa yung mga players, eh, babalik sila. Matatapos po kasi yung palaro, May 31. So, babalik sila dito June. Eh, di, ang laki din ng oras na mawawala, no, sa kanilang pagte-training for the national team. At isa sa mga tumugon sa panawagan na yan ay ang Region 3, Claraa, na pinahiram ang kanilang manlalaro na si Chog Moral. Parang isa sa mga key players ng ating under 18 team, itong si Chog Moral, na dapat po ay kasama ng Pampanga Delta, yung team na nagre-represent sa Region 3 sa Palarong Pambansa 2026. So, inanunsyo na ni Vice Governor Delta Pineda ng Pampanga na pa-prioritize nga raw ng kanyang commitment with the under 18 national team pool itong si Chog Moral. Okay? So, yun naman ang maganda kasi at least, 'di ba, they are willing to give their players and lend their players sa national team. So, siguro pakinggan natin, no, yung panayam kay Coach Juno Sauler ng ating mga colleagues from the PhilOil Eco Oil Preseason Tournament. Yun po ay pwede nyo ring i-check out sa kanilang official Facebook page. So, sa post-game press conference, natanong din si Coach Juno Sauler sa thoughts niya about the national team natin, under 18 team natin. And yung maitutulong nga ng paglahok dito sa PhilOil Eco Oil Preseason Cup sa preparasyon ng ating pambansang koponan. So, narito po si Coach Juno Sauler.
8: Here the press con with Gilas Pinas Youth Coach Juno Sauler. Coach, 2 games here in PhilOil, tough outing against FPU and UP, but just like last game, how big is are these pair of games in the build-up for yung pupunta niya na sa SEABA this coming June?
11: Very big for the team and for the players. Just the experience of playing against guys from UP who have experienced UAP championship. And then now they even have an FSA who was a D1. So like what I told them after the game, what's important really is the learnings on a per game basis And then if we break it down really on a per quarter basis, like even today, other teams or other players might have let go after the first three quarters, but the players came out fighting in the fourth, and I think we even won the fourth quarter, 24 or 25-17. We were able to execute in different ways compared to the first three quarters. So I think that's the benefit of being or joining a tournament like this, like the Phil Oil, for the players to learn and grow.
8: Coach, you mentioned last game, in a way you're taking it as a process. You started with 24, unti-unti, now we whittled down yun na. Where are you in terms of defining the final 12 for this
11: game? I think we were 20 when we played at EU, now we're down to 15. So 12 locals and or down to 16, 13, 12 locals and 4 Phil Foreign. So I'm considering Lance, the younger brother of Mason, as a Phil Foreign. And then Joaquin arrived today, Tavera. I think he's a UP commit. We're having one more arrive tomorrow. And then suddenly, last minute, si Aidan Green, Patagok, Hans Patagok is arriving tomorrow. And then Aidan Green last minute because of some personal issues with his family decided not to push through with this trip. So we're down to, without Aidan, we're down to 15. And probably get the final 12 before June 1 because we'll have, so Tavera and Patagok just arrived today, we'll be arriving tomorrow. We'll just schedule maybe 2 or 3 practice games just to see how they'll gel with the team. From FEU, the game that we played a few days ago, natanggal doon si Cabanero, Lucido, Chodoro, Gaviola, and Braga. But we never know. The submission is June 1. So it has happened in the past wherein we told the player that he won't be continuing, but then we have recalls. So again, depends on, of course, what we see in the coming days and the coming weeks before the submission deadline. We might still get a recall from players who are not part of the final, not part of the 15.
12: So technically, nothing is final yet until...
11: Yes, nothing is final. Like what I told even the guys who are not here, not part of the 15, they always have to be ready because they'll never know. Like, don't want to mention like an injury or something that might occur. So they just have to stay ready.
12: Coach, with Palaropo next week, how will it affect your training for Siamang?
11: Well, my agreement or what I'm trying to ask the coaches of these players is that they focus already with the Siaba tournament. It's going to be tough if the players leave and then they'll be gone for 7 to 8 days. They'll arrive on June 1, June 2, and then the team leaves on the 8th. So, and then considering we have guys coming in, just like coming in today and tomorrow, and then some guys, they'll go to Palaro, hindi sila makikita eh. Makikita na lang sila pag nagbalikan June 2. So, it's gonna be very hard. So, I'm asking the coaches that the players, so now we have Chog, Ethan Aguas, Kyle Sardon from Iloilo, and Kent Basa and Jacob Blackson from Cebu, that if they can commit already, for the national cause to play for the youth national program.
12: Pero how many po are expected to play for Palaro?
11: There are 5 of them.
12: So
11: the 5 of them who are in the 15, hopefully they just stay and practice with the team. Imagine we're 15 now, pag umalis yung 5, 10 lang kami. Ang hirap naman, di ba? So sana maintindihan ng schools, sana maintindihan ng coaches and mga tao because I'm sure even the people want to see these players play there. But it's also their commitment to be with SBP and part of the youth national program.
8: Coach, going back to what you sinasabi mong whittling down from the pool that you have, this is just for Siaba, but that does not rule them in the event na pag kumaban na tayo for FIBA Asia, they'll want to be considered.
11: Yes, so like even after Siaba, we still have 5 Phil Oil games. So like those part of the 24, even the first ones who were removed from the current lineup, will be asked again to join the practice because they're still actually considered part of the pool. And then from there, after the Phil Oil, that's where we will start inviting the other players in the Phil Foreign to arrive maybe a month before the Asia Cup. I think it's going to be scheduled in India. So we'll have to schedule all those players who we've seen who live abroad and then hopefully they will be able to fly in and commit.
13: Coach. I know you're with GST, pero it's been a while since you handled a young team from the pros. ano yung pagkakaiba para sa yun, and how's the transition?
11: Same lang naman. So these guys are 18 year olds, but in UST we have guys who are 19, 20 year olds. So 2 to 3 years difference. I don't think, and it's basketball. So whether you're teaching kids, teens, youth, or professionals, it's the same. They're all human beings, so you want to treat them the best way you can as a human being. And as a coach, the only thing I want to leave with them is whatever it is that I've learned throughout my 31 years of coaching is for them to be better basketball players, so for them to have a better future.
13: Coach, pressure to defend the Shabakan the convincing way?
11: I don't know what convincing means, but we be successful and we go to we go a long way from where we are, and that's better. It's not only about Seaba, but My being here, being part of the SBP, is really to raise the grassroots level. You're looking at Seaba. I've been with the program just this year. But what we want to develop, like I've been talking to ED, Erica D, is we want to increase the awareness and the knowledge of the basketball coaches, basketball players in the whole country. That's what's more important than just winning the Seaba. So we want to, even as young as 8, 10, 12-year-olds, coaches from the different provinces, to adopt the same kind of system. So that what can happen is, mamimili na lang kami, but everyone knows what we're running. It's a national program that we want to achieve. More than winning the gold in Seaba, if we can achieve that national program where it's easy for whoever will be my successor, then that to me is what successful is all about.
14: Coach, one of the top names sa team mo nga si Chog from social media pa lang. And sa tingin mo, Coach, paano niya hinahandle yung pressure that not only comes with the national team but also coming with being such a high-profile name in your group po?
11: I wouldn't know how my players would handle their own pressure. To each his own. I wouldn't be able to answer that.
15: Coach, just after these two games, how close or maybe how far is the team already to the level where you want them to be, at least for this qualifiers?
11: So like what I told them, like even today, there were some adjustments that we were doing in-game. We talked about it in practice, but we weren't put in an environment where we could achieve those things. What was nice with UP, they allowed us to be in that kind of environment. So now the players were able to see that. So I think, like what I told them, again, steps to success. It's not about the result. People think it's just about failure when you lose a game, but I'm saying, if you want to win games, let's just play high school or grade school teams. For sure, we will win. But again, what will we learn when we play those kinds of teams? So it's we're very happy that we were invited to play here in the Phil Oil. So it gives us learnings and faster growth to where we want to be. Thank you very much.
5: Salamat, ayan po ay naging panayam ng media kay Coach Juno Sauler after their games sa Phil Oil, Echo Oil preseason tournament. So I think sa ngayon yata wala pang mga susunod na games for Phil Oil, Echo Oil preseason cup. Magre-resume to sa June na kasi yung ilan ring mga players I think for... Teka lang, dun kasi sa tiningnan nating schedule, ah, walang naka-schedule for this end of May. So, resume na siya sa June. And for our national team players, good luck sa kanila nga pong preparation for the Seaba Under-18 Tournament. Samantala, sa women's side naman, yung ating Under-18 youth women ay sasabak din po sa aksyon. No? Mas malapit na yun kasi next week na yung kanilang competition. And ito po ay i-host ng ating bansa. So gagawin po ito sa Bacolod City. So limang mga ASEAN countries ang kalahok dito. Indonesia, Singapore, Thailand, Vietnam, and the Philippines. So yan yung mga makakalaban ng Pilipinas sa kanila nga pong pagtatangkang makuha ang titulo ng Under-18 Women's Asia Cup Seaba Qualifiers. So, qualifying event din ito para sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup. Although, qualified na yung Pilipinas, no, yung ating Gilas sa Under-18 Women dahil nag-champion tayo doon sa Division B 2 years ago sa tournament, na-promote na tayo sa Division A. Pero syempre tayo po ang host, kaya kalahok pa rin tayo. At magandang ano to, magsisilbing preparasyon din nila to para sa debut natin sa elite level ng FIBA Under 18 Asia Cup. Okay? So, yan po yung ilan pa sa mga balita natin dito sa Sports 918. Teka, natapos na po yung unang laro natin dito sa PBA Commissioner's Cup. Napakainit ng ulo ba? Napakainit ng labanan at nakompleto po ng rain or shine ang kanilang pamamayagpag dito nga sa Game 4 ng semifinal series kontra Ginebra. 97-85 ang final score. Okay? So 97-85 ang final score, 12-point victory for the Elasa Painters para maitabla ang kanilang best of 7 semifinal series. Pinaunahan ni Jalen Johnson ang rain or shine with his 13 points, naka 12 puntos. Si Gian Mamuyak, okay, teka lang ha, si Jalen Johnson had 13 points and 12 rebounds. Meron din siyang 4 na assists. Okay, 12 points naman from Gian Mamuyak, and then 11 points from Jonard Clarito with 6 rebounds. 11 points off the bench mula kina Adrian Nokum and Christian Manaytay. And then 9 points from Malonzo. 8 points mula kay David. Sino pa ba? 6 points si Andre Karakut and Kaylan Tiongson. Then 3 points each mula kina Asistio and Belga. Ang hindi lang nakapunto, sayang, si Kuahaw, no? Naglaro po siya a minute and 17 seconds, pero unfortunately hindi siya nakapagtala ng puntos eh. Pero yan po yung 97 markers ng rain or shine. Para sa Barangay Ginebra naman, top scorer ng Ginebra is Justin Brownlee with 27 points. Meron din siyang 10 rebounds, 4 na assists. And then 20 points from Scottie Thompson, 10 points mula kay Japet Aguilar, 8 points each sina Abarrientos and Holt. Then tig-apat na puntos sina Pinto and Abis, 3 points from Troy Rosario, 1 point from Ralph Koo. And the rest, wala na mga puntos. So, yan po yung 85 markers naman ng Ginebra. Oh, so mukhang nagkainitan pa ha, si Coach Yeng Giao at si Barangay Ginebra Governor Al Francis Chua. Pero ang resulta talaga dito, rain or shine, na itabla po ang serye kontra Barangay Ginebra. So, 2-2 na ang series dito sa rain or shine Ginebra game. Dun sa kabilang serya naman, ano kaya ang mangyayari? No, dahil susunod po, labanan ng TNT, Tropang 5G, and Meralco Bolts. So again, parehong may bagong imports na ipaparada. Ang dalawang koponan, Chris McCullough para sa TNT, and si Patrick Gardner para sa Meralco Bolts. Okay? And bilang panghuli, pahabol na lang, sa mga hindi pa nakakaalam na resulta sa National Basketball Association, wagi po ang Oklahoma City Thunder sa kanila naging laban kanina kontra San Antonio Spurs. So, hawak ng OKC, the defending NBA champions, ang panalo, no, at ang liderato sa kanilang naging labanan. No, 3-2 na yung series score. So, after their victory earlier, okay, yung final score is 127-114. Okay, so 3-2 in favor of the Thunder. Shai Gilgeous-Alexander, 32 points, 9 assists, and 2 steals. So, one win away na lang ang OKC para po makaabante sa finals at makaharap ang nag-iintay ng New York Knicks. Okay? So with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. So bukas po, abangan niyo muli ang ating programa at syempre pa, i-handle po yan ang ating kasamang si Aaron Bayato. Dahil bukas tayo po ay tututok sa speed skating tournament na gaganapin sa Tagaytay City. So, naku, exciting din yan. Ha? Abangan nyo po yung magiging developments at yung ihahatid natin ng mga panayam, mga resulta nito pong magaganap na speed skating tournament, inaugural edition po ito nung kanilang torneo sa Tagaytay City Combat Sports Arena. So, sa mga malapit doon, pwede rin po kayong manood. So, maraming salamat sa ngalan po ng ating mga kasama sa Master Control sa Malolos Transmitter site. Ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918.
16: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang time team na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktual na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng sports news roundup ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro, o kaya'y

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Ako po, Eduardo Combinido, barangay captain din ha, barangay Manloy. Ang tawago na kunira din ni Idi. O sa nga tagiyahin yung rice mill, nga may mga iba pa kami napundar na negosyo, like gasolinahan, may building dito, mga gutay nga building. Nagista talaga ako na farming, pagkuhanin hagna. Tapos, nag-start ako pag palitin humay, turo talagod di, miling, namimili, nabubulad. Primero, paghimo ko yung din nga gilingan, damo na istorya. Kaya ano nga, din niya ako haumapagbutan.

0: Inuran, nagkada kung tayo mga nakakita sa ibang lugar nga may mga mechanical dryer, amad to din kuhan ko kung paano makakuha ay rahin dryer. Nagumpisa lang ako sa nga dryer. Mga after duha ka season na pagharbisan humay, matungod niya damo na nung may nganakan na ako, di rin na nakakaya na mo sa nga dryer, nagkuhalat ako nung sa nga dryer. Amad to, sige la, bagan natsatsaba, nagtitika damon, humay nga nakan na akong damon, napautang, napapalit ko.
1: So, ko talaga na-challenge sin among kabutangan, kay kuan mga pera ka, siguro, month siguro, nakahaling good lang kung 100 pesos. Iba da ko gudan kakuanan ng among kabutangan ng una. Tungo din na ako nasawa nga, kapal mox gihapon, makuanggo diya. Inin iton may kuanggot iya ano ka iton may fighting spirit ba?
2: So hi kami ha municipal agriculture office inin kun ano iton appropriate nga mga hinabang nga pwede naton mahatag ha iya ginahatag. So an amon una nga ginhimo an pagkuha na iya nga maging RSB is registered. So registered na ito hiya. Tapos kaya liwat na ginihimo naton nga usahay resource person sa so, dito.
0: Pagkapundar ko ang gilingan na, pagkahimo na namo nila ng gilingan, ang sige na kami nupirit, damo na naduka ko na upir yung mga kuhan, may napautang, as lang na baga nakarecover kami. Ang baga kuhan na nagdudurda ko ng kuhan namon, din ka nila takuhan tagalan bang sakto bago nag-uupin na lang bang ang karigara. Dinupira na kunerahin dun. Tika nga operation namon, bagan damo na akong na pupundara mga savings namon nga nagukuhan. Dani ka makapalitin tuna. Tapos, ito nga tuna nga mo gintukuran hin gasolinahan dito ha. Baris, nakaya mo kami building matungudhan. Among ini nga rice mill nga nan mga bulig hanak mga tao din ni nga tinapo da ako.
3: Dako bulig numero dako ko din durong bulig ito amon din ya among mulupihan manloy bisan din nga lugar mga kasaragpit na niya kay iton may damang nga humay di naman ni ramarayo pag kukang ba pagbabalik ya kay may da naman miller din nga napalit amay kong dakoin magakuan niya nga naka tindugyan suga din ka dako nga rice mill kung bisan ni nung ataw karuyag nga makasubantun iya agi nga taniya pamba bisa ni natin pero kay nabilibang ko laya kay numero no waray ko diya magpadarhan mga paghulok ba pag turaw ba iya han nagtitikang palaya
2: damo niya nabuligan in terms iton pag share ito niya mga technologies nga ginihimo niya kasi farmer example iton kanan iton rice bran oh so diri ito niya ginsusunog damon gamit for feeds tapos fuel han iya dryer tapos bedding han may daytira ko an iglaying project gihapon so bedding iya para diri magmabaho so dito so may dagihapon nira garden nga ira gini incorporate ha tuna soil medium
0: tumba so, ako mga future plan damo gan mga sige la ko kuan inin kuan upgrade din na akong rice mill, dugang, mga kung anong makakaya namon i-grab ba, mga pan. Masisim ko ito ng mga farmers, mga maruyag mag-kuan hirahin ng mga hinsuga din ng negosyo, kuan la, ha, sakripisyo la, pagkuan labahin panahon ng paniguro itong plano, nga diri mag-back out.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 11 minutos gabing bahay nakalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Masarap pong gumalaw ngayon kasi nag-ulan. Inulan po ang ilang bahagi ho ng Metro Manila, iba'y basang-basa sa ulan ano ho. Ingat po lamang madulas ang ating kali. Alip po lamang sa magmamareho ho. Iwas-iwas aksidente. Iwas ako na po tayo. Igising lang si Mamang Chopper. Baka aantok-antok sa Maribela ho yan. Delikado yan ho. Bawal ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang pigon sa kalsada. Ngayong araw, inaasahang papasok po sa bar ang tropical storm na Jangmi. Ano ho? Jangmi pangalang doming na lokal. Ino sa pag-asa, mababa ang chance nitong mag-landfall. Tumama naman sa lupa, ngunit magdadala ito ng mga pag-ulan, ilang bahagi po naman ang ating bansa. Tulad po ng southwesterly wind flow o yung trap o yung buntot po ng bagyo, makararanas ng maulap na kalangitan, ay kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pag-idlad ang ilang mga lugar. Tama po dyan ang Zamboanga Peninsula, ang Barm, Bangsamoro Region, ang Lanao del Norte, Pisamis Occidental, South Cotabato, Sultan Cotarata, Sarangani, ang Dabao Oriental, Dabao Occidental, ang Palawan. Simulong magkaroon po ng mga biglaang pagbabang paghuhun ng lupa, mga panahong may katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan ho naman. Ito sa Metro Manila, labing bahagi ng bansa, naging maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ang asahan na may chance po naman, mga may isolated o yung mga pulupulong pag-ulan, na rin po sa tinatawag na localized thunderstorms. Nanatiling mainit po naman ang panahon sa Luzon at Visayas, pinapayuhan po naman ang lahat na mag-ingat pa rin sa mataas ng taso ng heat index at uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration o yung tinatawad na heat exhaustion. Ano ho? Abot po sa 42 degrees Celsius hanggang 51, maranas ang heat index o pakiramdam na init ng katawan. Mahigit pong limampung lugar, Luzon, Visayas o Mindanao po naman. Ano ho? Mataas ang panganib ng heat cramps at heat exhaustion. Aring mauwi po sa heat stroke kapag nagtuloy-tuloy ang physical at ang aktibidad sa ilalim po naman ng araw. Naman limitahan ang pananatili sa labasong mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Uminom ho ng tubig na regular at umiwas daw muna sa tsaka, kape o soda. Paano mahilig si ganun? Ingat-ingat na lamang sa aming mga kababayan. Sige!
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Araw po ng Huwebes ngayon na 28 na po sa buwan ho ng Mayo. Hindi 26, ano ho, ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga biyahero-biyahera. Karne ng baboy ng baka ng manong. Good morning sa mga nasa pamilihang bayan. Sa mga tendero-tendera natin, smile naman dyan. Presko ha, medyo umulan ngayon ha. Siyempre sa mga nanay, tatay, sa mga bayaning magsasaka, sa matatapang ho nating mangisda. Diyang mapagpalang umaga, pati naman sa inyo ho. Nasa mga kayong bahagi ng Kabuloan, Apaluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo, napapahinggan sila ito ng himpilan ng Radyo Pilipinas. Ano ho? Biminda po yan. Po tayo sa Facebook, nandiyan po tayo sa Radyo Television, nandiyan po tayo sa 104.3 The Capital, nandiyan po sa DWCI, sa may Pidig, Ilocos Norte. Good morning dyan sa mga nakatutok dyan sa Ilocos Norte. Mayora Gina ho. Hindi po naman sa DWCJ, may party po naman ng Cagayan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat-ingat po lamang sa mga pagmamaneho po natin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, yung 117 mga armas pala nitong si Senator Bato. Kinansila na. Ano ho? Pero pa rin pong 4 naman ang mga luxury vehicles. Biscaya Family na ibenta na raw ho ng Bureau of Customs.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 5 minuto kami pa makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tambay po lamang sa mga bumper to bumper report, magagaling ho sa labas ang ating himpilan. Ano ho? Sa mga lalawigan, sa mga bahagi ng Kapuloan, Mapaluzon, Mapabisayas, at maging dyan po naman sa may party ng Mindanao. E panawagan po ang pick-up. Ano ho? pihiling ng mga stakeholder ng industriya ng mangga sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries ng mas maayos na tulong teknikal. Isa ng mga magsasaka ng mangga ang magkaroon ho ng siyentipikong paggabay sa magitan po naman ng mas malawak na soil sampling. Ayon din po nitong mapataas naman ang kalidad ang ani at matulungan ng National Mango Action Team na sa pagbalangkas ang mga solusyon para po naman sa industriya. Antala, problema sa petrolyo at importasyon ng bangus sa Pangasinan. Labis na naapektuhan ang mga bangus growers sa Pangasinan dahil po naman sa patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Nagpapalit po naman sa kanilang kita. Timing fishman ngayon ang hindi mo na nahulugan ang similya dahil po sa mataas na presyo ng commercial feeds at kawalan po naman ng sapat na modernong asilidad. Nanatiling malaking hamon ang kompetisyon laban naman sa mga niangkat o imported na bangus. Mapababa po naman sa presyo ng mga lokal na huli.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Hanggang po na tayo ng report sa labas ng ating himpilan. Ingat lang sa mga nasa biyahe. Basa ang kalye natin, ho. SWD muling namahagi po naman ang ayuda sa mga magsasakang kabigdado ng tagtuyot. Diyan po naman sa Cagayan. Ang mga detalye nakatutok si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy ang pag-alalay ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng Cagayan na nasa ilalim pa rin ng State of Calamity. Nitong Miyerkules, ipinagpatuloy ng DSWD Field Office sa Cagayan Valley ang payout ng Emergency Cash Transfer o ECT sa Tuguegarao City at sa Bagao. Bahagi ito ng pinalawak na ayuda para sa mahigit 1,100 corn farmers sa lalawigan kung saan tumanggap ang bawat benepisyaryo ng higit 10,000 bilang panimulang kapital para makatulong sa muling pagkapasigla ng kanilang mga sakahan. Ayon sa DSWD, magpapatuloy pa ang kanilang payout sa mga susunod na araw para makumpleto ang target na 3,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, patuloy po naman ang pagbabantay ng binong task force ng Department of Agriculture at Agrarian Reform para ma-monitor po ang presyo at supply ng mga pangunahing ani dito sa bansa. Nag-aaralan pa rin po naman ng DA ang posibleng pagpapatupad ang price cap sa ilang mga agricultural products. Ayon po nito ang masigurong patasun naman ang kita mula sa mga magsasaka hanggang sa mga retailers sa palengke habang hinaharap po naman ang mataas na presyohan sa labas. Po itong masiguro ang patas sa kita. Siguro po naman mula sa magsasaka hanggang sa mga retailer sa palengke hinaharap po naman natin ang problema sa agrikultura. Sige lang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantara, SLP Association, Success Dental Mindoro, tumanggap po ng 1,000,000 piso ang halaga naman ng Seed Capital Fund mula naman sa DSWD Mimaropa. Detalye, nandiyan po naman si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tumanggap ng 1,000,000 pisong Seed Capital Fund ang Libang Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Santa Cruz Occidental Mindoro mula sa DSWD Field Office Mimaropa bilang suporta sa kanilang mga proyektong pangkabuhayan. Ayon sa pabatid ng DSWD Mimaropa, binubuo ang mga samahan ng 82 na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, kabilang sa mga tumanggap ng pondo ang Prosperity Pathways, Hope and Harvest, Bayanihan Community, Gold Digger at New Horizon SLP Associations. Gagamitin ng SLP Associations ang pondo para sa mga proyektong pangkabuhayan tulad ng rice retailing, feeds retailing at buy and sell enterprises. Kasabay ng paggagawad ng Seed Capital Fund, tinalakay rin sa aktibidad ang kahalagahan ng maayos na pamamahala ng pondo, pagkakaisa ng samahan at aktibong partisipasyon ng mga miyembro upang masuportahan ang kanilang mga kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Andala, higit po naman sa 200,000 pisong halaga naman ng Seed Capital mula po naman sa DSWD Bicol Region. Napalago ng SLP beneficiary sa Kamanig Albay. Pinimuna natin ang mga detalye niya. Nakatutok si Ellen Grace Balean, Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Napalago ng Kitinday Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Kamalig Albay ang kanilang negosyong AgriVet Supply matapos magsimula gamit ang 225,000 na puhunan mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Sa loob lamang ng isang taon, lumawak ang kanilang operasyon mula sa simpleng tindahan ng agricultural inputs tulad ng mga binhi at pataba tungo sa pagbebenta ng iba't ibang pangunahing pagkain gaya ng bigas, gulay, itlog at karne kasama na rin ang food at non-food groceries at mga sako-sakong animal feeds. Kaugnay nito, bumisita ang mga kawani ng DSWD-SLP sa naturang asosasyon bilang bahagi ng patuloy na pag-monitor at suporta sa mga proyektong pangkabuhayan sa rehiyon. Ayon sa DSWD Bicol, layunin ng ganitong mga intervensyon na mapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo at makapagbigay ng abot kaya at masustansyang pagkain sa komunidad alinsunod sa mga hangaring pang-sosyo-ekonomiko ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Helen Balayan ng Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, Smart Farming Technologies inilunsad sa Luneta Urban Garden. Ibang binuksan ang Rizal Park Urban Garden sa Burnham Green. Tulong po ng DA, Bureau of Plant Industry at mga pribadong sektor. Nilagyan ho ng greenhouse, ang automatic nutrient dosing system. Daan, ang pagpapakain at pag-alaga sa mga pananim, maaari nang kontrolin, it lamang ang mga mobile phone. Ay, itlog na talaga, ha?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, Dar Ilocos Region, hinasa ang kabataang filmmaker sa Pelikula Agrario 2026. Dayan, ha? Pelikula Agrario. Balaganapin yan. Ng mga eskwelahan, pinapanood, may mga film showing na ganyan. Inuha natin ang mga detalye mula ng mga kay Mildred Coquia, Radyo Pilipinas na yung.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hinansahan ng Department of Agrarian Reform Ilocos Region na ang kakayahan ng mga kabataang filmmakers mula sa iba't ibang state universities and colleges sa Region 1 sa pamamagitan ng Pelikula Agrario 2026 Online Film Laboratory. Pinungunahan ni Director Zig Dulay ang seminar workshop na tumalakay sa directing, screenwriting, cinematography at editing bilang paghahanda para sa DAR Central at Regional Film Festival. Kabilang sa mga kalahok ang 10 student representatives mula Pangasinan State University Santa Maria Campus kasama ang kanilang advisor na si Mark Jason Marinas. Lumahok sila sa Agrarian Reform Beneficiary at Agrarian Reform Beneficiary Organization film categories bilang kinatawan ng Pangasinan. Aabot sa 17 teams mula sa iba't ibang SUC sa Region 1 ang sumali sa Patimpalak na layuning hikayatin ng kabataan na ipakita sa pelikula ang mga kwento ng tagumpay ng Agrarian Reform Beneficiaries. Ayon sa DAR Pangasinan, mahalagang partisipasyon ng kabataan upang maipakita ang misyon at bisyon ng ahensya sa pamamagitan ng pelikula. Nakatakda namang simula ng PSU Santa Maria ang kanilang film production bago ang pagsusumite ng entries sa Hunyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Tayug, Pangasinan. Sunod natin ang naga. 7 milyong pisong halaga ng intervensyon mula naman sa Organic Agriculture Program na gawad sa 2 kooperatiba. Mga detalye nakatutok si Maria Sanieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Aabot sa 7.1 million pesos ang halaga ng interventions na tinanggap ng 2 grupo matapos ang ginanap na turnover ceremony para sa Organic Agriculture Livelihood Projects na ginanap sa Regional Rice Convention Center ng DA Bicol sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Nakatanggap ang Pamplona Esperanza Riverside Agriculture Cooperative ng kabuuang 3,731,000 pesos na halaga ng iba't ibang mga interventions. Kabuuang 3,744,000 pesos na halaga ng mga interventions naman ang tinanggap ng Panganiban Organic Producers and Processors Association. Bukod dito, nakatanggap din ang mga ito ng tig 1 million pesos na halaga ng solar-powered irrigation system. Sa kanyang mensahe, sinabi ni DA Bicol Organic Agriculture Program Focal Person Dr. Maria Cristina Campita na magpapatuloy sa participatory guarantee system organic certification ang mga naging benepisyaryo ng OALP. Nabatid na ang OA ay isang programa ng DA na layuning masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasakang nagsusulong ng organikong pagsasaka. Bukod dito, layunin din ang programa na maihatid sa mga benepisyaryo ang mga intervention sa ilalim ng Organic Agriculture Livelihood Project. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Good morning muna sa ating mga binamanong texters. Ano ho? Nakatutok agad sa atin ay sa Beltran family at dyan po sa may parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Kay Ganghang Yuji sa mga Batang Pio, 79. Sa 79 batch po naman ng NEI. Good morning din. Kay Dr. Manuel Caday, dyan sa USMA. Din si Irene Enriquez Azor, dyan naman sa may Washington, IUS of A pa rin. Okay, mga binipisaryo, mga grady po naman ng DAR sa Batanes, kung nakilak po naman sa ARB Summit 2026. Italia, nandiyan po naman sa Rodeline Amboy, Radyo Pilipinas, Batanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Aktibong nikilhok ang mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Batanes sa ginanap na ARB Summit 2026 na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform, Batanes Provincial Office. Layunin ng nasabing pagdiriwang na magsilbing pagtitipon upang mapalakas pa ang pagtutulungan ng mga benepisyaryo mula sa iba't ibang munisipyo sa Batanes at upang makilhok rin sa simultaneous na pagdiriwang ng kaparehong programa sa iba't ibang probinsya sa Region 2. Ayon sa DAR, mahigit kumulang 160 benepisyaryo ang lumahok sa nasabing aktibidad. Nagbigay ng mensahe sa mga benepisyaryo si Basco Councilor Teresita Binalay bilang kinatawan ni Mayor Herman Cacam. Ayon sa mensahe ng alkalde, ang pagsasaka ay higit pa sa pagiging hanap buhay. Ito ay sumasailalim sa kaugalian ng pagtutulungan ng buong komunidad upang patuloy na maibigay ang pangangailangan ng probinsya sa mga susunod na henerasyon. Sa nasabing programa ay ginawad ang parangal sa magsasaka ang si Roldan Cabizon bilang second runner-up sa Most Outstanding Agrarian Reform Beneficiary 2025 sa buong Region 2. Samantala, nakamit naman ng Marginal Farmers Multipurpose Cooperative o MFPC ng Barangay San Antonio Basco ang parangal na Most Progressive Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa buong Region 2. Sa ibinigay na mensahe ng kinatawa ng organisasyon na si Criselda Vinalay, pinasalamatan ito ang iginawad na pagkilala sa organisasyon na sumasa salamin sa sipag at dedikasyon ng bawat kasapi na siyang nagsisilbing inspirasyon na pagpudihin pa ang mga proyekto nito. Bukod dito ay kinilala rin na Most Progressive ARBO ang Barangay San Joaquin para naman sa buong probinsya. Bilang dagdag na suporta ay namahagi rin ang DAR ng mga farm machinery, farm inputs at initial feeds inventory sa ilang mga ARBO sa probinsya. Mula bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Shoutout lang sa mga taga Tarlac. Foundation Day pala yun. Asa Tarlac. Hukuman dyan na korte, walang pasok. Iba. Wala ba pasok? Iba? Na Foundation Day hung ngayon doon. At happy listening sa mga nakatutok dyan sa Concepcion Tarlac. Ayun. Asa Red Ink family natin dyan. Ang Pia Goldsack and Ate Rhea. Naging dyan sa Red Ink family sa General Santos City, sa Davao. Sa iba pang mga lugar, good morning sa iyo dyan. Mandala, higit po naman sa 33,000 pisong halaga ng bayad pinsala mula po naman sa PCIC. Tinanggap na ho ng mga magsasaka mula naman sa tatlong bayan, dyan po naman sa Camarines Sur. Mga detalye, nakatutok si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Umabot sa 333,420 pesos na bayad pinsala ang tinanggap ng kabuang 39 na mga magsasaka mula sa bayan ng Milaor, Minalabak at Magaraw sa Camarines Sur sa isinagawang magkakahiwalay na pamamahagi ng tseke ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol. Laking pasalamat naman ang isang magniniyog mula sa Minalabak na si Hilario Francisco sa kanyang natanggap dahil anya, malaking biyaya ito upang makabangon muli siya mula sa pinsalang iniwan ng bagyo sa kanyang niyugan. Isa si Hilario sa mga magsasaka ng palay, mais at high value crops na naapektuhan ng kalamidad peste at sakit sa pananim na pinagkalooban ng ahensya ng insurance claims. Patuloy ding pinalalahanan ng PCIC Bicol ang mga magsasaka hinggil sa tamang proseso ng pagpapasiguro at paghahain ng claim upang mas mapadali ang pagtanggap ng bayad pinsala sakaling makaranas ng paggalugi sa kanilang pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas. Albay, samantala ho naman humingi ho ng tulong ang National Mango Action Team sa pamahalaan para sa mas modernong pagsusuri ng lupa kung soil sampling niya pang mapataas ang kalidad at dami ng ani ng mga mangga dito sa bansa. At tuloy naman ang pagpapalawak po ng mga high-tech na greenhouse facility tulad po ng Metro Pacific Fresh Farms ang mapalago ang produksyon ng gulay gamit po ang teknolohiyang nakatitipid sa tubig at maging sa lupa. Alubang pinalakas naman ng Belvis Farms at ng lokal na pamalampon ng Davao ilang durian capital upang isulong ang agrotourism at itampok ang Mindanao ilang pangunahing food basket po naman ng Pilipinas. Kasi natin ang 31 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, araw po ng Webes. Galaw sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister para hindi bumanaw. Abalik po pala tuntunan, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala. Usap pa rin, bawalan tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
12: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
13: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
12: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
14: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
12: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
15: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
12: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
14: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
12: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
14: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
12: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
16: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
16: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Muli po isang magandang maga pa rin sa ating mga kapitbahayo riyan at siyempre doon sa ating mga ka-agri sa labas ng bansa. Maling sa mga nakatutok dyan sa Africa, sa Papua New Guinea, sa ating Red Ink family dyan. Sir Mike Cervantes, kamusta Sir Mike? Naka pa rin ba sa Papua New Guinea? Ingat na lamang. At siyempre good morning din kay Sir Red Ira. Ano ho? Red Ink Family, ang bossing natin dyan. Maga sa mga nakatutok sa Red Ink Family, sa ibang panig ng kapuluan. Good morning, good morning, good morning. Gising-gising bangon, kiris galaw-galaw na ho tayo. Pagkap tayo ng report. May makakognayan na tayo pag-usapan natin about gatas. Yun, panapapanahon ito. Pagtatagpo ng feed center sa Kalawag, Quezon, sinusulong para palakasin ang dairy industry sa probinsya. Mga detalye, tutukan natin sa may formaran. Radyo Pilipinas, Lucena.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Isinusulong ng probinsya ng Quezon ang pagpapalakas ng dairy industry sa pamamagitan ng pagtatatag ng feed center sa bayan ng Kalawag. Ayon sa Quezon PIO, layunin ng itatayong stock farm o multi-flyer farm na pakinabangan ang mga bakanteng lupain sa lalawigan sa pamamagitan ng pagtatanim ng pagkain para sa mga alagang baka. Ayon sa mga opisyal ng Provincial Vet Office at ng National Dairy Authority, bilang katuwang ng probinsya na magkakaroon pa ng mga proyektong tutulong sa sektor ng agrikultura at paghahayupan sa Quezon. Target na maipatayo ang feed center sa taong 2027 na inaasahang magpapababa sa gastusin sa pakain ng mga alagang baka at magpapataas pa sa produksyon ng gatas ng mga dairy farmer. Umaasa ang pamahalaang panlalawigan na sa pamamagitan ng naturang mga inisyatiba, matutugunan din ang programa o ng programa ang pangangailangang nutritional ng mga kabataang Quezonian. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
17: Usapang Agrikultura. Usapang
1: Agrikultura. Shoutout lang sa mga nakakatutok, nakikinig sa atin dyan sa parte ho ng Guadalupe, Makati, Metro Manila. Sa Jacob family, ganun din sa Pataxil and De Leon family. Sa Gutierrez family, dyan sa Metro Yugpangasinan. Kami salamat sa pagtutok ko dyan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. And kay Gerald Tomlanjon. Kay General Fernando Pase. Oy, ito yung mga original na mga tuka, may tuka. Ipatrol ng araw. Good morning sa mga nakikinigurian. Ang pag-usapan natin, makakasama po natin si Sir Ayan Caro Agbayani, Information Officer 4 ng National Dairy Authority, Department of Agriculture. Pag-usapan natin, Dairy Fair. Dairy Fair na tinatawag na yan. Alam mo ninyo, yung National Dairy Authority, sa Tagalog, pambansang pangasiwaan ng industriya ng gatas o pambansang otoridad sa gatas. Ano ho? Ayon sa po ng ating pamahalaan sa ilalim po ng Department of Agriculture, itinatagpo noong way back 1995, ilalim po ng Republic Act No. 7884, mga pangunahing tungkulin ng NDA, ang larin ng lokal na produksyon ng gatas sa bansa, tulungan yung mga lokal na magsasakar, kooperatiba ng gatas, guruhing ligtas at masustansya ang supply ng gatas, bawasan ang pag-aangkat ng gatas mula sa ibang bansa at makikita po na pagkabalakas ng ating sariling industriya. Okay. Alinya natin ngayon si Sir, nakakalimutan ko, Ayan ba o Ian? Depende kung ano yung gusto niya. Ian Carol Bayani, magandang magandang po sa inyo. Welcome po sa Radyo Pilipinas, usapang agrikultura. Si Kahiro to, kamusta ka na?
19: Magandang umaga po, Kahiro. Kamusta na po kayo? At magandang umaga rin po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas, usapang agrikultura.
1: Live ka ba? Baya-baya. Ayun, nakita ko na yung kagwapuhan mo, Sir. Ayun, na-miss ko yung kaganyang klase ng gwapo eh.
19: Oh. Na-miss ko rin ho kayo, Kahiro.
1: At haingat na lang tayo pare-pareho. Madulas ang kaligay. Medyo nakaranas na naman tayo ng patak ng ulan. Saka ng uhaw na lupa. Importante, mahalaga po yan. Okay. Pag-usapan muna natin itong dairy fair na merong magaganap. At ano to? Saan ba ito ginagawa ngayon?
19: Tama po yan, no, Kahiro. Tuwing June 1, sineselebrate po ng buong mundo ang World Milk Day. Ito po ay organized ng FAO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, para bigyan ng importansya ang gatas. Hindi lang ito po sa Pilipinas, no? Sa buong mundo po ito. Kaya ngayong taon, pangatlong taon na po ito, idinadaos ng National Dairy Authority ang World Milk Day sa pamamagitan ng isang dairy fair. So ang dairy fair po, dito pupunta ang mga lokal na kooperatiba ng gatas, mga gatas na nasa pribadong sektor, at iba-iba pa pong stakeholders. Ngayong taon ho, ito ay gaganapin sa June 5 to 7, yun po ay Friday, Saturday, Sunday, sa Farmers Plaza sa Araneta City. Para po ang ating mga kooperatiba ay madalas sa merkado ang kanilang mga produkto. So yun po ang kanyang para pinaka-objective, ang i-showcase ang ating mga lokal na gatas sa isang mas malaking merkado.
1: Doon. Mas maganda. Timing na timing sana yan, Sir Ian. Kung yung mga gatas na yan, Lunata Festival naman, patikim natin dyan sa Senado para makatikim ng gatas yung mga senador. Medyo lumamig na ba yung ulo nila siguro?
19: Tama po yan, Kahiro. Iaano mo namin yung suggestion na yan?
1: Kailangan lang ng gatas kasi puro mga issue at mga balitaktakan na lang ginagawa. Siguro baka tikim ng gatas man lang, baka medyo mabago na ang direksyon. Ano? Maliban ho dito sa June 1 na pinagdiriwang natin na World Milk Day, kasabay pa ho ba yung mga lokal na pagdiriwang? Parang yung Balig Dairy Festival sa Isabela, meron din yan. Ayun naman meron yan. Ano ho? Banang Hulyo naman yung Bohol Dairy Festival. Sa buwan ng Hulyo naman. At meron din naman sa... yung milk day nga, nagagawin dito sa Quezon City, yung Hunyo o Primero, nagpunti po yung iba-ibang dairy farms, maging kooperatiba, ibaghaling po sa iba-ibang bahagi ng Luzon, magbenta ng mga gatas, kasong puti, mga yogurt, ice cream, ano ho. Ano pa bang inaasahan natin na mangyayari at mga aganapan dyan sa araw na yan?
19: Para po sa mga araw na ito, meron po itong mga free days mula sa ating mga kooperatiba. Kasabay po nito ay meron din silang mga exciting na games ang kanya-kanyang mga kooperatiba. Actually, hindi ko pa po alam, Kahiro, kung anong hinanda ng ating mga kooperatiba at ng mga exhibitors. Pero ang masasabi lang po ay siguradong ito ho ay masaya at pang-pamilya.
1: Okay, may mga tanong na pumapasok, Sir Ian. Ano ho ba yan? May bayad ba yan pagpasok sa dairy fair? At ano-anong produktong pwede naming mabili? Yun.
19: Marami po. Depende po yan sa kooperatiba, pero kadalasan po ang ating mga local na kooperatiba merong ice cream, merong yogurt, merong fresh milk, at merong mga cheese. Kasama rin po pala dito, Kahiro, ang iba pa pong mga brands ng gatas sa bansa. Kasama namin dito ang Nestle Philippines, kasama rin po namin dito ang Alaska, at ang iba pa pong mga dairy brands sa pribadong sektor, kagaya ng Carmen's Best at Dairy Queen.
1: Magpasok daw po sa mga dairy fair na yan, particular yung sa June 1, po ba may bayad? Libre po ba yan? Pwede bang makita daw sa YouTube yung mga produkto at yung mga presyo at magkakano daw yun? Pwede daw bang makita yung mga yan?
19: Pwede po. Ito po ay libre po. Libre po ito para sa publiko. June 5 hanggang June 7 sa Farmers Plaza. Basta po pagbukas ng mall ay bukas na rin po itong exhibit na ito.
1: Ligtas daw ho ba at dumando pa sa mga pagsusuri yung mga gatas na binibenta ron? Yung daw ho ba mga produkto na binibenta, matitiyak daw ho ba yung kaligtasan? Ito, may mga nagtatanong ng ganyan.
19: Pwede pong paulit ka, Hiro?
1: Hindi na sa text. Yan daw ho ba mga produkto sa dairy fair dumaan po sa mga pagsusuri na ginagabayan ng NDA?
19: Sensya po, parang hindi ko po narinig yun.
1: Yun daw ba mga produktong mabibili ho dyan sa event na yan, by the way, dumaan ho sa mga pagsusuri? May gabay daw ho ba ang NDA do sa mga produkto?
19: Opo. Dahil po ngayon sa panibagong batas ng Livestock Animal Industry Development Competitiveness Act, ang NDA na po ang regulatory body. Kaya ang NDA na po, nakuha na po niya ang ibang functions ng FDA. So, lahat po ito ay sinusuri ng NDA para ligtas para sa publiko.
1: May mga pumapasok pa rin text dito, Sir Ian, ano? Ilan ito? Dalawa. Ano daw ho maging membro ng mga dairy cooperative sa bansa? At ano daw ho yung gatas na mas mataas ang taba? Gatas ba ng baka o kalabaw? Yan muna dalawang tanong na yan.
19: Pasensya po, Hira. Ano po ang unang tanong?
1: Unang tanong, paano daw ho maging membro ng mga dairy cooperative sa bansa? Yun.
19: Para maging iba-iba po kasi ang patakaran no, ng bawat kooperatiba sa bansa. Pero ang una po ay siguro ay maghanap ng kooperatiba kung saan yung gusto mag-miembro. Tapos alamin po yung kung paano yung mga steps na maging miembro nun. Pero kung gusto po nila maka-avail ng mga gatas ng baka mula sa National Dairy Authority, susulat lang po sila ng letter of intent. Wala naman po itong format. And then pagkatapos po nun, ipupuntahan ng National Dairy Authority yung kanilang area, titingnan. Then doon po madedetermine kung ilang baka po ang kaya nila alagaan.
1: Okay, ito pa mga follow-up questions. Anong gatas na po yung mas mataas ang taba? Anong gatas ang mas mataas ang taba? Gatas ng baka o kalabaw? At gaano katagal bago masiro ay yung mga sariwang lokal na gatas?
19: Kung doon naman po sa taba, sa pagitan ng kalabaw at sa baka, mas mataas po ang taba ng sa kalabaw.
1: Oh.
19: Kaya mas maganda po ito gawing ice cream at iba pa pong mga produkto. Pero, mas marami po ang production ng baka.
1: Mas marami production ng baka, okay.
19: Opo. Kaya kung nais po natin ang milk sufficiency, kailangan po natin mag-focus sa mga baka.
1: Okay. Tama daw ho ba, mali, sinasabi rin niya, ang tsokolate daw ho ba ay maaari rin ihalo sa gatas? Tsokolate, pwede daw ho ba ihalo sa gatas yan? Chocolate milk, pwede?
19: Opo, pwede po. Meron po tayo ng mga choco milk. At para po sa mga bata, minsan, dahil yung iba, lactose intolerant, no? Pag hinaluan po natin ang chocolate, ay mas nababawasan po ang lactose nito. Kaya mas gusto po ito ng mga bata. Pati na rin po dun sa mga lactose intolerant na matatanda.
1: Ibig sabihin, yung kondisyon kung saan sumasakit yung tiyan ng ilang mga kababayan natin pagka uminom ng gatas, may ganun eh. Kumisa nga, pagsakit ang tiyan, dire-diretso na eh.
19: Opo. Minsan po kasi kahiro nabibigla. Kaya ang chocolate po ay ginagamit para magkaroon naman po ng lasa at flavoring.
1: Okay. Sabi pa ng isang tanong, ano ang mas masustansya? Sariwang gatas, yung fresh milk daw, yung mga tinitimplang powder na gatas na puno ng asukal.
19: Ang kung titingnan po natin sa masustansya, syempre po ang fresh milk.
1: Smell,
19: lahat naman po ng bagay pag fresh, ito po yung masustansya. Kagaya ng sabihin natin sa juice, kung ginawa natin ng isang prutas bilang juice na fresh, mas masustansya ito kaysa sa tinitimplang powder.
1: Tama ba yung tawag sa tradisyonal na Pilipinong puting keso na gawa sa gatas ng kalabaw? Suka o kalamansi? Yung mapagawa ng kesong puti, ganun? Hinahaluan ng suka o kalamansi?
19: Sa katunayan po, Kairo, hindi ko po alam ang proseso kung paano nila ginagawa ang kesong puti. Pero sa pagkakarinig ko po, ay may hinahalo nga po nito. Hinahalo nga po ng mga produkto ng ito.
1: Okay.
19: May ingredients na ito.
1: Ito ba yung nangyayari, Sir Ian, ano? Bang, pagpapatugtog ho ng banayad, parang lalagyan mo ng musika, music, yung loob ng kulungan, eh malaki daw ang nagiging tulong nito eh, para mas maparami yung gatas ng mga baka. Ah. Totoo ba yun?
19: Totoo po ito, Kahiro. Kasi ang
1: music lover pala sila, ha?
19: Opo, dahil ang mga baka po, kailangan nila ng relaxing environment. Hmm. Dahil kapag sila ay stress, nagagamit po nila yung kanilang enerhiya, nababawasan yung kanilang gatas. Kaya nakakita na po ako ng mga, meron po tayo dito niyan sa Pilipinas. Meron tayong farm na nagpe-play ang classical music sa mga speakers.
1: Oo, pala lahat ng mga recording studio, eh lagyan na natin ng farm.
19: Tama. Tama po. Pero totoo po yan, kahit po sa ibang bansa, sa New Zealand, ginagawa rin po nila yan.
1: Ganon. Okay, pero mga ilang dagdag pang katanong bago tayo magpaalam. Ano ho naaapektuhan naman ng Super El Nino yung mga bakat kalabaw sa ng mga pinagkukunan ng gatas natin ngayon?
19: Pasensya po kayo.
1: Paano po naaapektuhan? Meron tayong Super El Nino na inaabangan eh. Paano naaapektuhan ng Super El Nino na yan yung mga bakat kalabaw na pinagkukunan natin ng gatas?
19: Meron pong dalawang paraan, no, kung paano nakaka-affect yung El Nino, Kahiro. Yung isa po dyan, pag mainit, yung supply po ng pagkain.
1: Pre, pati yung mga dahon na mga damo na kinakain nila, nanunuyo siya, nawawala yung mga nutrients na kailangan niyan.
19: Totoo po yan. Kaya po inaabisuhan namin yung mga dairy farmers, mga magagatas, na bago pa mag-El Nino, mag-stop na ng pagkain, naka-silage. Pangalawa naman po, Kahiro, yung temperature, pag mainit, nasistress yung mga baka.
1: Hmm.
19: Hindi sila komportable. At pag hindi po sila komportable, nahihirapan sila gumatas.
1: Sige po, Sir Ian, siguro yung sa huli, yung panawagan na lang natin sa magaganap pong event sa June 1st?
19: Apo, sa June 5 to 7 po, inaanyayahan ko po ang publiko na pumunta sa Farmers Plaza para sa Dairy Fair. Ito po ay dinesign talaga ng National Dairy Authority, una-una para sa ating mga kooperatiba, para maka-access sila ng merkado. Ito po ay lokal na gatas. At pangalawa naman po ay para sa mga pamilya na gustong pumunta at tumikim ng mga lokal na gatas. Suportahan po natin ang lokal na industriya.
1: Yun. Oy, muli maraming salamat, Sir Ian Carogbayani. Sir, mabuhay ka, ingat ka, stay safe, and good morning.
19: Balikan
1: mo
19: na yung Zumba
1: po. Maraming gatas mo.
19: Maraming salamat po.
1: Thank you po. Maraming salamat. Thank you.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Sir Ian Carogbayani ng NBA. Ako na tayo sa ating Agritorial Editorial.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tamunin nyo yung muling bantaho ng isang tinatawag na Super El Nino ngayong 2026. Hindi lamang isang simpleng usapin ng mainit na panahon yan. Di isang pambansang krisis na direktang lalatay atin pong agrikultura at kabuhayan po ng milyong-milyong natin mga Pilipinong kababayan. Ino sa mga pinakahuling ulat to ng Pagas at maging sa mga eksperto. Mas mataas ang posibilidad na maranasan ang matinding tagtuyot mula sa kalagitnaan ng taon. Magpapatuloy pa hanggang sa susunod na mga buwan. Para po ng ganitong banta, hindi sapat ang patingi-tinging solusyon. Kailangan natin dito maging maagap, alawakan at radikal na aksyon, may salbang ating food security at lokal po namang ekonomiya. Ang agrikultura ang unang sumasalo, pinakamalubang hataw po ng Super El Nino. Wala ng sapat na ulan, ang mga pangunahing pananim at pinagkukunan ng pagkain, nahaharap po naman sa talagang tiyak na isang peligro. Pag sinalan tayo mga sakahan, domino effect ko yan. Buhayan ng ordinaryong mamamayan. Pagkubog sa utang ng mga magsasaka, yung pagsipa ng presyo ng pagkain, yung mga panganap din sa mga outdoor workers, hindi lang magsasaka ho, ang apektado dyan. Sa construction workers, yung mga delivery riders natin, naharap din po sa matinding panganib, ang nalang kalusugan sa extreme heat habang sila yung mga nagtatrabaho naman. Hindi na natin pwedeng daanin pa sa bahala na. Mga nagbabadyang krisis na yan. Ano ho? Kamat, naglabas ho ng mga abiso ang Department of Agriculture, tangang tsakin na ang tulong ay mabilis na makararating sa mga nangangailangan. Dapat unahin po naman ang ating pamahalaan na pamamahagin ng mga drought tolerant seeds, pagpupondo sa rainwater harvesting system, pagtiyak po naman sa gumagana ng mga irigasyon, kasabay ay kailangan maging transparent at maingat sa pagbalanse sa importasyon bang hindi naman malugi at mapag-iwanan ng ating mga lokal na magsasaka sa oras po naman ng anihan. Ang disiplina sa pagtitipid ng tubig at kuryente ay hamon sa bawat isa. Ngunit ang mas malaking responsibilidad ay nasa kamay po ng mga namumuno sa atin. Kahandaan ngayon ay magdidikta. May makakain bang bansa bukas? Nating hintahing tuluyang babitak ang mga lupa sa kahan bago tayo kumilos.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Muling ating pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakit matatapang ho nating mangingisang. Magandang umaga, saludo ho kami sa inyo talaga. Na kaming oras, sangalan po natin mga kapatid na Himpilan, Luzon, Visayas at Mindanao, TWCI, sa may PD Gilocos dati, CJ sa may Cagayan. Thank you. Sa lahat, sa RP1, ano, sa lahat na Himpilan ng Radyo Pilipinas, nationwide, thank you. King sa 104.3 na Capital, ayun. Pangalan nila Roger Cruz, Lori Bumatayo, Roman Malirin, Arnel Villamor. Panin po natin sila Dito Soriano, Susan Barbeta, Gemma Trocamora. Diyan pa rin po naman sila Sam Reyes, Mercil Malimbanjo, Luzungab, Camilo Mali, Rona Esperanza. Sangalan pa rin po na ating mga producer, sila Julius Gonzalez, Cristo Baltirambulo, Kiro Ilustre Robregado, Regi Iwan. Namang bagay na matindap tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang ho, po ay isang paraiso. Binsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ho tayo magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa e. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
24: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
25: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
23: Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
24: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan. kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Japan at Pilipinas pinalakas ang ugnayan sa ilalim ng Comprehensive Strategic Partnership. Pagkakaibigan ng dalawang bansa patuloy na lumalakas.
0: Headlines.
3: 3 nilagdaang kasunduan ng Pilipinas at Japan, inaasang maghatid ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
0: Headlines.
3: Vietnamese President Tho Lam nakatakdang bumisita sa Pilipinas para sa isang state visit.
0: Headlines.
3: Defense Secretary Gilberto Teodoro nakipagpulong sa Senador ng Estados Unidos para sa pagpapalakas sa alyansa ng Pilipinas at Amerika.
0: Headlines.
3: International Criminal Court itinakda ang Nobyembre 30 ngayong taon bilang simula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Marila. Ngayon po'y araw ng Webes, May 28, 2026. Muling sumasinyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pilipinas at Japan, mas pinalakas ang relasyon sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership. Pagkakaibigan ng dalawang bansa, patuloy na lumalakas ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas pinalakas at itinaas pa ng Pilipinas at Japan sa pinakamataas na antas ang kanilang ugnayan at partnership.

0: sa maritime democracies at commitment para sa isang malaya, bukas at inklusibong Indo-Pacific na nakabatay sa paggalang sa isa't isa at pagsunod sa pandaigdigang batas. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman ng Pangulo sa commitment ng JPPFL na lalo pang mapalakas ang relasyon ng Japan at ng Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Allow me therefore to sincerely thank the JPPFL for your firm commitment to strengthening Philippine-Japan relations.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tatlong bagong kasunduan ng Pilipinas at Japan ang inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ito'y matapos na lagdaan ang nasabing partnership agreement sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan. Kabilang sa mga kasunduang ito ang pagpaparawak ng kooperasyon sa digital finance, connectivity, smart city technology, AI at data systems, gayon din sa digital services at iba pang mga infrastructure projects. Ayon sa Malacañang, layunin ng mga Memorandum of Understanding na mapabilis ang modernisasyon sa bansa at makapagbigay ng mas maayos na serbisyo at dagdag na kabuhayan para sa mga Pilipino. Inaasahan ding makakatulong ang mga proyektong ito sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapaganda ng internet connectivity at paglikha ng mas maraming trabaho sa sektor ng teknolohiya at digital innovation. Patuloy namang pinagtitibay ng Pilipinas at Japan ang matagal ng ugnayan at pagtutulungan para sa pagunlad ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lalo pang lumalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Japan kasunod ng paglagda ng Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at ilang nangungunang Japanese companies sa Tokyo, Japan. Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang kasunduan, bahagi ito ng pagpapalawak ng kooperasyon sa digital finance, marketing technology, artificial intelligence o AI-driven infrastructure at intelligent city solutions. Kabilang sa mga kumpanyang lumagda sa partnership agreements ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation, ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Patunay ito ng matibay na kumpiyansa ng Japanese investors sa Pilipinas.
4: Importante ito for cybersecurity, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive basis. So they will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech.
3: Samantala, sinabi rin ni Secretary Roque na inaasang makakatulong ang mga kasunduang ito para magkaroon ng mas maraming trabaho sa bansa. Ngayon din ang pagkakaroon ng mas madaling access sa mga serbisyong pinansyal tulad ng online banking at digital payments. Makakatulong din ito para sa mas modernong komunidad na may maayos na internet, teknolohiya at public services para sa mga Pilipino.
4: Every time there's investments in the Philippines, no, it's not just the income that it provides to the Philippines, but it's also the jobs that it provides. Then when they invest, syempre, they may mga indirect industries, let's say the restaurants, the retails, and so many other indirect industries that will grow also because of the investments of these Japanese firms to the Philippines.
3: Si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas matatag na Philippine-Japan parliamentary cooperation sa gitna ng global security at economic challenges. Sinusulong ni Pangulong Marcos. Narito ang report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kasabay ng pagharap nito sa mga miyembro ng Japan-Philippine Parliamentary Friendship League Ayon sa Pangulo, mahalagang hakbang na ito lalo na sa gitna ng geopolitical tensions at global economic uncertainties. Sa harap ng mga Japanese lawmakers sa Tokyo, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga nasyon na kapwa nagsusulong ng international law, regional stability at economic resilience. Anya, pinaplanong pag-angat ng Philippine-Japan

0: Isang sa isang comprehensive strategic partnership, sumasalamin lamang sa tiwala at kumpiyansa ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Kinilala rin ng Pangulong Ani ang proactive role ng Tokyo sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region, partikular sa pagpapatatag ng regional security, economic security, technological innovation maging ng supply chain. Samantala sa panig naman ni JPPFL Chairman Moriyama Hiroshi, ipinunto nito ang pangangailangan na maipagpatuloy ang pagtutulungan at pagpapalitan ng best practice ng mga mambabatas ng dalawang bansa, lalo na anya sa pagitan ng mga mas nakakabatang mambabatas. Sa ganitong paraan, mahihikayat ang mga makabagong idea at kooperasyon at tutugon sa mga nararanasang hamon ng dalawang bansa, halimbawa sa linya ng climate change at makabagong pamamaraan sa agrikultura na ginagamitan na ng digital technology.
1: For the Philippines, and I believe for Japan as well, this moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world. It is in this context that the Philippines and Japan are moving to elevate our relations to a comprehensive strategic partnership, the highest tier in our diplomatic framework and a first for the Philippines. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges.
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, kapwa magbebenepisyong Pilipinas at Israel sa isa't isa sa ilalim ng Pax Silica Initiative. Ayon kay Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch, sa pamamagitan nito ay mapagtitibay ang kanilang alyansa sa larangan ng Artificial Intelligence o AI, semiconductor design at critical minerals. Ibinahagi rin ni Kirsch sa Bagong Pilipinas ngayon na makakatulong sila sa Pilipinas dahil sa AI expertise ng kanilang bansa. Ang mineral resources ng ating bansa, lalo pa sa limitado anya, ang mapagkukunan nito sa kanilang maliit na bansa.
4: You need to understand that there are gaps in the size and you have plenty of nickel and other different important minerals that you have. What Israel has to offer is the tech side. We are advanced whenever it comes to AI and cybersecurity and other technological solutions because we have scarcity of minerals and other things. So I do identify that can be the partnership between Israel and the Philippines in this respect.
3: Samantala, pa kay Ambassador Kirsch, bumubuo ng Pilipinas at Israel ng isang Memorandum of Understanding para sa Critical Minerals Cooperation matapos ang pagbisita ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Undersecretary Severino Rodolfo sa Israel. Anya, wala pa siyang mababanggit na specifics pero patungkulan niya ang MOU sa technological solutions sa AI, cybersecurity at iba pa. Bukod dito, sinabi rin ni Ambassador Kirsch na may nakikipag-ugnay na rin sila sa Department of Information and Communications Technology para sa pagbuo naman ng hiwalay na MOU sa cybersecurity. Anya, mahalagang pundasyon ang leadership, academics at private sector sa partnership na ito ng Pilipinas at Israel. Dagdag pa ni Kirsch, ang Pilipinas ay hindi lamang pwedeng magsilbing mineral source ng Israel, kundi may mahalagang potensyal din ang Central Luzon bilang Luzon Economic Corridor, lalo na sa high-tech industry.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Napataklang bumisita sa Pilipinas si Vietnamese President Tho Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo 1 ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Tatalakayin sa bilateral meeting ng dalawang leader ang usapin sa trade, investment, food security at defense cooperation. Itong kauna-una ang state visit ni President Tho Lam sa bansa mula nang maupo siya sa pwesto bilang Pangulo ng Vietnam. Matatandaang nagsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam noong Hulyo 12, 1976. Pinagtibay naman ang dalawang bansa ang kanilang strategic partnership noong November na 17, 2015.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro kay U.S. Senator Tammy Duckworth sa isang courtesy call sa Makati City. Tinalakay ng dalawang opisyal ang pagpapalalim pa ng kooperasyon sa ilalim ng siyensya ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagpalitan din sila ng pananaw hinggil sa mga kasalukuyang hamon sa seguridad, depensa at regional partnership sa Indo-Pacific region. Si Senator Duckworth ay miyembro ng U.S. Senate Armed Services Committee na nakatutok sa mga usaping may kaugnayan sa pambansang seguridad at depensa ng Amerika. Patuloy namang pinagtitibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang defense partnership sa gitna ng umiiral na mga hamon sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinakda ng International Criminal Court o ICC ang November 30, 2026 bilang petsa ng pagbubukas ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC Trial Chamber 3, ginawang desisyon matapos ang status conference kung saan tinalakay ang mga sinumite ng prosecution, depensa at mga kinatawan ng mga biktima, pati na rin ang mga kinakailangang paghahanda sa paglilitis. At ayon sa korte, may mga natitirang procedural matters na kailangang tapusin bago ang trial. Kabilang dito ang kumpletong disclosure ng ebidensya at iba pang preparatory steps upang matiyak ang patas at maayos na paglilitis. Binubuo ang Trial Chamber 3 ni na Presiding Judge Joan Corner kasama sina Judges Kibong Paek at Nicholas Gilo.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inagutos ng International Criminal Court o ICC ang panibagong medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Ayon kay ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner, kailangan ng updated na pagsisuri matapos maghain ng motion ng kampo ni Duterte tungkol sa kanyang kalagayan. Sinabi ng depensa na ang naunang medical assessment ay para lamang sa confirmation of charges proceedings at hindi para sa mismong paglilitis. Dahil dito, pansamantalang pinagpaliban ng ICC ang pagtakda ng eksaktong petsa ng trial habang iniintay ang resulta ng bagong medical evaluation. Tinalakay rin sa status conference ang pagsusumite ng ebidensya, paggamit ng mga wika sa paglilitis at target na petsa ng pagsisimula ng kaso.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Himpapawin ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Handa ang Bureau of Immigration na ipaalam sa Sandigan Bayan sakaling tangkayin umalis ng bansa ni Senador Dante Marcoleta at tatlo pang individual na saklaw ng precautionary hold departure order. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, nakatanggap na ang ahensya ng kopya ng kautusan mula sa Sandigan Bayan at maaari nila itong beripikahin sakaling makita ang mga sangkot sa alinmang international ports. Sinabi rin ng BI na wala pang naitatalang kamakailang biyahe sa abroad sina Marcoleta, dating kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Samantala, matatandaang naglabas ng PHDO ang Sandigan Bayan matapos silang pangalanan sa kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46. na nagbabawal sa pagbibigay ng regalo sa mga opisyal ng gobyerno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naharap naman sa reklamong plunder, graft at indirect bribery si dating Senate President Francis Chis Escudero sa Office of the Ombudsman. Nakasaad sa reklamo na nakatanggap si Escudero ng daang-daang milyong pisong kickback mula sa ilang flood control projects sa pamamagitan ng isang taga-pamagitan na kabatay mga paratang sa testimonya ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing sangkot umano si Maynard Ngu bilang bagman ng senador. Maring tinanggi ni Escudero ang mga aligasyon at giniit na walang ebidensyang magpapatunay na tumanggap siya ng pera. Anya, nakabantay lamang ang reklamo sa mga pahayag at hindi sa mga konkretong ebidensya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na kumikilos pahilagang kaluran ng Tropical Storm Zhang Mi at inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o sa Biyernes ng umaga. Kapag nasa loob na ng PAR, tatawagin itong Domeng. Ayon sa PAGASA, inaasahang lalakas pa ang bagyo at maring maging isang ganap na typhoon pagsapit ng Sabado habang nasa bahagi ng Pilipinas o ng Philippine Sea. Bagamat maliit ang posibilidad na maglandfall ito sa bansa, posible pa rin magdulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa extreme northern Luzon ngayong weekend. Inaasahan ding palalakasin ng bagyo ang habagat simula naman sa Sabado na maaaring magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at mga lokal na pamahalaan na manatiling alerto at patuloy na mag-monitor sa mga susunod na weather update.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 4 milyong family food packs naka-standby na bilang paghanda sa pagpasok ng bagyong Domeng. Naritong balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nakapreposisyon na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development bilang paghanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pa itong umabot sa typhoon category. Bukod naman sa food packs, nakahanda na rin mahigit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong na ipaparating sa mga posibleng maapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang maigpit na pagbabantay ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Itong kinumpirma ni Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Nakatuwang ang Department of Foreign Affairs sa pagmamonitor sa kalagayan ng mahigit sa 400 Pilipino sa naturang bansa. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang kaso ng virus sa sinumang mamamayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho doon. Inatasan din ng DMW ang mga manning agencies nito na magsumite ng regular na ulat upang matiyak ang mabilis na tulong sa mga Pilipinong maaring maapektuhan. Nagkasundo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magtulungan para sa agarang pagsasaklolo sakaling may magpositibong Pilipino sa Congo.
8: Yung pong 400 na Filipinos doon naman ay minomonitor po katulad ng mga agency hires natin, yung mga recruitment agencies natin 24/7 ang monitoring nila. Mm-hmm. Kung meron man problema, meron mga naapektuhan, ay sila po ay magsasubmit sa atin ng report at tutulungan mm-hmm. po nila yung kanilang dineploy na OFWs. Yung mm-hmm. po yung umiiral nating protocol. Pero sa ngayon po, wala pong news, wala pong kaming natatanggap na balita sa monitoring natin na may apektado tayong Pilipino.
3: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, muling nagpatupad ng balasahan ng Philippine National Police o PNP sa hanay ng ilang mataas nitong opisyal. Batay sa nilabas na kautusan, tinalaga si Police Brigadier General Arnold Ibay bilang bagong hepe ng National Capital Region Police Office. Papalitan naman niya si Police Brigadier General Randy Arceo na ililipat sa Personnel Holding and Accountability Unit. Samantala, may mga bagong assignment din sa Directorate for Research and Development habang tinalaga naman si Police Colonel Ledon Monte bilang bagong PNP Commandant of Cadets.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kamara on track na ipasa ang mga priority bills ng LEDAC o Legislative Executive Development Council. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
9: Report. On track ang Kamara de Representante sa pag-aproba ng mga panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ito ay matapos aprubahan sa ikalawang pagbasa ang limang mahalagang panukala ngayong Linggo. Sa pamamagitan ng Viva Voce Vote, inaprubahan ng Kamara ang mga panukalang may kinalaman sa ekonomiya, social welfare, digital safety at transparency sa gobyerno. Patunay ito ng patuloy na pagtutok ng liderato ni na Speaker Faustino Bojie D. at Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos sa legislative agenda ng administrasyon kasabay ng paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa mga inaprobahan sa ikalawang pagbasa, ang pagkapalakas ng Basis Conversion and Development Authority, Right to Information Act, Child Online Safety and Protection Act, panukalang laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news, at pagpapalawak ng National Feeding Program bilang National Nutrition Program. Nauna nang naipasa ng Kamara sa ikalawang pagbasa noong nakaraang Linggo ang House Bill Number 8389 o ang kauna-unahang Anti-Political Dynasty Bill na umabot sa naturang yugto sa kasaysayan ng Kongreso. Sa kasalukuyan, papalapit na ang Kamara sa pagtupad sa halos kalahati ng 52 priority bills ng LEDAC matapos maipasa sa ikatlo at pinal na pagbasa ang 20 priority bill sa unang taon pa lamang ng 20th Congress. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas pinigding pa ng pamahalaan ang kampanya nito laban sa online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. A child sexual abuse or exploitation materials o CSAEM. Ikinatuwa ng Cybersecurity Investigation and Coordinating Center o CICC na naipasa na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Child Online Safety and Protection Act of 2026. Ayon kay CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso, mahalaga ito para ma-update at makasabay ang batas sa advancement sa mga uri ng online child abuse at pornography, lalo na at nagagamit na rito ang artificial intelligence at iba pang makabagong teknolohiya. Gitpa ni Paraiso, kailangan nanggipin ng batas para mapanagot ang mga kriminal na may kinalaman sa pang-abuso at exploitation ng mga kabataan online.
10: Ang AI-generated na child pornography, victimless crime. Di ba parang kahit kopyahin mo yung image na isang bata, pero ang AI-generated pornography, child pornography, victimless crime. So kailangan talaga magkaroon ng legislation na maparusahan yung mga taong gumagawa nito. No? At again, because of the advancement of technologies, our laws really have to catch up with these advancements so our laws could be not only relevant but effective in enforcement.
3: Si CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpilit na pagbotohan ang pagtalakay sa Remote Voting Rule Amendment, senyales na talo ang argumento ng kabilang panig ayon kay Senator Ping Lacson mula sa Senado. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Ginit ni Senador Ping Lacson na ang pagpilit ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-divide the House o magbotohan ng mga senador noong Martes ng gabi para talakayin ang panukalang amyanda sa rules para sa remote voting ay pag-amin na wala sa kaninang panig ang katotohanan o batas. Matatandaang noong Martes ng gabi ay naging mainit ang debate ng mga senador nang ipresenta sa plenaryo ang motion na payagan ng online na pagboto sa sesyon ng isang senador. Kwestiyon ng minority bloc na kinabibilangan ni Lacson ang procedure ng pagtalakay sa panukalang amyenda sa Senate Rules. Anya, tila binaypas ang Committee on Rules na hindi pa nabubuo at wala pa rin chairman ngayon. Tanong ni Lacson, kaya ba nais mauwi sa botohan ng usapin ay dahil alam ng kabilang panig na talo ang kanilang argumento at naisa nilang agad matapos ang debate. Binanggit rin ni Lacson na tinawag niyang dirty tactics ng majority bloc dahil sadyaan niyang pinahaba ang recess at ang interpellation ng isang hiwalay na panukala para hintayin makaalis sa mga miyembro ng minority bloc. Hindi rin anya agad pinaalam sa minority na planong talakayin ang plano ang panukalang rule amendment para sa remote voting. Pinaliwanag rin ni Lacso na nagpasya ang minorya na mag-walk out at maiwan si minority leader Tito Soto para questionin ang quorum at magmusyon na i-adjourn na ang sesyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Food and Drug Administration nagpaalala sa publiko na maging wais at maingat sa pagbili ng school supplies ngayong papalapit ang pasukan. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nagpalabas na babala ang Food and Drug Administration o FDA kasama ang Toxics Watchdog Group na ban toxics ukol sa pagbili ng mga gamit sa eskwela ngayong papalapit ang pagbubukas ng klase. Pinapayuhan ang mga magulang na maging mapanuri upang makaiwas sa mga peking school supplies na nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal tulad ng lead at cadmium na mapanganib sa kalusugan ng mga mag-aaral. Narito ang pahayag ni Attorney Kay Ann Magundayaw, spokesperson ng Food and Drug Administration.
13: Kami po sa Food and Drug Administration sa pangunguna ni DG Paolo Teston ay nagpapaalala ngayong back to school na bagamat tayong mga momshi at ang mga popshi natin ay nagtitipid, pero syempre hindi natin dapat kinocompromise dyan yung safety po ng ating mga anak. Kaya dapat po no, matuto tayong maging mapanuri no, sa ating mga binibiling gamit ng mga anak, especially yung mga maliliit nating mga anak, para naman maproteksyonan din yung kani-kanilang mga health.
12: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Canada at Bahamas nagpataw ng travel ban kaugnay ng Ebola outbreak sa ilang bansa sa Africa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Sa gitna ng lumalalang outbreak ng Ebola sa ilang bahagi ng Africa, nagpataw na ng pansamantalang travel ban ng Canada at Bahamas laban sa mga biyahero mula sa Democratic Republic of Congo, Uganda at South Sudan. Ayon sa ulat ng Reuters, epektibo agad ang 90 araw na pagbabawal ng Canada simula ngayong Linggo upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng virus sa kanilang bansa. Samantala, 30 araw namang ipapatupad ng Bahamas ang kahalintulad na restriksyon habang patuloy nilang sinusuri ang sitwasyon. Nagbabala na rin ang World Health Organization o WHO na very high na ang panganib ng paglala ng Bondibugyo strain ng Ebola sa Congo at Uganda. Dahil dito, naghigpit na rin ang ilang bansa sa kanilang border controls at health screenings. Sa ngayon, wala pang naitatalang kaso ng Ebola sa Canada at Bahamas, ngunit naghahanda na ang kanilang mga health authorities para sa posibleng banta ng sakit. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
3: PBA semifinals, parehong tabla sa 2 games apiece. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
15: Kapwa tabla sa 2-2 ang mga semifinal series ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Playoffs. Matapos ang naging tagumpay ng Rain or Shine Elasto Painters at Meralco Bulls kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Unang tinalo ng Elasto Painters ang Barangay Ginebra San Miguel sa final score na 97-85. At sinundo naman ng naging panalo ng Bolt sa TNT Tropang 5G sa Night Cup ng Wednesday doubleheader 101-90. Dahil sa panalo ng parehong koponan, noong Game 4, aabot na sa Game number 6 ang parehong semi-series ng Commissioner's Cup o tinatawag na Virtual Best of 3. Bukas ng hapon, idadaos ang Game 5 na gaganapin pa rin sa Big Dome. Ang Game 6 ay nakatakda sa Linggo sa Inari Center sa Antipolo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
17: Pero paano kung wala kang mask?
16: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
18: Fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Isang buwang summer school ng LGU Lawag City matagumpay ng nagtapos. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ronnie.
25: Matagumpay ang summer school ng mga estudyante sa Lawag City, Lucas Norte matapos ipakita sa publiko ang kanilang natutunan sa larangan ng martial arts, musika, sining at iba pang talento. Isinagawa ang recital program ng Just Be Active This Summer ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lawag sa SM City Lawag kung saan dumalo ang mga magulang at nanood naman ang mga mallgoers. Ayon kay Lawag City SK Federated President Michael Christoph Agustin, isang buwan silang nag-training at nagklase. Umaabot sa mahigit 400 estudyante ang nag-enroll sa summer schooling, ngunit umaasa ito na mas marami pa ang maengganyo sa susunod na summer. Ang naturang aktibidad ay inisyatibo ng LGU, City Tourism Office at Sangguniang Kabataan na bilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matuto ng maayos ang mga kabataan dahil pwede silang sumunod sa yapak ng mga naunang nagbigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng kanilang kahusayan at talento. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Proyektong tamang abono ani sigurado sinagawa sa Pangasinan. Detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug. Narito ang report ni Mildred Coquia.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Mildred.
26: Isinagawa ng DAE Agricultural Training Institute Region 1 na ang programang D-Extension Wheels tamang abono ani sigurado sa Multipurpose Training Center sa Santo Tomas, Pangasinan. Nakatuon ang aktibidad sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, Farmers Training, sa Balanced Fertilization at Tamang Nutrient Management gamit ang Soil Test Kit. Layunin itong matulungan ng mga magsasaka na mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang ani ng palay. Dumalo rin si Mayor Dickerson Villar at Vice Mayor Timoteo Dick Villar III bilang suporta sa mga programang pang-agrikultura para sa mga magsasaka sa bayan. Kasabay nito, nakatakdang ipamahagi ang kabuoang 872 hybrid seeds at biofertilizers sa rice farmers. Unang nakatanggap ng ayuda ang mga magsasaka mula Barangay Poblacion East, Poblacion West, San Marcos at La Luna, habang susunod namang mabibigyan ng iba pang barangay ayon sa schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga residente ng Aguola Union na pagkalooban ng Certificate of Live Birth ng Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Aguola Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Glenda.
27: Walang katumbas na saya. Ganito ang naramdaman ng siyam na residente ng Aguola Union matapos silang makatanggap ng Certificate of Live Birth and Security Paper o SECPA mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito'y sa ilalim ng Birth Registration Assistance Project o BIRAP ng ahensya. Pinangunahan ni PSA La Union Union Chief Statistical Specialist Dr. Danites Itinido ang paggawad ng SECPA sa mga residente na mula sa tatlong barangay ng bayan. Paliwanag ng PSA na ang BIRAP ay isang napakahalagang programa ng pamahalaan upang matiyak na lahat ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasa marginalized sector, gayon din ang mga indigenous peoples at mga kapuspalad ay may rehistro sa local civil registry office upang sila ay magkaroon ng opisyal at legal na pagkakakilanlan. Ito ay bilang katuparan sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maiparating sa lahat ng mamamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 400 million pesos na halaga ng farm-to-market road sa Oriental Mindoro. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tom!
0: Aprobado na ng pamahalaan ang 407 million pesos halaga ng farm-to-market road project sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng Regional Project Advisory Board, mapapabilis nito ang transport of goods at mas mapapabilis nito ang access to government services kapag natapos ang sabing proyekto. Matatagpuan ang 10.5 kilometrong pagbabakalsada sa Merit Concepcion, Victoria Barangay, Maria Concepcion, Happy Valley, Bugtong na Toog Farm at Market Road with Bridge. Ang proyekto ay magdurugsong sa mga munisipalidad ng Victoria, Oriental Mindoro at Socorro na magpapabilis ng daloy ng agricultural products patungo sa pagbibentahan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 1,700 beneficiaries sa Santo Domingo, Albay, tumanggap ng rice subsidy mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City, Albay, narito ang report ni Paul Apin.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Paul.
1: Umabot sa higit 1,700 na beneficiaryo sa Santo Domingo, Albay ang tumanggap ng rice subsidy sa ilalim ng Bigay Bigas Masa Program ng Pamalang Nasyonal na isinagawa nitong May 27. Bawat beneficiaryo ay nabigyan ng tigi-isang sako ng bigas na may timbang na 10 kilo bilang bahagi ng inisyatibang naglalayong maibsan ang gastusin sa pagkakas at matulungan ang mga pamilyang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Isinagawang aktibidad sa Potensiano Gregorio Recreational and Cultural Center sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Albay, katuwang ang LGU Santo Domingo upang matiyak ang maayos at organisadong distribusyon ng ayuda. Pinondohan ng programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF na may kabuang halaga ng 137 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
23: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila.
7: Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
8: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 3,000 delivery riders sa Eastern Visayas tumanggap ng 5,000 pesos na cash relief assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ben,
13: nagsagawa ng sabayang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga delivery rider sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa Eastern Visayas Mayo 27, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng agarang tulong sa mga sektor na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kasalukuyang energy emergency sa bansa. Umabot sa 2,855 beneficiaryo sa rehiyon ang tumanggap ng tig 5,000 piso na ayuda bilang agarang suporta sa mga delivery rider. Batay sa Talaan, 1,124 beneficiaryo ang mula sa Tacloban City, 402 sa Ormoc City, Leyte, 88 sa Biliran, 202 sa Southern Leyte, 536 sa Samar, 346 sa Eastern Samar at 157 sa Northern Samar. Ayon sa pamahalaan, layunin ng cash relief assistance na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga delivery rider na naapektuhan ng pagtaas ng gastusin sa transportasyon at pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Most wanted person ng Calabarzon dahil sa 13 kaso ng statutory rape na aresto sa Northern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Jean Nabilon.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jean,
14: naaristo ng Police Regional Office 8 ang ranked number 1 regional most wanted person ng Calabarzon sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Talulora, Mondragon, Northern Samar noong Lunes ng hapon. Ang naaristong akusado ay kinilalang si Alias Lael, 26 anyos, binata, isang backhoe operator na nakatira sa Mondragon, Northern Samar na dinakip sa visa ng warrant of arrest dahil sa kasong 13 counts ng statutory rape na pinalabas ng husgado noong July 8, 2025 na walang piyansang inirekomenda. Ang naturang operasyon ay magkasamang isinagawa ng Mondragon Municipal Police Station, Regional Intelligence Operation RID Region 4A, Provincial Intelligence Unit ng Northern Samar Police Provincial Office, RID 8 at ng Antipolo City Police Station. Ang akusado ay dinala sa Mondragon Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Navilon, Radio Pilipinas. Radyo Publiko Kalbayog.
12: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas
12: News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
28: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. Paglulunsad ng ASEAN AI Ready Program sa Iligan City, aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Narito ang balitang atin sa atin ni Sharif Temhar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sharif,
15: aprobado na ng sanggunyang panlunsod ng Iligan ang resolusyong isinulong ni Councilor Thomas Derek Shaw na nagpapahintulot kay Mayor Frederick Shaw na lumagda sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng lokal na pamahalaan at Smart Cities PH Incorporated para sa implementasyon ng ASEAN AI Ready Program sa lungsod. Hakbang ito upang palawakin ang kaalaman ng mga kabataan at komunidad sa Artificial Intelligence o AI at ihanda sila sa paggamit nito sa edukasyon, trabaho at digital na serbisyo. Sa tulong ng ASEAN Foundation at Google.org, layunin ng programa na palakasin ang kaalaman at responsabling paggamit ng AI, pausayin ang digital skills at bawasan ang agwat sa akses sa teknolohiya sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Samantala, una na rin naglunsad ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT ng AI at Coding Trainings para sa mga estudyante, guro at komunidad bilang regional hub ng AI Ready ASEAN sa Mindanao gamit ang hands-on learning at community-based training programs. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad at magpapalakas pa ng digital skills sa Mindanao at iba pang bahagi ng ASEAN region. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Governor Tan nanawagan ng pagkakaisa at matatag na pananampalataya sa araw ng Idil Adha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Darito ang balitang hatid ni Fatma Gino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Fatma.
16: Sa pagdiriwang ng Idil Adha kahapon, May 27, 2026, muling nanawagan si Sulu Governor Abdul Socorro Ictan II sa mamamayan na higit pang palakasin ang pagkakaisa, pagmamahalan at pananampalataya hindi lamang sa bawat pamilya, kundi maging sa kapwa-tao. Ayon sa Gobernador, mahalagang manaigang respeto, pagtutulungan at pag-uunawaan upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakabuklod ng sambayanan. Binigyan din niya ang Idil Adha hindi lamang paggunita sa sakripisyo at pananampalataya, kundi isa ring paalala ng malasakit, kabutihan at pagkakaisa ng bawat isa. Ang Idil Adha prayer pinangunahan ni Ustaz Muhaymin Abubakar, Chairman ng Sulu Ulama Council for Peace and Development, kasama ang iba pang religious leaders at mga mananampalataya mula sa iba't ibang lugar. Ginanap ito sa Provincial Capitola Grounds sa Barangay Bangkal, Patikul, Sulu. Naging payapa at makabuluhan ang pagdiriwang kung saan nagkaisa ang lahat sa panalangin para sa kapayapaan, kaunlaran at mas matibay na samahan ng sambayanan. Ipinakita rin sa okasyon ng kahalagahan ng pananampalataya bilang gabay tungo sa pagkakaisa at maayos na kinabukasan para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, May 28, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
18: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
19: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
18: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning! Huwebes. May 28, 2026. Good morning po, itong programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gamamayang alas 8 na kumbaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ang programang ito, mga kaibigan, sabayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz Ganon din po sa Radio Magazine 1278 kHz. Ha? Sabay ang broadcast po sa mga himpilan na yan, sa mga stasyon na yan. At siyempre, sabayan din na mapapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Radio Pilipinas.
0: Boses dito sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Publiko. 738 AM.
6: Ano man po pinagkakabalan nyo ngayong umagang ito ng Thursday, Dugi Pass Company, ha? May pasok na uli. Kahapon wala, Idil Adha kahapon. Ngayon may pasok na. Kumustahin muna natin ang kalagayan po ng mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Hatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig.

0: may kaliindustriya at sana at ipagbagong dalasakyan. Moderate traffic naman po sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng bagong ilog. After bagong ilog po, muli po itong babagal dito lamang po sa may Makili. Paglapos po ng Makili, tulito na po ang bilis ng dalawang sasakyan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, Levy Mariano hanggang Upper Makili at sa ating pagbagal ng dalawang sasakyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng dalawang sasakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motoristan, babiyahe po ngayong araw na Thursday, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaaring nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozan. Magandang umaga po.
1: Ann?
0: Yes, sir.
1: Doon sa malakas na buhos ng ulan kaninang madaling araw dito sa Quezon City and nearby areas, wala naman tayo na monitor ng mga main thoroughfares na nagkaroon ng tubig baha.
0: Ay, sir, ngayon po sir, sa mga oras ito, sir, wala naman po na-report sa atin ng mga baha po.
1: Okay. Thank you so much, Ann Gozon.
0: Magandang umaga po.
1: Good morning. Good morning. Ann Gozon mula po sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 8.5 minutes na makalipas po ang 7 AM. Ito po ah. Sa pagbisita po mga kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa Japan, meron pong kaagad na tatlong kasunduan na nilagdaan. Yan po ay naglalayong palawakin ang pagtutulungan o kooperasyon sa digital finance, smart cities, sa infrastructure at iba pang mga proyektong makakatulong sa mas maraming Pilipino. Kabilang po mga kaibigan sa Memorandum of Understanding, ang partnership na Ayala Corporation, Mint GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation, layunin po niya na suportahan ang paglago ng GCash at palawakin din ang digital services nito. Mayroon ding partnership mga kaibigan, ha? Ang Ayala Corporation at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ng collaboration sa marketing technology at yung pong iba pang mga digital platforms. Isa rin sa mga MOU ang partnership ng Ayala Globe Mitsubishi Corporation at KDDI para naman pag-aralan po ang tinatawag na Intelligent City Initiatives dito sa Pilipinas. At sa loob po ng maraming dekada mga kaibigan, naging bahagi na ng paglago ng Pilipinas ang maraming Japanese companies. At sa likod po ng bawat pagpupulong at investment discussion, mas malawak na layunin po nito. Eto ho, ah, mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan, mas magandang connectivity, mas matatag na infrastructure, at mas maraming opportunities para sa mga Pilipino.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 10 minutes mga kaibigan makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Ah, kumustahin natin yung mga dam na pinangangasiwaan po ng National Water Resources Board. Pangunahin na dyan ang Angat Dam. Dito po malapit sa atin. Ha? Yan ang isa o ang pangunahing pinagkukunan ng pangangailangan tubig dito po sa Metro Manila. Yan at iba pang mga updates mula sa National Water Resources Board. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A masaya at makulay ang ating

0: Buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 7 to 8 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Baga, Manila. I-acknowledge ko lang, ito po ang si Sean Kyle Flores. Sabi niya, good day Sir Alan. Shout out to the parish priest of the Lord's Transfiguration Parish, L&S Subdivision in Angeles City. Si Reverend Father Diogracias Kerr Galang. Celebrating his birthday today. Thank you and God bless. From Sean Kyle Flores, Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Oy, happy birthday, Father Diogracias Kerr Galang. Diyan po sa parish priest. Siya po ay parish priest ng The Lord's Transfiguration Parish sa Angeles City, Pampanga. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, mga kaibigan, tayo ho'y makikibalita naman sa National Water Resources Board. Makakausap natin ang kanilang Executive Director, si Dr. Sevillo David Jr. Sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po, Sir Alan, sa ating mga tagapakinig ng programa po.
5: Yes, sir. Una, makikibalita lang kami, of course, sa status sa kasalukuyan ng dam na, Angat Dam muna at iba pang mga key dams na pinamamahalaan po ng National Water Resources Board. Tag-init, although nagkakaroon ng paminsan-minsang mga pag-ulan. Kumusta po primarily ang ating Angat Dam, sir?
6: Sa ngayon po, no, ang level ng Angat Dam ay nasa 174.44 meters, no? At mababa na po ito, no, doon sa 180 na operating level na sinasabi po natin. Kaya dahil na rin po itong pangamba ng El Nino, ay minabuti po natin na mas bigyan ng prioridad, no, yung water supply po dito sa Metro Manila. Dahil na sa sitwasyon na rin po na mas mababa na tayo sa 180 na minimum operating level. In fact, more than 5 meters na po ang baba niya. Kasi nga po, halos 174 meters na po siya.
5: Okay. So, ang normal na operating level, ika nga ng Angat Dam is 180 meters. At present, it's down to 174 meters. Okay. So, yung pong pagbaba ng halos 6 na metro sa level ng Angat, paano po ito kinakategorize in terms of ito ba'y pag sinabing a little below the normal operating level, ano ho ang tawag doon at anong magiging pangunahing epekto nito sa atin, halimbawa dito sa Metro Manila at iba pang mga pinaglilingkuran ng Angat Dam?
6: Sa ngayon po, no, pag mababa po sa 180 meters na no, minimum operating level,
5: opo,
6: mas binibigyan prioridad po natin ang water supply for Metro Manila at karating lugar po. No. Pero ganun pa man, no, dahil po nagpapatuloy, no, yung pagbaba po ng Angat Dam, dahil wala pa akong masyadong pag-ulan na nararanasan sa Angat Watershed, ay minabuti na rin po natin, no, na mag-implement ng contingency measures, no, para naman po mas mapangalagaan natin itong supply na kasalukuyan, dahil na rin po, no, yung pangamba ng El Nino na maaari pong mag-umpisa by June or itong papasok na buwan.
7: Opo.
6: At maaari po itong matapos, tumawid no, hanggang sa susunod na taon ayon po sa pag-asa. Kaya yun din po ang kailangan natin paghandaan kasama Alan na sa kasalukuyan po ay normal po ang water supply na may bibigay natin sa Metro Manila no, para po sa buwan ng June. Mm-hmm. Pero ganun pa man po ay kailangan din po nating i-monitor no, ng maigi ito kung magpapatuloy po ang bababa ito at walang darating na pag-ulan sa mga susunod na linggo, ay re-reviewin po natin yan no, kung kailangan mag-adjust, kung kinakailangan para naman po mapangalagaan natin yung mga pangailangan natin hanggang sa mga susunod na buwan po.
5: Opo. At para rin po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, maliban sa Angat Dam as the primary source of potable water dito sa Metro Manila at sa mga karatig lugar, ano pa po ang ibang binibigyan ng tubig ng Angat Dam? Meron bang bahagi ng mga irrigation facilities din na malapit dito sa atin? O it's primarily source of potable water natin, Director David, sir?
6: Kasama po yung irrigation ng mga more than 20,000 hectares po no, sa Bulacan at Pampanga. Pero ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level,
5: mm-hmm,
6: ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po no, yung tinatawag ng dry cropping season, nakapag-ani na po sila no, nitong buwan ng Mayo.
5: Mm-hmm.
6: So wala hong masyadong pangailangan. Kaya ngayon, wala ho munang alokasyon para sa irrigasyon at hihintayin ho muna natin siguro makarecover no, yung Angat Dam no, doon sa mas normal o comfortable na level.
5: Opo.
6: Kasi nga po, kasamang Alan, pag nagsimula po kasi tayong magbigay no, ng alokasyon o release para sa irrigation, ay kailangan din po nating isustain yan. No? Hindi naman po pwedeng bibigyan natin ngayon tapos sa susunod na buwan, hindi po pwede kasi kailangan pong mga tatlo hanggang apat na buwan no, yung isang cropping season po no, kaya kailangan pag nagsimula po tayong magbigay ay gusto rin mo nating mabigyan ng kasiguruhan na may tatawid natin hanggang sa makapag-ani po sila no, kaya ang tinitingnan po natin dito kung kakayanin po iyon, yun po yung minomonitor ng ating sa ngayon ay sa kasalukuyan po kasi medyo alangan, medyo mababa po ang level. Kaya hanggang sa yun po ay suspended muna ang releases sa irrigasyon.
5: Mm.
6: Dahil na rin po, nakapag-ani na rin po sila at kasalukuyan ay naghahanda na sila sa mga susunod na pagtatanim. Pero kailangan po i-monitor muna ang level po ng Angat kasama lang.
5: Opo. At sa panig po ng National Water Resources Board, pag umabot ng anong level, how many meters below the 180 normal operating level ng Angat, ang ituturing na, halimbawa, na critical ang level ng tubig sa Angat Dam, sir?
6: Sa ngayon po, ang sinasabi, depende po kasi sa mga pag-ulan, no, yung projection natin sa mga pag-ulan na darating. No?
5: Opo.
6: Kaya sabi nga ho natin, ilang buwan ang tinitingnan ho natin dito. No? Pero sabi nga ho natin dito, pag medyo bumaba po ng mga 170 yan o hanggang 165, medyo tinitingnan na rin po natin kung mag-a-adjust na tayo sa allocation po para po sa water supply, no? Mm-hmm. Yun po yung tinitingnan din natin, no?
5: Opo.
6: Pero ayaw rin po kasi natin siyang bumaba ng masyado kasamang alam. Kasi
5: yes,
6: pag masyadong mababa, baka mahirapan na rin makarecover siya para matugunan yung mga pangailangan natin sa mga susunod na buwan hanggang sa susunod na taon po.
5: Mm-hmm. But as it is dun sa level na 174 meters, ay wala pang pangangailangan para bawasan ang supply ng tubig na pinagkakaloob natin, yung potable water, Doctor?
6: Sa ngayon po, kasama nga lang, normal po, nasa 50 cubic meters po ang alokasyon no, ng NWSS para po sa water supply ng Metro Manila.
5: Mm.
6: Kasama po dyan, no, meron pong sinasupplyan din sa parte ng Bulacan,
5: opo,
6: Cavite, at konting bayan dito po sa Rizal, no. So yung pong Metro Manila, yung mga karating lugar din po na umaasa, no, halos 90% po kasi ng tubig dyan nagagaling sa Angat Dam.
5: Ayun, dahil normal pa, ikangat, wala pang bawas doon sa volume ng tubig for for domestic use. Ano? Kumbaga, hindi pwedeng sabihin itong mga water concessionaires natin, kaya walang tubig ay dahil walang tubig na galing sa source. Hindi ganon, di ba?
6: Hindi po, no, kasama alam. Pero sa ganun pa man, no, nagpapatupad na rin po sila ng tinatawag na contingency measures. No?
5: Yes.
6: Gagaya po ng yung pressure ng management, no, yung pagbabubas po, no, ng pressure. Pero ito po ay sinasagawa lang pag mga off-peak hours, no, yung pong mga sa mga gabi na hindi po masyadong kailangan. Kasi kasama na rin po kasi yung pagmamanage ng supply, yung pressure management.
5: Opo.
6: Kasi po, pag masyadong sa gabi po ay wala masyadong gumagamit, eh mas maganda po ng babaan ang pressure para naman po wala rin po masyadong nasasayang na tubig pag may mga leakages po ang nangyayari.
5: Mm-hmm.
6: Ganun pa man, itong mga leakages ay tinutulugunan na rin po, no, para po makatulong sa kasalukuyang sitwasyon. At tayo naman po, no, ay nakikipag-ugnayan din, no, sa NWSS, NIA at PAGASA, no, kung pwede po magsagawa ng mga cloud seeding operations kung nararapat po, kasi depende rin po sa dating ng mga pag-ulan yang kung magsasagawa nito, no.
5: Mm.
6: At ganun pa man yung mga kasama po nating taga NIA sa kanilang barta po, no, ay nagsasagawa rin po sila ng mga contingency measures para paghandaan po itong kasalukuyang sitwasyon may padating na El Niño po na baka umabot hanggang sa susunod po.
5: Opo. Ito nabanggit nyo, pakikipag-ugnayan with NIA and PAGASA tungkol sa possible cloud seeding operations. Base po sa initial na inyong pag-uusap, meron na bang mga ulap dito sa ibabaw ng Angat Watershed na ideal na i-induce para magkaroon ng mga pag-ulan via cloud seeding?
6: Sa huling pag-ugnayan po namin ay wala pa ho muna, pero ino-monitor po natin yan kasama.
5: Ayun. Okay. Isa pa, kasi pinag-uusapan natin ang Angat is the primary source of water, potable water dito sa Metro Manila. On a daily basis, ang average po na tubig na inilalabas para sa pangangailangan sa Metro Manila ay ano po ang volume, sir?
6: Mga 50 cubic meters per second ho yan, no? Mga more than ano po yan, no? May get ano po yan, mga 4,500 million liters per day po, no? Million litro ang pinag-uusapan po natin, ang nilalabas natin. May get 4,000 po yan.
5: Opo.
6: Na million, 4 billion, mga 4 billion litro po ang nilalabas po.
5: A day?
6: Halos kada a day po, may get po, may get 4 billion po.
5: Yun, at syempre tinatry ko i-visualize ito. Halimbawa, yung ganong karami, 4 billion liters a day on the average, kung susukatin natin dun sa volume ng tubig, sa Angat Dam, ito ay equivalent sa ilang metro? Halimbawa, nandun sa bandang itaas, syempre iba yung configuration ng bandang itaas. Kung titingnan in terms of meters, mga ilang metro more or less ang makikitang ibababa, let's say kung walang ulan, pero ganung kalaki daily ang volume na inilalabas, ang equivalent po nito in terms of meters, more or less ilan po? Ilang metro?
6: Depende po kasi, no? Sabi nga ko natin, pag mas mataas ang level, mas mataas po yung volume. Kasi parang ano yun, parang imbudo, no?
5: Yes, paano? No? Yes, aha.
6: So, kasalukuyan pong level, no? Dahil na rin po sa pagkuha, ngayon ngayon, ang kumukuha lang po yung NWSS.
5: Opo.
6: Ay halos mga 0.3 hanggang 0.3 meters po on the average ang baba po ng Angat Dam, no.
5: Araw-araw yun, sir.
6: Level, araw-araw po yun sa kasalukuyang level po, no. Pero pag mas mataas po ang level, mas mababa po doon, no. Kasi nga po, mas malaki ang volume pag nasa parting taas po.
5: Yes, ayun. So kung halimbawang sa ngayon, nasa tatlong metro? Ano, po, sorry, 1/3.
6: 30 centimeters po.
5: So that's a little below 1/3 of a meter, ika nga, ang ibinababa araw-araw. Ayun.
6: Tama po yun. Tama
5: okay.
6: Po yun. Sa kasalukuyang level po. Kasalukuyang level po.
5: Opo. Yes, sir. Dr. David, we understand na ang ating National Water Resources Board ay i-activate na rin itong inyong water filtration stations dyan naman po sa Laguna de Baí. Update lamang po tungkol dyan, please, sir.
6: Ongoing po, no? Ongoing naman po yung operations ng mga water treatment facilities ng NWSCS at concessionaryo dyan sa Laguna Lake. In fact, nakakatulong po yung mga to, no? Kasi sabi nga ho natin, yung 90% po galing sa hanggat, karamihan po, yung iba po dyan, eh, galing sa Laguna Lake, no? Halos 10% po, no? Ng mga sources ay galing na rin po sa Laguna Lake, no? Ganun pa man, kasama ala ng siguro magandang may babalita din po natin.
7: Opo.
6: Ay bago magtapos ang taon ng NWSCS at concessionaires ay baka po ma-operate na rin natin itong Upper Wawa Dam, no?
7: Mm-hmm.
6: At na makakatulong po yan na halos 300 million liters per day po, no? Ang pwede niyang may tulong at may additional facility rin po sa may Laguna Lake. So sa tingin po natin, bago magtapos ang taon na maging operational ito, ay malaki po ang may tutulong bilang paghahanda na rin po itong pagpasok ng El Nino na aabot nga po hanggang sa susunod na taon.
7: Opo, yung pumbong binabanggit niyo, Dr. David Sir, na 10% ng tubig ng Metro na kailangan o ginagamit sa Metro Manila galing naman dyan sa Laguna Lake. So ito ay kasama dun sa tubig na lumalabas sa ating mga gripo, sir, ano ha?
6: Tama po yun, no? Tama po yun. Kasama na rin po. Nakakadagdag na rin, nakakatulong na rin po yan, no? Para naman po, hindi naman po lahat ng tubig, no? Na nagagaling, ay ginagamit sa Metro Manila ay galing sa Angat Dam. Dati po kasi mga 95% galing sa Angat Dam. Pero ngayon po, dahil may mga additional sources na rin po, eh, medyo bumaba po ang dependency natin sa Angat Dam at 90%. Medyo mataas pa rin po yun, kaya patuloy po ang pagsasagawa ng mga karagdaga mapagpupunan ng tubig po.
7: Ayun, okay. Well, in closing, Dr. David, sir, syempre, para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, bago tayo tuluyang magtapos sa panayam, Doc, sir, mga paalala po from your end sa National Water Resources Board para naman tulong-tulong tayong lahat, ika nga, sa pagtitipid ng tubig. Sir?
6: Maraming salamat, Alan, no? So sa ngayon po ay inikayat po natin ng publiko, no, na magtipid po na tayo ng tubig, no? Yung mga leakage po natin sa loob ng kabahayan ay kung maaari po ay ayusin ito at para naman po walang nasasayang sa mga tubig, maging mas responsable po tayo mag-reuse or mag-recycle, no, ng tubig kung may mga pagkakataon po. At itong mga pag-ulan na nararanasan po natin kasama Alan, hindi pa po ito nakakaabot sa watershed na hanggat. Eh, ganun pa man, no? Kung ito po ay pwede natin i-harvest, no? Ipunin po natin ng maayos at sa tingin po natin malaki ang may tutulong kung tayo po lahat ay magsasagwa ng rainwater harvesting. Ipunin lang po ng maayos para di man pagbahaya, no, ng mga insekto. At malaki po ang may tutulong ito sa ating katsalukoyang sitwasyon para po ma-conserve, no, ang mga tubig po natin na gagaling sa mga reserva po natin.
7: Mm-hmm. Okay, Dr. Sibilio David Jr., sir, salamat po na marami for the updates mula sa National Water Resources Board, sir.
6: Maraming salamat po at magandang umaga po at salamat sa pagkakataon po.
7: Yes, sir. Thank you very much. Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Sibilio David Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Kayo po'y patuloy na nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong AM dial dito sa Magamarala. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O update muna mga kaibigan, ha, doon po sa low pressure area dyan sa Mindanao. Mahigit po sa 23,000 individuals ang apektado ng trough ng LPA diyan sa Mindanao.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary!
10: Alang hindi pa man nga nakakapasok itong bagyo ay nakakaramdam na, no? Itong ibang bahagi ng bansa natin ng tinatawag nga na trough o extension ng LPA na ngayon nga isa ng bagyo at umaabot na nga sigit 5,000 pamilya o katumbas ng nasa 23 individual ang naitala ng DSWD na naapektuhan ng mga pag-ulang dulot nitong trough o extension ng LPA sa Mindanao. Mula ito sa 21 barangay na apektado sa Davao Region at sa Soccer Gen. Batay sa tala ng DSWD, meron na ring 78 pamilya o katumbas naman ng nasa 366 na individual ang nanatili ngayon sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy naman na ang paghahatid ng tulong ng DSWD na sumampa na rin sa 100,000 yung kanilang naipaabot na paunang tulong. Nananatiling nakahanda rin ang nasa 5 bilyong halaga ng stockpile at standby funds ng DSWD para tumugon sa pangailangan ng mga apektadong residente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Mula po sa Quezon City.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Isa po sa mga pinagtutunan ng matinding pansin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ito pong mga hakbang para maiwasan ang mga pagbaha sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ha? Siyempre, dito sa Metro Manila, ang pangunahing katuwang po ay ang Metro Manila Development Authority. Ito po yung programang kalinisan sa Bagong Pilipinas. Ha? Siyempre, pag malinis, walang basura, walang babara sa mga drainage system. Aba, mas mabilis ang pagbaba, ika nga, ng tubig, ulan. Meron din nga pala, mga kaibigan, nilunsad na Mobile Materials Recovery Facilities. Ha? Ang mga update po tungkol dyan at iba pang mahalagang usapin dito po sa Metro Manila. Hingi tayo ng update mula sa MMDA General Manager at Spokesperson, si Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
11: Good morning, Sir Alan, at good morning sa inyo mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng update dito po sa kalinisan sa Bagong Pilipinas program na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-spearhead nito sa panig po ng ating Metro Manila Development Authority, sir. Please give us an update, sir.
11: Sa ngayon, sir, ang aming yes to ayos with Lola Disciplina at the center stage, yun po ang aming contribution sa National Discipline Program ng ating Pangulo. At ito ay encompassing na sa lahat ng mga kaayusan sa ating paligid, including sa ating kalinisan. So, tuloy-tuloy po ang aming launching. Natapos na kami sa Malabon, natapos na rin kami sa Pateros, at sunod-sunod na po sa iba pang mga areas dito sa Metro Manila ang aming gagawin.
5: Ayun. So, syempre, bahagi po ng dapat pakikipagtulungan ng mga residente ng Metro Manila. Meron naman mga materials recovery facility. Halimbawa, yung mga, madalas ito, Yusek, sir, yung mga ano, mga pinaglagyan, mga disposable na plastic bottles ng mga soft drinks, fruit juice, hindi naman dapat tinatapon lang basta-basta. We understand na ang pakikipagtulungan ng ating ordinaryong mamamayan by way of putting this into the material recovery facilities natin para ika nga, mabawasan yung mga tinatapon at itong mga ito ay mapapakinabangan pa nating mga marirecycle at magagamit sa ibang paraan itong mga plastic na ito, sir.
11: Opo, talagang kailangan talaga ang disiplina sa panahong ito. Sapagkat ito ang ating magdadala talaga ng kaayusan sa ating kapaligiran. Kasi hindi po pwedeng one way lang ito na gobyerno lang lahat.
5: Opo.
11: Kailangan talagang sumali ang ating mga kababayan kasi nakikita natin sa aming mga sa aming pagmimintay ng pumping station, 5,000 tonelada ng trash ang aming nakukuha sa pumping stations. 7,000 tonelada ang aming nakukuha sa mga trash traps ng ating waterways. That is approximately 12,000 tons of trash.
5: Uy.
11: Every year, doon lang sa ating pumping station at saka sa waterways.
5: Mm-hmm.
11: And that translates into 1,000 tonelada ang aming nakukuha sa isang buwan sa pumping station at saka sa trash. Saan ang gagaling yan? Diyan din lang sa mga kapaligiran natin, sa mga kababayan natin na talagang wala nang pakundangan kung magtapon ng basura sa ating mga lugar na hindi dapat pagtapunan.
5: Opo. And we understand you, Zec Torres, sir, na in the pipeline, ika nga na itong mga regular na naglalagay, nagtatapon ng kanilang refuse dito sa mga materials recovery facilities, baka mabigyan din ng incentive by way of meron daw yatang mga plano na mga grocery items na ipagkakaloob sa kanila, bahagi ng kanilang kooperasyon na dapat tulong-tulong dito sa pag-maintain ng ating kalinisan sa kapaligiran, Yusek, sir.
11: Actually, sir, hindi actually plano yan, sir, kundi ongoing na.
5: Ongoing na.
11: Ang last na punta namin yung bayanihan sa Estero.
5: Opo.
11: Dyan sa may Libis, sa may Quezon City.
5: Opo.
11: Ang mga, yung aming MRF, recyclable mo, palit grocery ko.
5: Mm.
11: So, meron silang parang points, meron silang passport.
5: Yun.
11: May points sila na na-accumulate. Like, for example, 1 kilo ng karton, 6 points po yan.
5: Mm.
11: Pag meron silang yung pet bottle, 1 kilo ng pet bottle, 6.5 points yan, 1 kilo. So, kasama dyan yung mga, iba pang mga kasama, yero, lata, bakal, aluminum, yung mga napupunta sa junk shop. Yan, binibigyan namin yan ng points.
5: Mm-hmm.
11: Points pagkatapos, ang mga points na yan ay may exchange sila sa ating parang mobile parang kariton grocery natin, mobile grocery natin.
5: Mm-hmm.
11: Halimbawa, 1 kilong asukal, 80 points. May mga, halimbawa, stick-o, parang 84 points. Parang ganun ang naalala ko, 1 kilong bigas yan, 145 points yan.
5: So, okay.
11: They can accumulate points sa pagbibigay lang, ng pagdadala lang ng kanilang mga recyclables. At pagkatapos, pag enough points na, pwede lang i-redeem sa ating mobile grocery.
5: Mm-mm. Ika nga, nakatulong na sila sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Pagkatapos, mag-earn pa sila ng points na later on ay may equivalent na groceries na kanilang maiuuwi. Ika nga, dalawang pamamaraan ang dalawa kagad ang na-achieve ng ating mga kababayan, sir. Ano?
11: Opo, yan nga po talaga, sir. EcoSavers Passbook ang tawag namin doon.
5: Mm.
11: EcoSavers Passbook ng Mobile Materials Recovery Facility. Yan po yung ginagamit natin doon.
5: Opo. Okay. On another matter, Yusek Torres, sir, we understand maging ang MMDA, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong doon sa mga kababayan natin na nasunugan din sa Binondo, Maynila. Meron po kayong mga tauhan. We understand na tumutulong pati sa paglilinis ng mga debris doon po sa area ng nasunog, Yusek, sir?
11: Opo, yun po talaga ang una nating naging concern, yung linisin yung debris na nag-accumulate dahil siyempre yung mga nasunog na mga debris, yung mga nabasa ng tubig, yung mga water damage na mga gamit, inilagay na sa labas ng site, ng ground zero, kasi medyo looban yun. So inilabas na rito sa kalsada at ito ay talagang nagkukos ng matinding traffic. Kaya kahapon, hindi, walang tigil yun, 24 hours ang ating pag-haul. Naka 20 trucks na tayo doon at mas dinadagdagan namin ang mga trucks doon para maubos na kaagad at makabalik na sa dating sitwasyon yung kalsada doon.
5: Mm-hmm. At pati nga po yata, we understand, yung mga charcoal briquettes, nagkaloob kayo para may pansamantalang magamit muna sa pagluluto yung mga kababayan natin as an alternative sa paggamit din ng LPG. Sir?
11: Opo. Opo. Tinitest na po namin yung ating charcoal briquettes dahil nakita namin sa lugar, talagang medyo mahirap yung situation nila, especially sa kanilang kitchen facilities dahil pati yung mga LPG, wala lahat eh. Magpupundar ulit sila. So, dahil may mga dumarating ng mga ayuda in forms of in the form of uncooked food na kailangan pa nilang iluto, i-process, pinaunahan na namin, pinasubukan na namin yung ating charcoal fired stove na galing sa ating facility diyan sa Vitas.
5: Opo.
11: At yung mga uling, mga charcoal briquettes na galing sa Water Lily, na galing naman dito sa ating sa Tapayan. So pag yan ay nag-succeed, i-scale na namin yan. Yan ang mga magiging mainstay ng MMDA na pamigay sa ating mga kababayan pag may mga ganyang situation.
5: Opo. Okay. Update naman po, sir. We understand na nagsagawa kayo ng inspection dito sa gawi po ng Southern Access Link Expressway. Ano ha? O itong SALEX, kung tawagin. Any development po o update naman sa aspetong yan, Yusek Torres, sir, please.
11: Opo. Ginawa natin yon sapagkat sa usapin naman po ng mga infrastructure projects, nakikita ng MDA na talagang mahalaga na magpatuloy tayo sa mga proyektong nagpapabuti ng mobility ano? At magpapagaan sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. At itong SALEX, Southern Access Link Expressway, ay isa sa mga ito. Pero ngayon, nababasa natin sa news at merong mga developments na dahil dun sa kontrobersya about sa environmental protection. Kaya mahalaga rin talaga na mapangalagaan natin ang kalikasan at mapakinggan ang sentimiento ng publiko. Yan talaga ang posisyon niya ng MMDA at kami nagpapasalamat sa ibang mga sa mga contractors yan, especially San Miguel, sa pag-step back at para magkaroon ng chance ang ating DNR na ma re-examine yan. Kaya positibo pa rin ang pansamantalang tinigil ang tree cutting operations dyan sa Mequirino Avenue upang mabigyan nga ang DNR ng mas malalim ng pagkakataon na magsagawa ng mas malalim na pag-aaral at masigurong maayos ang environmental safeguards nito. Dahil ito ay talaga napaka-sensitibong hakbang.
5: Opo.
11: Ang posisyon naman natin dyan, hindi dapat magbanggaan ang development ng environmental protection. Hindi dapat magbanggaan yung development, no? At sa environmental protection. Dahil, yun nga, kailangan natin pagsabayin ang progreso at kaligtasan at pangangalaga sa kaligtasan. National security concern ho kasi yan.
5: Ayan. At gamit, ika nga, ang whole of government approach, kailangan balansihin itong dalawang sides na ito. Ika nga, Yusek, ano po?
11: Opo. Talagang part talaga kasi ng ating national security strategy yung environmental protection. Kaya hindi pwedeng development lang ng development without regard to environmental protection. Pero hindi rin naman po pwedeng makompromiso ang development because of issues of environmental protection. So the delicate balance must be found there.
5: Ayun, okay. Sir, sa aspeto naman po ng traffic management ng MMDA, alongside the improvement ng ating major thoroughfare ng EDSA, nandyan na, ramdam na yung ika nga, asphalt overlay sa maraming bahagi ng EDSA sa kasalukuyan, sir.
11: Opo, talagang tuloy-tuloy naman po ang trabaho ng DPWS yan under kay Secretary Vince Tison at talagang yun nga, nakikita natin ang napakagandang development ngayon sa EDSA. Sabi nga ni Secretary Vincent, para nag-uusap kami, sabi niya, alam mo, yung no news is good news eh. Kasi he's saying na, what he meant is that na hindi nararamdaman ng ating mga kababayan ang nagiging abala ng mga construction dyan at development dyan sa EDSA because of magandang planning sa scheduling at saka yung coordination sa MMDA para makapag-deploy kami ng additional na mga tao para sa traffic assistance. Kaya kung hindi na naramdaman ng mga kababayan natin at halos tapos na yung first phase at mag-second phase na. So, halos tapos na yung southbound part mula sa Orense hanggang sa Moa, halos tapos na ang asphalt overlay dyan at pupunta na ng northbound dyan. So, makita, at isa rin sa mga rason dyan is that yung ating itong ginagamit dyan, ang ginagamit ng DPWH ay napakagandang quality na nawawala na lang pothole pero hindi nila maramdaman yung dating naramdaman natin na experience natin na pag bago ang asfalto eh dumidikit sa gulong at nagkakalansingan sa under chassis ng ating sasakyan ang asfalto. Ngayon ho, wala hong ganyan dahil after 6 hours talagang matigas ng asfalto at ang sabi nga ni Secretary Vincian, pang runway ang asfalto na yan.
5: Ayun. Okay. In closing, Yusek Torres, sir, mensahe po sa mga kababayan natin nakikinig at nanonood, lalo na yung mga narito sa atin sa National Capital Region, sir.
11: Maraming salamat, Sir Alan, sa pagkakataon ibinigay niyo sa amin para may ahiyag ang mga programa ng MMDA. Sa atin lang, mga kababayan, huwag kalimutan at laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
5: Yes, sir. Salamat po na marami, Yusek Torres, sir. Good morning.
11: Maraming salamat, sir.
5: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 and a half minutes makalipas ang 7 AM. Oh, ito, kumusta kaya ang magiging heat index in most parts of the country? At yung epekto ng ano, low pressure area, ha? Makibaligta tayo, mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
9: Rancho Pilipinas Weather!
5: Narito ang update mula sa PAGASA atin sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
12: Yes po, good morning din po sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, southwesterly wind flow siya nakakaapekto sa may Palawan at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nadudulot nga yan ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, particularly sa may western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, Soccsajan, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Palawan. Samantalang yung trough nga ng bagyo sa labas ng ating FAR, ang siya naman nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Mindanao. At magdudulot din niya ng matataas na chance ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, iiral pa rin yung chance ng mga pulupulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At yung bagyo nga sa labas ng ating FAR, inaasahan na maaari na ngayon pumasok ng mamayang gabi o bukas na madaling araw at papangalanan nga natin yan na si Bagyong Doming. At inaasahan nga natin na habang nasa karagatan yan ng Pilipinas, kikilos yan pahilagang kanluran o pahilaga, kaya mababa yung tsansa na maaari itong mag-landfall. Ngunit, maaari yung maghatak ng southwest monsoon na siya makakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas at mangilan-ngilang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy tayo mantabay sa pag-asa hinggil nga sa mga posibleng epekto ng nasabing bagyo. At yan ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla nag-uulat.
5: Charmaine,
12: yes po sir.
5: Sige, tuloy. Go ahead.
12: At base pala sa ating heat index ng araw, pinakamataas ay aabot ng 47 degrees Celsius dito sa may bahagi ng Sangli Point, Cavite. At 46 degrees Celsius naman dito sa may parte ng Tuguegarao City, Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, ang heat index natin for today aabot naman ng 42 to 44 degrees Celsius.
5: Okay. Charmaine, yung binabanggit mo na bagyo na pagpumasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawaging Doming, ano?
12: Yes po, tama po.
5: O kumbaga, dahil ang magiging direksyon niya ay pahilaga, hindi siya didikit sa landmass natin.
12: Yes po, tama po kayo.
5: Ayun. At
12: maaring yung trough lamang po nito, yung maaring makaapekto.
5: Ayan. At base ba sa forecast o sa ng PAGASA ay magkakaroon na ng chances na magtaas ng mga wind signals o wala naman?
12: Sa nakita po natin ay mababa po, no? Pero still we are not ruling out dahil baka may mga bago pa rin na mangyari dito sa papasok na bagyo. Pero sa ngayon mababa po and most likely dito lang po siguro kung magtataas man tayo sa may northern parts ng Luzon.
5: Mm-hmm. Okay, Charmaine Varilla, thank you so much for the updates mula sa Pagasa Forecasting Center.
12: Okay po, maraming salamat.
5: Thank you. Good morning, Charmaine Varilla mula sa Pag-asa.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Uy, yung mataas na projection ng heat index nila, Sangli Point, Cavite, posibleng umabot daw ng 47 degrees Celsius ang heat index. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Huwebes, May 28, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin. Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Malilin, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
16: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
17: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
15: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef, at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
16: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.